0: too.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: The time now on FMR. It's 9:02.
4: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng paro pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa naging babasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan paro pangisda ang iba pang nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundi in ang mga kwalipan pikado ngan pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ngan Filipino citizen ngan usa nga parauma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri-youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman nganhan titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter itong form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumupa pagprobarhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
4: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Eastern Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoat. coats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kikilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mga nakalusugan, sino po sila?
3: Pwede na rice po.
2: Nagkasampo kayo?
3: Anawan Ocampo po.
2: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
3: Apo, matagal na po.
2: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
2: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
6: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
5: Pero ano nga ba ang crop rotation?
6: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
5: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
6: At ano ang pakinabang?
5: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
6: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
5: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
6: Kaya, mga magsasaka,
5: huwag puro iisa.
6: Magpalit ng pananim.
5: Iikot ang pananim.
6: Aalagaan ang lupa.
5: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
6: Simpleng pagpapalit ng pananim.
5: Malaking tulong sa bukirin.
6: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata,
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya
5: at the sugarcane extract
4: na may pinakamataas ng ORAC value,
5: epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500! Bili sa mga butika.
4: Mahilig po ba kayo sa kamatis? Abay, ako po, paborito ko talaga ang kamatis, lalo na pag fresh. Ngayong araw, ating pag-uusapan. Ano nga ba ang benepisyong makukuha natin sa pagkain ng kamatis? Kasama ko si Doc Farlan Sindak at ito ang inyong DTX 500 at
5: Mighty C
4: Health Alert.
5: Bigla akong natakam sa topic natin ngayon, Sir Ted.
4: No? Oo.
5: Alam niyo po ba na may magandang naidudulot sa ating katawan ang pagkain ng kamatis?
4: Mm-hmm.
5: Dahil maraming sustansya po yan.
4: Mm-hmm.
5: Ito ay nakapagpapaganda ng kutis. Nakakatulong po sa pagpapapayat at maganda rin sa ating puso.
4: Tama, Doc Far. Abay, alam ba ho ninyo, mayroong 10,000 varieties ang kamatis sa buong mundo ha? At technically, ang kamatis po ay isang prutas at hindi gulay. At ito ay napakayaman sa lycopene na isa rin pong uri ng antioxidant na nakakabuti sa selula ng ating katawan.
5: Tama, Sir Ted. Ang lycopene kasi, kagaya lang yan ng mga polyphenols and phenolic compounds na makukuha natin sa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C.
4: Mm-hmm.
5: Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay nakakaganda talaga ng kutis. Nakakatulong pa yan sa mga gustong magbawas ng timbang dyan.
4: Tama.
5: At syempre, inaalagaan din ito ang ating puso mula sa paninira ng mga free radicals.
4: Ang galing talaga, Doc. For ano? May isang article actually, Doc Far, galing sa Molecular Cancer Research na ang pagkain raw ha ng kamatis ay nakakatulong sa pag-prevent na magkaroon ng cancer.
5: Totoo yan, Sir Ted. Dahil ang kamatis ay mayroong mataas na content ng vitamin C at antioxidants.
4: Yes.
5: Gaya ng beta-carotene.
4: Mm-hmm.
5: Kung antioxidant lang naman at vitamin C ang pag-uusapan, Sir Ted,
4: mm-hmm,
5: perfect ang combination ng DTX 500 at Mighty C.
4: Yes.
5: Dahil ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant capacity sa sukatan ng antioxidant. At ang sapat na level ng vitamin C ay kayang-kayang ibigay naman yan ng ating Mighty C.
4: Tumpak, Doc Far.
2: DTX 500!
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! DTX 500!
4: At isang research study ha, na ginawa, Doc Far, ng mga Japanese na found out nila na ang antioxidants na nasa kamatis ay nakakatulong sa pagpapababa ng tsansa mo na magka-colon cancer at sakit sa puso.
5: Ayan, ang paliwanag dyan, Sir Ted, ganito. Mm-hmm. Ang cancer ay nagmumula sa isang selula na nagrebelde sa katawan.
4: Bah!
5: So kung ang selula ay mayroong damage, ang natural sana na response nito ay mm-hmm dapat itong mamatay.
4: Mm-hmm.
5: At ito'y tinatawag nating apoptosis. Pero sa kondisyon ng cancer, hindi ito namatay eh. Buhay ito sa loob ng ating katawan at walang silbi. At nagnanakaw pa ng sustansya.
4: Bah.
5: At ang free radicals ay isa sa mga salarin ng pagkasira at pag-mutate ng selula sa ating katawan.
4: So para maiwasan ang pagkakaroon ng mga cell mutation, dapat pala, Doc Far,
5: mm-hmm,
4: magkaroon ka ng sapat na antioxidant na panlaban.
5: Sir Ted.
4: Mm.
5: At kung ang pagkain ng kamatis, araw-araw, malaki na ang naibibigay na benepisyo sa ating katawan,
4: mm-hmm,
5: how much more ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C?
4: Yes! Kaya nga ako, Doc Far, abay talagang walang mintis ha, ang pag-take ko ng DTX 500 at Mighty C, araw-araw talaga yan. Oo, kasi ayokong bigyan ng tsansa ang free radicals na magkapanira sa aking katawan. Mahal ko kasi ang sarili ko eh. At syempre, ang pamilya ko. Kaya sila rin ay protektado dahil sa DTX 500 at Mighty C.
5: So you're doing it the right way, Sir Ted.
4: Mm.
5: Kaya nga sa ating mga masugid na tagapakinig, palaging mag-DTX 500 at Mighty C ang alkaline vitamin C.
4: Yes. Naku, Doc Far, kapos na naman tayo sa oras. Magkapagkape na rin tayo ng DTX Coffee Mix.
5: Ang sarap talaga ng DTX Coffee Mix, Sir Ted.
4: Kakaiba.
5: Hindi kasi buo ang araw kapag hindi ka nakapagkape ng DTX Coffee Mix.
4: Naku, masarap talaga, Doc Far. Subukan ho ninyo. At kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Farland Sindak na nagsasabing
4: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
2: DTX 500.
6: Ako si Mary Jane na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500.
7: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500 Health Alert. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng oral value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

Today, Yen Constantino, you're still tuning in to your 100.7 FM Artaklaban, ang inyong ka-vibe sa solid sound trip pang lupit. Kasama pa rin po ang inyong bida bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Thursday morning, mga ka-vibes. October 1st, 2026, unang araw ng buwan ng Oktubre. Oras po natin, alas 10:27. Siyempre, magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 for today's video, for today's video. At siyempre, at mga ka-vibes, dito po sa inyong paboritong programa kung saan ikaw ako, tayong lahat ay bida, bida ka vibes. Ayan, yan Constantino. Gawin na po nating sold out tulad ng pagsusold out ninyo sa Biyahing 20 Round 3 or Day 3, di ba? Congratulations sa ating Yeng Constantino, sa ating kay Yeng Constantino for the sold out concert for Day 3 sa Araneta Coliseum for Biyahing 20. Grabe, yung solid nung ano, no? Solid ng mga Yengsters. Day 3 sold out. Baka naman mag day 4 pa yan, Yeng, ha? Kaya naman, isold out din po natin. Blooms, calling all blooms all around the world. At sa lahat ng fans ng Baby Dolls and ni Addy, isold out na po natin ang Unfiltered Concert. That's this coming October 17, 2026 sa Tacloban City Grandstand. Kaya naman sa mga tickets or sa tickets, sa mga gusto maka-secure ng tickets, all you have to do is to visit their website. That's enigma.com.ph, or you can also visit www.facebook.com/page namin po. I-search lamang po DJ Buko J or 100.7 FM Artaklaban so that we can also assist you in securing your tickets. We are more than happy to help. Anyways, mga vibes, balik muna tayo sa pang malupitang soundtrack. Dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na radio station. That is 100.7 FM Artaklaban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrack. Sa aking pagbabalik, alamin po natin na mainit-init na chismis sa loob ng showbiz for our Bida Showbiz. Stay tuned. I'll be right back.

0: Granola Shea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa malusog na tie, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tie. DJX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti. Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Juice Papaya. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Karuyang babagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check. Gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin ang kinahalang pumakatho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It's DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.
4: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: One good morning! Isang maganda morning po sa ating lahat. Welcome to our show with your Be The Best in Mind DJ Buko J. Happy all the way. Ngayong, thank God it's Thursday. Konting kembot na lang weekend na. Kaya naman mga vibes, make sure we are all set during or we are all set for the weekend, no? Okay, para damit aton pwede himuon niya ng weekend. But anyways, mga vibes, balik na tayo sa ating programa ngayong araw na ito. Alamin naman po muna natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo ngayong araw with our Bidoscope. Ito na ang ating Bidoscope for October 1st, 2026. Oras po natin mga vibes, 11:08. Sa lahat po ng ating mga nagbabirthday dyan, oy, happy birthday po sa inyo. And speaking of birthday, birthday pala ngayon ni Tom Rodriguez, no? Isa sa ating mga Lodi. Ayan, Lodi na si Tom Rodriguez. Udong alami na makaka. Udong alami. Anyways, eto na. Unahin na po muna natin ang mga ka-vibes nating nagbabirthday ng September 24 hanggang October 23. Libra. May bagong momentum ka mararamdaman. Gamitin ito sa mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Lucky number mo for today ay lucky number 9. Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang sa November 22. Ayan. May magandang realization kang makukuha habang pinapahalagahan ang mga taong laging nakaalalay sa'yo. Lucky number mo for today ay lucky number 12. Ay, ano kayang realization mo? Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21, mga besties. May magandang, ay, huwag madaliin ang desisyon. Minsan, mas malinaw ang sagot kapag tahimik muna. Lucky number mo for today, lucky number 5. Capricorn, December 22 hanggang January 19. May maliit na good news na kayang pagandahin ang buong araw mo. Lucky number mo for today ay lucky number 14. Sunod-sunod na po tayo. Aquarius naman, January 20 hanggang February 19 or 18. Confidence ang puhunan mo ngayon. Huwag matakot ipakita ang kakayahan mo. Huwag matakot ipakita kung sino ka. Sino ka ba? Lucky number mo for today, lucky number 3. Pisces naman, February 19 hanggang March 20, mga besties. Perfect ang araw para magpahinga, mag-recharge at gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Lucky number mo for today, lucky number 8. Ay, sino ba dito yung nagpapasaya sa kanila? Eh, yung pickle, di ba? Pickleball. Pickleball besties. Ano ba yan? For the clout? Or talagang bet na bet mo yung pickleball? Anyway, sunod-sunod na tayo. March 21 na po tayo hanggang April 19. Aries, mga baby. Baby! Mali! Isang simpleng usapan ang maaaring magbukas ng oportunidad na hindi mo inaasahan. Lucky number mo for today ay lucky number 1. Number 1, number 1, number 1. Taurus naman, April 20 hanggang May 20. Dahan, dahan lang. Ay, mali! Dahan-dahan lang, hindi kailangang sabayan ang lahat para makarating sa tamang direksyon. Lucky number mo for today, lucky number 15. Ito naman, para sa mga kapwa ko naman dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21. Isang praktikal na desisyon ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. Lucky number mo for today, lucky number 8. Parang mali ata yung decision ko ngayon, or late dia, kasi aray parang po. Walang peace of mind na nangyayari, no? Aray! Aray ko po. Cancer, June 22 hanggang July 22. May taong mapapansin ang effort mo kahit hindi mo ito ipinagngangalandakan. Lucky number mo for today, lucky number 14. 14. July 23 naman hanggang August 22, Leo. And good vibes ang atid ng isang unexpected message or simpleng invitation. Lucky number mo for today and lucky number 6. Invitation pala, no? Kasal nung ex na may utang sa'yo. Ay! Mali! At syempre, last but definitely not the least, Virgo, August 23 hanggang September 23. Mas magiging productive ka kapag inuuna ang mahalaga kesa mas maraming distractions. Lucky number mo for today, lucky number 11. O, yan po ang ating bidoscope para sa araw na ito. October 1, 2026, mamaya-maya ay alamin po natin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo with our, alamin po ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Bida Showbiz. Later on po yan, at syempre, please join us this coming October 17 for the Unfiltered Concert. Syempre, Unfiltered Concert po yan, October 17 with Beanie, Baby Dolls, and Addy. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na radio station, 100.7 FM, Arta Clubban, ang inyong kabayan sa solid soundtrip. Ang lupit! Oras po natin, 11:14.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
3: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
4: Sony Alt Power Sound, Massive Bass, Ultimate Vibe. Ready to change the way you experience music? Get that live music experience from Jeremy G, Kaya, Mackie, and SB19 through the newest Alt Tower 5, Alt Tower 7, and Alt Tower Max. Visit RL Appliance Main Real Street today to know more about the products and latest features.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

FM Radio, favorite music radio. FM.

Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Bida Showbiz! Ashton Olviga at David Licauco, bagong tambalan sa Pinoy adaptation ng Fight for My Way. Iba-iba ang naging reaksyon ng fans sa bagong tambalan ni na Ashton Olviga at David Licauco na tampok sa bagong handog ng Viva One, ang Pinoy adaptation ng sikat na K-drama na Fight for My Way. Ito ang pagbabalik ni Ashton sa Viva One at unang malaking proyekto naman ni David sa platform. Sa Filipino adaptation, bibigyang buhay nila ang mga karakter na sina Ira at Hans. Pangarap ni Ira na maging TV announcer, habang hangad naman ni Hans na maging professional fighter. Dahil sa problema sa buhay, pansamantala nilang isinasantabi ang kanilang mga pangarap. Habang magkasama nilang hinaharap ang mga pagsubok, unti-unti ring sinusubukan ang kanilang matagal ng pagkakaibigan. Maari ba itong mauwi sa pag-ibigan? Makakasama rin sa serye sina McCoy de Leon bilang Manny at Aubrey Caraan bilang Sally na magsisilbing best friends nina Hans at Ira. Ang Fight for My Way ay original na pinagbibindahan ni Park Seo-joon at Kim Ji-won at naging isa sa mga hit Korean dramas noong 2017. Yan po ang ating video showbiz para sa araw na ito, October 1, 2025. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 11:54 mga ka-vibes at besties. Muli maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa dalawang oras at kalahati, 4-hour program kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida-bida ka-vibes with your bida bestie ng bayan, DJ Buko J. Maraming salamat po sa inyong lahat for making fun and light for today. Ayan, samahan niyo po ulit ako bukas for another edition or episode of our Bida Ka Vibes. Alas 9.30 hanggang alas 12 po yan. Tuesday hanggang Friday. At syempre, tuwing Lunes naman po, alas 8 hanggang alas 10. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, the undisputed radio station dito sa Eastern Visayas at Metro Tacloban. That is 1.7 FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip, ang lupit muli. Po ang inyong DJ Buko J, happy all the way, na nagsasabing live, love, freedom. Paalam, oras po natin, 11:55. Here's a song from Cedric Escobar. Let me leave you with the song, Got to Believe in Magic.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southon Gold Coffee Mix.
1: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Southon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Southon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rice Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan na Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At siyempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. At tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Pwede kayong magpaabot ng inyo po naman mga mensahe sa ating po namang numero 0969-226-9623. Maging sa ating po namang Facebook Live na matatagpuan po ninyo sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Tawag po dito po naman sa ating numero 0969-226-9623 ang ating po namang numero. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hey boy, wala kanari.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si sir po, magtatanong na sana ako kung saan makabili ng...
0: Ano pong pangalan?
1: Taga Ginsan po. Cesar.
0: Cesar, taga?
1: Ginsan.
0: General Santos City?
1: Opo.
0: Okay po. Mindanao. Ano po? Mindanao.
1: Mindanao.
0: Apo. Ilang taon na po si Tatay Cesar?
1: 65.
0: Okay po. Tatay Cesar, hindi pa po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa. Okay po. Diyan po sa General Santos City, meron po tayong pwedeng mabilhan po dyan. South Cotabato yan, di ba, tatay? Diyan po sa Jensan. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Rojon Pharmacy. Opo. Esrin. Esrin Pharmacy. Rojon Pharmacy. The Jangas Drugstore. RV La Pharma Generics. Heart Drugstore. Glerion Pharmacy and Butika Arbe. Lahat po yan dyan sa General Santos City. Alam niyo po ba yun kung saan yun?
1: Opo, sa ano po, sa bayan.
0: Sa bayan, malaya opo. Kami. Sa bayan. O tatay, malaya. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, opo, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin niyo po yung... kulay gintong dilaw na karton, tapos RISE po yung spelling. Meron pong ano yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating produkto, tatay. Okay po?
1: Okay,
0: tapos tatay, Tatay Cesar, kapag nakabili na kayo, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Okay.
0: Kung halimbawa naman tatay, wala po kayong nakuha, nalibot nyo na yung mga nabanggit po natin mga butika, wala pong ating rice coffee, na ubusan na kayo, tawagan nyo po ako muli tatay. Okay po, Tatay Cesar. Salamat po sa inyo. God bless po. God bless po Tatay Cesar. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Zero nine 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan. Tawag nyo na.

0: Tawag po muli sa ating walawang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Okay po, Kuya Boy. Kumusta po? Advance Merry Christmas po.
0: Okay. Nanay, sino po sila?
1: Si Nanay Vanjie po dito po, Tagkawayan, Quezon po.
0: Nanay Vanjie, opo, ng Tagkawayan, Quezon. Okay po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Nanay Vanjie?
1: Ay, Kuya Boy, wala po talaga akong makuha ng 25 in gram na sinasabi nyo.
0: 25 in 1 po, Nanay, hindi po 25 in gram.
1: 25 in 1. Wala po talaga akong makuha po. Hindi ko pa po natitikman po yun.
0: Sa Tagkawayan po, Nanay?
1: Opo, wala. Kahit po dito sa Calawag, Quezon po.
0: Nalibot nyo na po yung mga butika?
1: Napuntaan ko na po, Kuya Boy.
0: Okay po. So, ngayon po, yun po yung hinahanap po ninyo. Wala pa po hanggang ngayon.
1: Ay, si W. Neal, nandiyo na pa sumula.
0: Nanay?
1: Po?
0: Wala pa po hanggang ngayon?
1: Wala po, Kuya Boy. Hindi ko pa po natitikman yun. Sinasabi nyo na gano'n. Pero nagre-rescopy na po ako, matagal na po. Siguro po ay may isang puntao na po.
0: Opo, yung pong 25 in 1 ang hindi nyo pa na, kumbaga na
1: opo,
0: nakikita.
1: Hindi ko pa natitikman po yun. Opo, Kuya Boy.
0: Ah, okay po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Itatanong po natin, although nasabi na po natin ito sa kanila, pero ipa-follow up po natin para sakali po ay malagyan na po dyan sa inyo. Tatanungin po natin kung bakit po wala pa rin hanggang ngayon ng ating po namang rice coffee, yung 25 in 1, dyan po sa Tagkawayan, Quezon. Sige po, Nanay, hayaan po ninyo at babalitaan po natin yung ating po namang mga deliveries na hanggang sa ngayon wala pa po ng 25 in 1 dyan po sa Tagkawayan. Okay po.
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po. Advance Merry Christmas po.
0: Yes po, Nanay. Maraming salamat. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kay Nanay Vanjie.
1: Sige po. Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay. Thank you.
1: Okay po.
0: Mga kaibigan, si Nanay Vanjie ng Tagkawayan, Quezon. And speaking of Quezon, may tayo po yung napapakinggan din dyan sa radyo natin, Bonpen. Ganon din po dyan sa 102.9 G Radio San Miguel. Maraming salamat po. Yung mga nakatutok po naman sa atin dyan. At dyan po sa 96.9 radyo natin, Calapan City. Maraming salamat po sa inyong lahat. And dyan sa Radyo Bandera Katarman, hello po naman sa kanilang lahat dyan. Likewise, tayo po'y napapakinggan din dyan sa WGQ 93.3 Radyo Servisyo. Maraming salamat po sa inyo at yung mga nakadudok po naman sa atin dyan sa radyo natin, Buwak, Marinduque. At syempre pa mga kaibigan, dyan po sa 1188 DZLT Radyo Pilipino, Lucena. Sa lahat po ng mga nakadudok po naman sa atin dyan sa Lucena City, maraming salamat po sa inyong lahat. Ganon din po dyan sa radyo natin, Calawag. At dyan po sa radyo natin, Rojas. Maraming salamat po sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin. At sa lahat po naman ng mga kaagapay po natin, mga radio station sa buong Pilipinas. Natulong po natin para maipamahagi po naman ang mga kwento, mga impormasyon patungkol po naman sa ating po namang produkto. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, simulan nyo na po ang pag-iinom po nito, mga kaibigan. Para matugunan po ang hindi po naman mga problema sa kalusugan, katulad po ng mga napapakinggan po natin, mga testimonya, mga patutuon ng ating mga kababayan. Natuloy-tuloy na pong umiinom ng ating rice coffee. At sa lahat po ng mga umiinom ng ating rice coffee sa mga panahong ito, ituloy-tuloy lang po natin dahil makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang kalusugan. Kung ang ating po namang rice coffee, mga kaibigan, ay itutuloy-tuloy po natin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Ano po ba yung 14 in 1?
0: 14 in 1 yung ating rice coffee po, nanay?
2: Oo.
0: Apo, paano po ninyo nalaman yung tungkol po sa ating rice coffee, nanay?
2: Nakikinig po ako sa radyo.
0: Yes po, nanay. Nanay, sino po ito muna? Pangalan po ninyo, nanay? Nanay, pangalan po ninyo?
2: Leia po.
0: Leia. Taga saan po si Nanay Leia?
2: Taga dito po sa Camarines Sur.
0: Saan po sa Kamsur?
2: Sa... ano? Tigaon.
0: Tigaon. Okay po, Tigaon. Ilang taon na po si Nanay Leia?
2: 63.
0: 63. At kayo po, Nanay, may iniinda rin karamdaman? Wala?
2: Wala naman po. Gusto ko lang pong... high blood lang, ho.
0: High blood. Opo. Meron po ba kayong maintenance?
2: Hindi po. Tinigil ko yung maintenance.
0: Bakit po ninyo tinigil?
2: Wala po. Nainom na lang po ako ng herbal.
0: Ah, okay po. Pero po, Nanay, ha, wala po tayong sinasabi dito na kapag iinom po kayo ng ating rice coffee, ititigil nyo na po yung maintenance po ninyo. Bagkos, sinasabi nga po natin, kung may maintenance po kayong iniinom na galing po sa doktor, kasi yung mga reseta po ng doktor, yan po dapat yung sinusunod din natin. Dahil sila po, chine-check up tayo, tinitingnan po yung problema ng ating katawan. At kung ano po yung ireseta po sa inyo, pag sinabi po kasing maintenance, habang buhay nyo po yung iinumin, araw-arawin nyo po yan. Pero kung iinom po kayo ng ating rice coffee, wala po tayong sinasabing ihinto nyo po yan. Ituloy nyo lang po yan habang umiinom po ng ating rice coffee. Kasi yung ating rice coffee po, tulong po sa atin. Kung napapakinggan po ninyo, Nanay, yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee dahil po ito sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Nakakatulong po yung ating rice coffee, Nanay, para po naman mapunan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na isa po sa mga sanhi kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga karamdaman. Kasi po yung ating rice coffee po, Nanay, ay sagana po sa nutrisyon. Ito po yung binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal na kung saan po pinagsama-sama at pinag-aralang maigi po yan bago po yan mailabas. Mahabang panahon po, maraming taon ang ginugol po dyan para po makuha yung 15 na yan na mga herbal na sangkap na pagsamasamahin para maging epektibo para po panlaban sa atin po namang mga karamdaman. Nakakatulong po ito ang atin po namang rice coffee para po naman linisin yung atin po namang katawan. Kasi po, nagsisilbing cleanser po yung ating rice coffee sa atin po namang katawan dahil po naman sa kailangan pong malinis yung atin po namang katawan. Kasi kapag yung mga kinakain po natin sa araw-araw ay hindi po natin na ilalabas sa tamang panahon o kaya sa araw-araw, nagiging lason po yan kapag nai-stack po yan dyan sa loob ng ating katawan. Nagiging lason yan at pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Hindi po natin mailabas yan, Nanay, kasi po sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya kinakailangan po natin ng sapat na nutrisyon para may flush out po yan yung lahat ng mga toxins, mga impurities po sa loob po ng ating katawan na pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po kayo, kung kayo po magsisimulang iinom ng ating rice coffee, mararanasan nyo po yung tamang pagbabawas, araw-araw na pagbabawas. Ilalabas po kasi yung ating mga toxins na yun sa pamagitan ng pagbabawas, pagpapawis, pag-uutot. Magandang tulog po ibibigay po sa atin ng ating po namang rice coffee. Kaya sa araw-araw po na pag-iinom po nito, makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee para po naman sa ating kalusugan. Kaya araw-arawin din po natin yung pakikinig sa ating po namang programa kasi napakarami po, bawat programa po natin, iba't ibang tinig po ng ating mga kababayan galing po sa buong Pilipinas ang nagpapatunay po, Nanay, ng bisa at galing ng ating po namang rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po, Nanay.
2: Aha. Ano ba po yung 14 in 1 plus 1?
0: Ano po
2: yun?
0: Yun
2: din po ba yun?
0: Yun po yun, Nanay. Meron po tayong dalawang uri ng kape. Yun pong ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. At meron din po tayong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Halos pareho lang naman po yun, Nanay. Ang pagkakaiba lang ay yung lasa. Tsaka yung... content po noon, yung 25 in 1, 25 herbal po yun na pinagsama-sama. Perfect combination din po yun ng mga herbal na nakakatulong po sa atin. Ganon din po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po, Nanay.
2: Ah, ang iniinom ko po, ano eh, 14 in 1 plus 1.
0: Ah, umiinom na kayo ng ating rice coffee po pala.
2: Opo.
0: Matagal na po ba, nanay?
2: Hindi po, ngayon lang.
0: Ah, ngayon, mga ilang araw na po kayong umiinom ng rice coffee?
2: Isang linggo pa lang, ho.
0: Isang linggo pa lang, opo, nanay. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw po yan. Huwag po nating puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin. Kasi araw-araw po tayong kumakain. Tapos may proseso po yan. Hindi po kasi yan magic na kapag uminom ka ngayon, balik ka na sa dati sa pagkabata. Hindi po yun ganun. May proseso po yan at dapat po tuloy-tuloy. At yan po yung magiging protection po natin sa araw-araw na hindi tayo agad-agad papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. At remember po, nanay, ang pagkain po ng ating immune system ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hihina po yung ating immune system at hihina din po yung ating resistensya at madali tayong papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po dapat araw-araw tayong umiinom ng ating po namang rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Sige po, opo.
0: Saan po kayo? Saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee?
2: Diyan po sa Tigaon. Sa may farm, sa may grocery.
0: Sa grocery po sa Tigaon.
2: Uh-huh.
0: Ah, very good po. So, hindi naman po nauubusan diyan ng ating po namang rice coffee.
2: Hindi naman, no. Madami eh.
0: Madami, opo. At kasi po, minsan problema po ng ating po namang mga kababayan yan na nauubusan ng ating po namang rice coffee yung iba natin mga kababayan dahil nga po sa dami po ng mga umiinom po nito. Kaya po, pasiguro din tayo lagi ng ating po namang rice coffee, nanay. Okay po?
2: Okay po. Salamat. Bukod
0: po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
2: Kami lang po mag-asawa kasi kailan may arthritis po? Siya eh.
0: May arthritis si tatay?
2: Gout.
0: Gout, opo. Kailangan po ituloy-tuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil makakatulong po ito. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito.
2: Opo.
0: Okay po?
2: Opo, salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. Ingat po kayo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat.

Tawag po kayo sa ating naman numero 0969-226-9623. Yung ating naman numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan dito sa ating baladudunan, mga kaibigan, kung may mga kwento po kayo. Itawag na po yan sa amin dito po sa ating programa, na kung saan ginawa po ito para po sa inyong lahat, mga kaibigan, ng inyo po namang mapakinggan ang mga testimonya, mga patutuon ng ating mga kababayang umiinom na po ng ating rice coffee.

Tawag po mga kaibigan, 0969 2269-623 yung ating mo namang numero. Itawag lang po dito sa ating programa ang inyo po namang mga kwento. Kwentong kalusugan pa rin. Hatid po naman sa atin ang ating po namang ipinagmamalaki. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag lang po kayo dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

0: Available din po ang aribo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. Itanong lang po, ang ating po namang 25-in-1, mga kaibigan, ay nakasilid po yan sa isang box na kulay dark brown ang kulay po niyan, mga kaibigan. Kung yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay nasa dark brown naman na kulay na karton po yan, mga kaibigan. 10 sachet din po yung laman po niyan, mga kaibigan. At syempre pa, available din po yung ating po namang sabon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Jane de la Cruz po from Barangay Tinurungan, Sangay po.
0: Jane ng Sangay, Camarinesur. Tama po?
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Jane?
1: 61 po.
0: 61. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Jane?
1: Hindi pa po, kaya nga po magtatanong po.
0: Opo, ano po yung tanong po ni Nanay Jane?
1: Saan po makakabili ng rice coffee po?
0: Diyan po sa Sangay, Kamsur. Kamsur, ano po Nanay, di ba?
1: Opo.
0: Teka lang po, Sangay, Camarinesur. Malapit lang po ba kayo ng ano, malapit lang po kayo ng Tigaon?
1: Opo.
0: Malapit lang kayo ng Tigaon, di ba? So, dyan po sa Tigaon, makabibili po kayo Nanay ng ating rice coffee dyan po sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy. Meron din po sa Forest Drug. Meron din po sa Amisis Pharmacy. Meron din po sa Nix Pharmacy.

0: JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, and RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon po, Nanay.
1: Apo.
0: Okay. Nakakita na po ba kayo? Nakakita na kayo ng rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po. Magka-try pa lang po.
0: Okay, Nanay, sa paghahanap po ng rice coffee, hanapin niyo po. Tandaan niyo po ito ang sasabihin ko. Hanapin niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po, ah, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, ay R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton, makikita po ninyo, Nanay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. At may sikat ng araw sa taas. Yung po yung hanapin po ninyo, Nanay, para hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Ano po? Nanay. Naputol na si Nanay. O, Nanay, kung nakikinig po kayo, yun po yung hanapin po ninyo. Diyan po naman sa Tigaon, doon po sa mga nabanggit po natin mga butika.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
3: Mo pinganak na sinirangan Visayas ng siyadadan Tacloban Oktubre 1 tuig 2020 sa East Webes ng Adlao na itong oras sa Bugos sa Pilipinas alas 12:40. Live kita yan ang nakikita na Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Kaupo dito ng Bugos sa Parasan PRTV News yung ako yung Waliyogoy nga na ito nagpapadangat ang mga presko ng magpasong mga notisya yan ang oras nga na aton mga laray uluhan. Aton siya ang headline, anay team leader han PNP-CIDG nga wanted na kaso ng malversation, arestado hoginbot ng operasyon ng Highway Patrol Group Regional Office 8. PSWDA Director Subong may panawagan na publiko kabahin ng paggamit niyang ngaran hinpanscam. Ngan proposed Phil Am War Memorial Balangigag insalang na plenaryo para mapunduhan. Nga naman ito na itong mga laray uluhan, masunod naman ito na itong mga katukiban.
2: Arangkada!
3: Nga na ito naman siyahan nga, notisya yun ang oras, na-aresto ito ng mga operatibahan na Highway Patrol Group Regional Office 8. Ano sa nga anay leader o kung team leader ang PNP-CIDG nga na atubang itong kasong malversation. At itong report ni Jay Barion.
4: Na-corner han perang personales ang Highway Patrol Group Regional Office 8. Kataliwan han gindumarang terminal inspection ng profiling han mapasahero sa new bus terminal Abukay dinan Martes. An usang anay team leader han Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group nga naka-assign ha Western Summer Satellite Office sa Kalbayog City ng residente ang barangay Binugtuan Maripipi Biliran ipinagimanggood han pitad han HPG dito na nahibaruan nga ang maungaan ay personalis in maihanangayaan nga wanted ha kaso nga malversation of public funds o property sanglit kadagmita nga ginisuhan hin mandamiento di aresto han mga tauhan han HPG ang nasabi nga individual dayon nga gindaraan suspetsado ha pinakahirani nga istasyon han pulisya hasta nga gintubya na iniha kustudiya han HPG Rich Regional Office para han kaangayan yung dokumentasyon ng disposisyon nga nagulat han niya commitment order mahuman ini sampahan hin formal nga reklamo. An warrant of arrest in ginpalusad han Regional Trial Court Branch 6 Tacloban City nga may da criminal case number 2010-02-103 umas kilala nga malversation of public funds or property nga may ada rekomendasyon nga piyansa nga 40 mil pesos. Nahibaruan nga ang suspect ina dismiss sa serbisyo hatong tuig 2007. Kakulup ang maong akusado ay nakaplano na nga magpiansa para niya temporaryo nga kagawasan. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Samtang mangulo naman ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 8 ng Head Director Grace Subong nanawagan naman ang publiko nga dire basta-basta tumod itong mga parupanguwat mauman nga magamitan niya ngara na paniscam. At itong kadugangan nga report ni Jay Barion.
4: Nagsasarang yun na ha social media ang ngara ni DSWD8 Regional Director Grace Subong nga ginagamit na paniscam hinpipira nga individual. Modus sa nagpapaluyuhin nga panguwat ing ginagamit gamit ang ngaran han direktor hapag pinangaro hinpabor o salaping agin gagamit ang proyektuhan ahensya. Han makadangat ining impormasyon in dayon nga naalarmaan opisyal nga nabarakan malisyoso nga notisya. Salit dayon nga nagpagawas hin opisyal nga pahayag ang direktor agudipensahan ang kalugaringon nga igin pahibaro ha publiko nga waray kamatuuran ining mga igin papasarang ha social media kontra ha iya. Dun pa ni Subong nga waray sugad ng proyektuhan DSWD nga mahugot ining agin didere ining

0: Asin sugad nga illegal nga aktibidad subala pa ha opisyal nga waray hiya pangarohin kantidad ngan anuman nga pabor habis hinuman hapira niya kaanyo sa serbisyo sangligin pa'y matunani subungan publiko nga dirigudayon tumuod ngan magpadara ha mga nababasa nga nakikita ha social media kundi dayon makipagkoordinar ha ahensya agud katagan hinsaktong impormasyon ipinaagyan ira official page nga DSWD Eastern Visayas Facebook page. Jay Barion, Arang Kada Balita.
1: Arangkada. Samtang usa pinakamakasaysay nga panhitabuhan na aso dito natabo nga Balangiga massacre nga ging kamatayan 54 ang Amerikano nga sundalo haton Setyembre 28, 1901. Initugin ko konsidera nga pinakamabugot nga kapardiya nito ng Amerika ha mga gera. Ang linggana yan simbano Balangiga bells ang gin patunog ito mga residente kung masinyales sa nirapag atake agod nga mataluwas iton mga residente ha panabuso. Inimperal ha mga rason agod nga gintagan iniporta siya itong panhitabo nga dako nga dungog ngan kabayanian nito mga bungtuhanon sang litigin mugo ni Eastern Samar Representative Shin Gonzales itong proposal agud nga maay patukod na bungto itong Philippine-American War nga magsisimbolo ito ni importansya itong panhitabo ha interpolasyon ginpaboranin ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez mahitungod nga inin makukonsidera nga makasaysayan nga ginbuhi itong mga residente agud depensaran ngan ugupan itong mga mulupyo. Cagayan de Oro naman ang repasakto nga pondo pero iniin nagmumugna nga kuhaon na national budget hiton Department of Tourism.
2: Arangkada.
1: Samta gintaga naman hin pagkilala hiton Kamara de Representante sa dagin pakita nga kabayanihan han estudyante nga Chris Lawrence Fabian nga namatay ha madugo nga panmusila sa Nosen National High School dida naglabay nga Hunyo hininga tuig. Adaton report ni Jay Barion.
0: Haluyuman ka isog nga labaw nga sakripisyo nga makatalawasan iya mga igas estudyante han natabo nga madugo nga insidente hin panmusil ha San Jose National High School. Initon rason nagintagan taas nga pagkilala ngan pagdayaw hi Chris Lawrence Tanglaw Fabian han Kamara de Representantes tungod han iginpakita hininga kabayanihan ginadoptar han Lower Chamber and House Resolution 1464 nga nagkikilala han exceptional heroism ni Fabian. Manunumduman nga ang 15 anyos nga estudyante in waray makatalwas matapos pugnan nga maabrihan ang portahan han ira classroom nga diri makasulod ang shooter nga nakabulig ha iya mga classmates nga makaiskapo ngan makatalwas talwas sa maunga peligro. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
1: Arestado naman ito na sang empleyado ng LGU Ormoc na sa nga parapangisda ginbuot naman nga bypass operation ng Ormoc City hiton mga otoridad. Aritong report ni Dan Kirk Riquez.
3: Arestado ang usang empleyado han LGU han Ormoc ngan usapah mahuman ang mga ini mapalitan hin usang pakete hin ginaaligara Shabu hagin himong anti-illegal drugs operation han elemento han Ormoc City Police Station 4 kakulupan kulup dito hapurok dos barangay na ungan na Ormoc City. Ginkilala ang suspect nga magtala amay ngayra alias sa Telen 30 anyos o sa job order employee han lokal nga pangibirnuhan han Ormoc o sa high valued individual nga ni alias Munmun 63 anyos o sa naman nga mangrisda street level individual nga parehas mga residente han nasabi nga lugar. Sumalahan tigyakan han Ormoc City Police Office nga nakuhaan pa ang mga suspect na iraposisyon hinpira pa nga sa siya hingin totoohan Shabu kalakip na gihapon ang gingamit nga bypass money nga iba pa nga gamit ang mga nakumpiskar nga mga gintotoohan Shabu ingin baba na bana nga 6.57 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad hin 44,676 kapesos. Ang mga suspect ang indara nga tuha Ormoc City Police Station 4 para hansaktong nga disposisyon nga ng mga iniinakatalaan o matubang hin kaangayan nga kaso. Dan Kirk Riquez, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
1: Iging kalipay naman niya na itong tingog party list ang pagpagawas na itong Department of Budget and Management in pondo para itong mga state universities and colleges. At itong report ni Don Leander Chu.
4: I-release na ang Department of Budget and Management ang 9.7 billion pesos na pondo para 108 nga state universities and colleges sa nasud. Una naman good yung panawagan ng tingog at DBM nga i-release na ini. Tungod nga tapado na itong mga eskulahan nga naninilikado itong ibang maundang pag-eskwela. Sumalakan House Committee on Higher Education nga tingog party list Representative Judas Sidre siyempo ini labi bang atirabod natin itong bagong school year. Ang mao nga pondo manggod din nakalutaga para ha free higher education program o libre nga pag-eskwela ha kolehiyo para doon mapipili nga kangayan ng mga benepisaryo. Ang mga pondo in para ha deficiencies ha naglabay ng mga academic year digang tuig 2022 hanggang tuig 2025. Narilis ini, ibinagin obligasyon ng DBM ha RA 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Live gagatang in report, Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada Weather, Arangkada Weather Update.
1: Samtang ato naman 24-hour public weather forecast at ikang hapag-asa at rough and tropical storm Choy 1. Ito nakaka-epekto yun na sinirangan nga dapit itong Visayas ng Mindanao. Nasipatan ini nga maraot nga panahon na karoon nga 2,945 km tikang nga sinirangan itong Central Luzon. Nga may nakakusgun itong hangin nga naabot at 75 km kada oras si Rani Centro. Nga pagsurusubas ko itong hangin nga naabot at 90 km kada oras. Padayon naman ini nga nagyus pakatundan norte katunda na kalaksing 15 km kada oras. Mahitugod itong traffic gihapon itong tropical cyclone Choy 1. In magkakamiaden usay nga madampog nga kalangitan nga may dapuro-puro nga paguran itong northern Mindanao nga iba pa nga parte ng Davao region. Samtang itong Metro Manila nga iba pa nga parte itong nasa din magkakamiaden usay nga madampog nga kalangitan nga may dapuro-puro nga mga paguran. Daran lang naman ini itong epekto han localized thunderstorms. Ganamot to ang naging kabugusan na naton mga notisye ng oras para itong kadugangan ng mga impormasyon ng magpasong ang mga balita. Bisitalan yung Facebook pages ang Arangkada Balita ng PRTV. Pwede niyo ma-download ang FMR app, App Store ng Play Store. Makikita ang gihapon ang Arangkada sa YouTube. I-search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga i-click ang notification bell para maging updated. Ito naton mga pinakabagong mga videos. Nang hangaran, hanbugos ka pwersa ang PRTV News Team. Ako naman ni Noel Yogoy. Masunod na itong Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupin!

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Sound, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa.

0: magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
1: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
4: When I first saw you,

You're still listening to your number one Kavayo sa Soundtrip. This is 100.7 FM Marta Clubba and 48 minutes after 1 in the afternoon. And of course, it's your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado for Unsent Heart and Vibes this October 1, 2026! Energy tayo, people! Diba? Kinakailangan ng malaking energy for today para buenas, diba? Ang magiging pasok ng October. Tama! Tama, amen, amen. Diba, dapat ganon. Ganon ang energy, ganon kalakas ang ating energy. Because kinakailangan, ako, I believe in the power of manifestation. Diba, that we manifest that this October, may na-manifest natin that we are healed to whatever that we are feeling right now. Diba, we may heal from the brokenheartedness. Tama ba? Tama ba yung brokenheartedness? Diba? From the loneliness and whateverness you're feeling right now. Amen? Amen! And of course, we manifest as well na maraming pera at blessings ang darating at umaagos, umaapaw this coming October. Diba? At sa mga naghahanap na kanilang love life, may this October be the start of a new story, diba? That is bound to unfold in our life. Diba? Ganun dapat, we manifest that this month, magiging mayaman ako, that this month, there's gonna be a lot of blessings, bountiful blessings na bibigay ng universe at ni Lord sa atin, diba? That this month, we pray that we are gonna be healed from whatever that is causing us pain, that causing us hurt, diba? That this month will be our month, that we're gonna claim it, that this is gonna be the start of a positive plot twist of 2026. Diba? Ganun dapat. Ganun dapat ang ating mindset. Diba? Full of manifestation. Diba? Ako naniniwala ako sa manifestation, no? Na parang hindi pa man nangyayari, kinakailangan you think about it, it's bound to happen. Diba? Para at least the universe at ikaw mismo will do find its way for that thing that you manifested na mangyayari at mangyayari siya. So ako kasi inyo, 'di ba? We do our best that mangyayari ang dapat mangyari, mangyayari ang dapat natin at ginugusto nating mangyari. Amen. Amen. O siya, eto na. Babasahin na ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day. Kaya naman people, makinig kayo. Dear Papi Abicado, sabi niya, tapos na raw sila. Matagal na raw silang hiwalay at wala na raw balikan. Kaya unti-unti kong hinayaan ang sarili kong mahulog. Hindi ko naman siya minadali. Hinintay kong siya mismo ang maging handa. Halos araw-araw kaming magkausap. Magka-video call bago matulog, sabay kumain kahit magkalayo, at kung ano-ano pang plano ang napag-uusapan namin. Hindi man naging kami, pakiramdam ko, special ako sa kanya. Lahat ng effort binigay ko. Kapag may problema siya, nandyan ako. Kapag malungkot siya, ako ang unang tumatawag. Akala ko, unti-unti na rin siyang pinipili ang puso ko. Hanggang isang araw, parang may nagbago. Hindi na siya ganon ka-excited kausap. Mas patagal na siyang mag-reply. Hanggang sa tuluyan na lang, nawala. Hindi ko naintindihan. Hindi ko maintindihan kung anong nagawa kong mali. Hanggang sa isang kaibigan ang nag-send sa akin ng larawan. Magkahawak ulit sila ng ex niya. Doon ko na-realize na hindi pala ako ang the one. Ako lang pala ang naging pahinga habang inihintay niyang bumalik ang taong hindi niya talaga natigilang mahalin. Ang naging rebound, Rika. Palakpakan natin si Rika, no? Hi! At ang kanyang istorya ngayong araw na ito na siya ang naging pansamantala ng taong minamahal niya, di ba? Na parang siya yung tipong, okay, I'll be there while you heal, but the moment na mag-heal na ako, babay na tayo, di ba? May mga ganong pagkakataon that akala natin ready na sila, akala natin sapat na. But at the end of the day, hindi pa pala. Iiwan pala tayo kung kailan nila gusto. Diba? Ipagpapalit pala natin, madali lang pala para sa kanila
na ipagpalit tayo sa taong kailanman hindi nila tinigilang mahalin. Send your advice and message for Rica sa ating Facebook page. That's 100.7 FM Artakloban. And of course, we'll be reading that later on as I come back. But for now, let's continue our feel-good sound trip. Here's Christian Bautista with The Way You Look At Me. 6 minutes before 2. Good afternoon.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: and polycotton. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigura natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa Bukirin.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
9: Easy.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros Papaya.
1: Sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Idilita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: FM Radio, the vibes!
8: Ang lupet!
7: FM Radio, the vibes!
8: Ang lupet!
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: The time now on FMR. It's 2:30.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin niya ng karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depende sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio! The Vibes!
10: Ang lupet!
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: The time now on FMR. It's 3:02.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes
4: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang hapon hits dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon.

0: beat. FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DJX 500.
4: Para sa marusog na tayo,
5: DJX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DJX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DJX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan.

0: The time now on FMR. It's 4:01.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, Kabibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tagloban.
3: Ang lupet!
4: This is FM Radio.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y Bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namunoy akong gimintin kay kamerama akong kita ng drive ko. Banda size lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang Bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muni makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500! Mabilis sa mga butika. D3 Bio! Mabibilis sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa Malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi Malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip. 100.7 FMR Tag Loban.
0: Ang lupet!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite.

0: The time now on FMR. It's 4:45.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya
1: na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
2: Alagaan ang iyong matay.
1: Mag DTX 500.
2: Araw-araw,
1: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
3: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabago itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience. Tikan kan Jeremy G, Kaya, Mackie, ng SB19 gamit ang pinakabagong Alt Tower 5.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang
6: The Secret of Health.
5: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
7: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
5: Katuwang niyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na maaring masira ang iyong kidneys o ang iyong mga bato kapag hindi nakokontrol ang mataas na sugar level sa katawan? Eh Doc, paano ba ito nangyayari?
7: Sir Wing, ang nephropathy na nag-uugnay sa diabetes ay isang kondisyon na nakakaapekto sa iyong mga bato. Ang diabetes-related nephropathy ay kilala din sa tawag na diabetes-related kidney disease. Sinasala ng iyong mga bato ang dumi mula sa iyong katawan kasama sa mga karaniwang basurang produkto, ang produkto ng nitrogen gaya ng urea, creatinine, uric acid at marami pang iba. Tinutulungan din ng iyong mga bato na balansehin ang mga fluid electrolyte ng iyong katawan. Ang bawat bato ay naglalaman ng higit sa 1,000,000 nephron na tumutulong sa pagsala ng iyong dugo at panatilihin ang lahat ng ito na balanse. Ang bawat nephron ay naglalaman ng mga grupo ng maliliit na daluyan ng dugo na tinatawag na glomeruli. Ginagawa ng glomeruli ang unang hakbang sa pagsala ng iyong dugo. Ang glomeruli ay may mga semi-permeable na membranes. Ang mga semi-permeable na membranes na ito ay nagpapahintulot sa tubig at mga natutunaw na dumi na dumaan na kalaunan ay naipapalabas sa iyong katawan sa pamagitan ng pag-ihi. Ang sobrang glucose sa daluyan ng iyong dugo ay maaaring makapinsala sa mga glomeruli membrane pati na rin sa iba pang bahagi ng nephron. Ang napinsalang mga glomeruli ay hindi maayos na nakapagsala ng mga fluid sa ating dugo at ang problemang ito ay nagdudulot ng pagkaipon ng mga lason sa dugo at sa katawan na sana ay maaaring maipalabas sa pag-ihi.
5: Kaya't huwag hayaan ha na masira ang iyong mga kidneys dahil sa hindi nakokontrol na mataas na blood sugar. Ugaliin, Doc, di ba, na uminom ng Santone Plus Gold. Ito ay may anti-diabetic properties na tumutulong upang ma-improve ang blood sugar level sa inyong katawan. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na Visine. O, Doc Remel, ang Visine ay kabilang sa grupo ng glycerol alkaloid na nakita ng mga eksperto na nakakapagbababa ng blood sugar sa ating katawan. Kaya pangalagaan ang iyong mga kidney. Uminom ng Santone Plus Gold araw-araw.
8: Santone Plus Gold.
9: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santone Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
8: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Alam nyo ba na ang pag-inom ng highly caffeinated na coffee ay mas lalong nakakapagpahirap sa trabaho ng iyong mga kidney? Bakit nga, Doc, ganyan?
7: Tama, Sir Wing. Dahil ayon sa mga pagsaliksik ng mga eksperto, ang pagkakape ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape sa isang araw ay nakakapagpataas ng panganib sa pagkakaroon ng kidney disease. Kaya palitan na ang iyong mga nakaugaliang kape. Mag-Santone Plus Coffee Mix na. Ang kape na walang caffeine at healthy pa. Mapabata man o matanda, may sakit man o wala, ay maaaring makainom ng Santone Plus Coffee Mix. Pagkakape ay itama. Piliin ang Santone Plus Coffee Mix.
10: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ulitin ko po, kontrolin ang pagtaas ng blood sugar upang ito ay hindi makaapekto sa iba pang parte ng katawan gaya ng kidneys. Ugaliing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Para naman sa healthy na coffee, choose Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City. Matatagpuan ito sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacio Street, muli sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
7: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: The time now on FMR. It's 5:02.
11: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Mautay ng Bisayas ng siyudad ng Tacloban. Live kita nga nakikitaan na Facebook pages hanarang kanabalita ng PRTV Tacloban. Kopunan bugos ng puwersa ng PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga nato nagpapadangat ang mga presko ng magpasok ng notisya na nahikayhan bugos ng puwersa ng PRTV News Team. Yan ang atak na ng hatong mga laray. Unuhan!
1: Anay team leader han PNP CIDG nga wanted a kasong malversation. Arestado haging dumara nga operasyon han Highway Patrol Group Regional Office 8. DSWD 8 Director Subong ginagamit ang ngaran na pan-scam. Director Subong, may panawagan na publiko. Proposed Philam War Memorial Habalaniga ginsalang na plenaryo para mapunduhan. Chris Lawrence Fabian gindayaw ng gintaganin pagkilalahan kamera hakabayanihan nga nahimuhini. Empleyado ang LGU Urmok ng mangirisda arestado agin dumara nga bybust operation na Urmok City. Tingog party list ginkalipay ang pag-release ng DBM in Pondo para mga state universities and colleges.
2: Arangkada!
0: Nanya na hatun mga katukiban. Hatun siyahan notisya lokal. Alay team leader han PNP CIDG no wanted hakasong malversation arestado hagin dumarang operasyon ang Highway Patrol Group Regional Office 8. Kung ano ini, ato ni Baruan, ipinaagin ng report.
2: Arangkada!
3: Na-corner han pirang personales han Highway Patrol Group Regional Office 8. Kataliwan han gindumarang terminal inspection ng profiling han mapasahero sa new bus terminal Abukay din han Martes. An usang anay team leader han Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group nga naka-assign ha Western Summer Satellite Office sa Calbayog City ng residente han barangay Binugtuan Maripipi Biliran. Ipinagimanggood han pitad han HPG. Dito na nahibaruan nga an maunga anay personales in maihanangayaan nga wanted hakaso nga malversation of public funds o property. Sanglit ka nagmita nga ginisuhan hin mandamiento di aresto han mga tauhan han HPG an nasabi nga individual. Dayon nga gindara an suspetsado ha pinakahirani nga istasyon han pulisya hasta nga gintubya na iniha kustudiya han HPG Regional Office para han kaangayan nga dokumentasyon ng disposisyon nga naguhulat han iya commitment order mahuman inisampahan hin formal nga reklamo.
4: Yes, kahapon, while we are conducting, one of the duty of the HPG is yung magkanda kami ng mga terminal inspection. So, and aside from that, to conduct profiling also doon sa mga pasahero po natin kung para maging ano, sa ano natin, doon sa programa ng ating mahal din na director, yung sa SAFE. Ano. So, the HPG, considering yung sa transport sector tayo nakatutok, We are conducting terminal inspection sa mga different terminals. So, isa doon sa mga naging ano natin, nakita natin doon sa isa sa mga pasahero together with his wife is itong si Dismiss ex police member po ito siya, formerly member po ito siya ng CIDGA.
3: An warrant of arrest in ginpalusad han Regional Trial Court Branch 6 Tacloban City nga may da criminal case number 2010-02-103 umas kilala nga malversation of public funds or property nga may da rekomendasyon nga piyansa nga 40,000 pesos. Nahibaruan nga an suspect ina dismiss sa serbisyo hatong tuig 2007.
4: So nag-awol po ito siya ton, according to him na yung ano sa kanya, ang kaso sa kanya is yung sa baril niya na issue. Hindi siya, hindi niya na to properly turn over kasi yung nag-awol daw siya, naiwan niya doon sa barracks. Siguro yung old barracks pa nila, after that, you know, nawala. So, pinasuhan siya ng malversation. So, upon verification namin doon sa, ano, ng i-warrant po natin ay na-find out na active pa yung warrant niya. So, upon immediately, in-serve po natin yung warrant po natin, sa kanya din, dinala po natin doon sa malapit na station po kahapon. As above now, nandito po siya sa opisina natin for documentation, waiting for doon sa commitment order niya. Dito lang po siya pinail po sa...
5: Kakulup naman, nakaplano ang akusado nga makapagpiyansa parahan iya temporaryo nga kagawasan. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: DSWDA Director Subong, ginagamit ang ngarat hapan scam. Direktor, may panawagan ng publiko. Aditon Report.
2: Arangkada!
5: Nagsasarang ina sa social media ang ngaran ni DSWD Regional Office 8 Grace Subong nga ginagamit ipan scam hinpipira nga individual.
3: Modo sa nagpapaluyo hini nga panguwat in ginagamit ang ngaran han direktor hapag pinangaro hin pabor o sa lapi nga gingagamit ang proyektuhan ahensya. Han makadangat ini nga impormasyon in dayon nga naalarmaan opisyal nga nabarakan malisyoso nga notisya. Salit dayon nga nagpagawas hin opisyal nga pahayag ang direktor agudipensahan ang kalugoringon nga igin pahibaro ha publiko nga waray ka matuuran ini nga mga igin papasarang ha social media kontra ha iya.
6: Maraming mga reports kami natatanggap na si DSWD Regional Director in Subo ay naghihingi ng certain amount, hindi lang kasi ito piso lang, but it's thousands ang hihingi at nagsasabi na meron daw personal project ang director. So, gusto ko lang ipaalam sa lahat at pwede bang tulungan niyo kami na ma-disseminate yung information na wala po kami ganong mga proyekto. At sa DSWD, bawal po yung mga ganyang mga aktividad.
3: Doon pa ni Subong, nga waray sugad ng proyekto ang DSWD nga mahugot ini nga gindidere, ini nga klaseng sugad nga illegal nga aktividad. Subala pa ha-opisyal, nga waray hiya pangaruhin kantidad, ngan anuman nga pabor habis hinuman, hapira niya kaanyo sa serbisyo. Sanglit gin pa yung matkuna ni Subong ang publiko, nga dirigudayon tumuod ngan magpadara ha mga nababasa, nga nakikita ha social media, kundi dayon makipag-koordinar ha ahensya agud katagan hinsaktong impormasyon, ipinaagihan ira official page nga DSWD Eastern Visayas Facebook page.
6: Matulungan sana na kung meron kayong ma-receive na mga tumatawag sa inyo at nagpapanggap na kay Subong, wala pong ibang kay Subong at ako lang po yun. So kung meron mang mga ganyan, pwede bang makikoordinate, no? We are requesting everyone to please coordinate with the DSWD at puntagin po kayo sa DSWD Facebook page na naman, DSWD Eastern Visayas, para po masigurado at ma-validate natin yung tama pa yung mga information. So again, inuulit ko, wala po kaming mga activities kung saan ang regional director ay maghingi ng kung anumang pabor o anumang amang sa kung sino-sino man.
3: Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Samtang proposed Philam War Memorial habalang higa ginsalang na ha plenaryo para mapunduhan. Pamatayan nato ining report kan Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
7: Usaha pinaka makasaysayan nga hitabuhan nasod ang Balanghiga Massacre agin gamatayin 54 nga Amerikano nga sundalo hatun si Tsyembre 28, 1901. Iniingin ko konsidera pinaka mabugat nga makaarawod na kaperdihan ng Amerika ha mga giyera. Ang lingganay han simbahan ha Balanghiga o Balanghiga Bells ang ginpatunog ang mga residente como sinyalis ang irap pag-atake agon mataluwas ang mga residente pa na abuso. Ininperal harason agutagan ang importansa ang maong panhitabo nga ako ang dungog ngan kabayanihan ha mga bungtuhanon. Salit ginmugo ni Eastern Samar Representative Sin Gonzales iton proposal agon may patuko na bungto ang Philippine-American War Memorial nga magsisimbolohan ni importansa hini.
8: Naiuwi na po natin ang tatlong kampana. Ngunit sapat na po ba na naroon lamang sila upang tingnan at kuhanan ng litrato ng mga bumibisita? Sapat na po ba tuwing ika-28 ng Setyembre ay gugunitain natin ang Balanghiga Encounter at pagkatapos ay hihintayin na lamang natin ang susunod na taon? Or should we seize this opportunity to ensure that the next generation understands why Balanghiga matters not only to Eastern Samar, not only to the Philippines, but to the wider history of the world?
7: Ha interpolasyon ha plenaryo ha kamara kakulog ng adlaw, ginpaboran ini ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Tungod nga ini daw in makukonsidera nga makasaysayan nga ginbuhatan mga residente ako depensaran nga ugupan itong mga mulupyo.
9: At the outset, I would like to therefore state my strong support for the establishment and the construction of the Philippine-American War Memorial in Balangiga, which is proposed by Congressman Sheen here. And because of that, I think we should all join hands for many reasons. One, to give justice and recognition to the people of Balangiga. Second, to make history know that we fought, if here in the 8 provinces here, fought the Americans.
7: Waray pa sakto nga pondo ngan kun pera ini, pero ginmugna nga kuhaon nini ha national budget itong Department of Tourism. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Maupay naman yung sumat, Chris Lawrence Fabian gindayaw nga gintagan hinpagkilala han kamara hakabayanihan nga nahimuhini. Aditon katukiban, hiling report.
2: Arangkada!
3: Haliwan ka isog ng labaw ng sakripisyo nga makatalawasan iya mga igas estudyante na tabo ng madugo nga insidente hinpanusil ha San Jose National High School. Initong rason na gintagan hinitaas ng pagkilala ng pagdayaw hi Chris Lawrence Tanglao Fabian han Kamara de Representantes tungod na ginpakita hininga kabayanihan. Ginadoptar han Lower Chamber and House Resolution 1464 nga nagkikilala han exceptional heroism ni Fabian. Manunumduman nga ang 15 anyos ng estudyante in waray makatalwas matapos pugnan nga maabrihan ang portahan han ira classroom nga diri makasulod ang shooter nga nakabulig ha iya mga classmates nga makaiskapo nga makatalwas sa maong peligro. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Nan hay mapang notisya lokal, empleyado han LGU Ormoc nan mangrisda arestado naman hagin dumara nga bypass operation Ormoc City. Dunker Kikiyas sa detalye.
2: Arangkada!
10: Arestado ang usang empleyado han LGU han Ormoc ngan usapa mahuman ang mga ini mapalitan hin usang pakete hin ginaaligara Shabu hagin himong antay illegal drugs operation han elemento han Ormoc City Police Station 4 kakulupan kulup dito ha Purok 2 barangay na Ungan Ormoc City. Ginkilala ang suspect nga magtala amay ngayra alias at Telen 30 anyos usang job order employee han lokal nga panggibernuhan han Ormoc usang high valued individual ngan hi alias Munmun 63 anyos usang naman nga mangarisda street level individual ngan parehas mga residente han nasabing lugar. Sumulahan tigyakan han Ormoc City Police Office nga nakuhaan pa ang mga suspect na era posisyon. Hinpira pa nga sa siya hinggin totoohan siya buo kalakip na gihapon ang gingamit nga buy-bust money ngan iba pa nga gamit.
11: Super ang nakuha la ang buy-bust money ngan may ada coin force sir Dan, coin force lang ang hin usang asya lato ngan transparent plastic ngan by bus nga during the search nakuhaan lot in 13 a total of 14 na pieces.
10: Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan sa buing ginbaba na bana nga size 0.57 gramos ang kabugaton nga nagkakantida din 44,676 kapesos. Ang mga suspect ang gindara nga tuha Ormoc City Police Station 4 para hansakto nga disposisyon nga ng mga iniinakatalaan o matubang hinkaangayan nga kaso.
11: Ininga aton mga akusado yan ay nakustudiyahan Station 4 ang ginaandam ini ginhihikay ang mga dokumento nga kaangayan pagsampahin kaso through inquest nga sasampahan tayo ni na violation of Section 5 and 11 of Article 2 of RA 9165 as amended by RA 10640 Sir Dan.
10: Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Tingog party list, igin kalipay ang pag-release sa DBM Hinpondo para mga state universities and colleges. Pamatayan naton ang report kan Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
7: Gin-release na ang Department of Budget and Management ang 9.7 billion pesos nga pondo para sa 108 nga state universities and colleges sa Pilipinas. Una na manggod gin panawagan ng Tingog Party List DBM nga i-release na ini nga pondo tungod nga tapado na itong mga eskwelahan nga nanenelikado pa nga maundang itong pag-eskwela itong mga scholars. Sumalakan House Committee on Higher Education ng Tingog Representative Judas Sidre, tiyempo inilabi pa nga tiarabot na liwat itong bagong school year. An mao nga pondo manggod in nakalutaga para free higher education program o libre nga pag-eskwela sa kolehiyo para hito na mga estudyante. An mao nga pondo in para sa deficiencies an academic year 2022-2023, 2024-2025 nga academic year. Iniinigre reimburse sa mga SUCs nga amulaan ay nag-abuga han mao nga kabaraydan nga liba pa nga naging gastos hin mga estudyante hini nga programa. Samtang an salin in para liwat hay mga kagarastusan hini nga programa. Na-release ini ipinagin obligasyon ang DBM ha RA 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ingin issue atong September 24 nga gilalauman makakaiban habugat ha resources itong mga SUCs sugad din research programs, laboratories, libraries nga iba pang materials nga serbisyo. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada. Arangkada Police Report.
0: Haros 300 mil kapesos na kantidad hingin tutuhan shabu ngan pusil nari kopo habay bast operation na tan-awan Leyte dan kay request sa notisya.
2: Arangkada.
10: Haginhimong anti-illegal drugs operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 8 kaupudan Leyte Provincial Drug Enforcement Unit ng Tan-awan Municipal Police Station na inarecover ang purluminos 900 mil kapesos nga kantidad hingin tutuuhan shabu kalakip nagihapon hinusa nga pusil ng mga bala dito sa Tan-awan Leyte. Naarestohan na sabing operasyon hi alias Marco, 25 anyos o sang high-valued individual ng residente hanbungtuhan palo Leyte.
12: Yes sir, meron din na confiscate na yung Baybas money, the Boodle money, isang caliber 45, isang magazine, 4 pieces live ammunition, isang sling bag, isang motor, and isang helmet. Yes sir, isang sachet ng heat shield transparent plastic containing alleged shabu, subject of sale, and 3 pieces plastic sachet, allegedly containing shabu also. Subject of possession. Yes, sir. Na-confiscate mula sa suspect ang tatlong plastic sachet, allegedly containing shabu.
10: Ginbabanabana nga 131 gramos ang kabugaton han mga na-recover nga mga gintutuuhan shabu nga nagkakantida din 890 mil 800 pesos hi alias Marco in gindarang at Tuhatanawan Municipal Police Station para han sakto nga disposisyon nga iniin nakatalaan o matubang hinpatong-patong nga kaso.
12: So for now sir, nasa custody ng RPDEU ang suspect as they are preparing for the filing of complaints for violations of Section 5 and 11 of Article 2 RA 9165 or yung ating dangerous Comprehensive Dangerous Drugs Act and RA 10591.
10: Dan Kirk Rikiaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Nga naman to ang naging kabugusan, han aton mga notisya, iyan na nga oras para han kadugangan ng mga impormasyon ng magpaso ng mga balita. Bisitahan Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gapon nyo may download ng FM radio app of Play Store ng App Store. Makikita gapon ang Arangkada Balita hay YouTube isers la ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, and i-click ang notification bell para mapinakabago ng notisya. Nan hangaran ng bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako Jay Barion ng mapay maoras. Haaton na tanang.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: Oh, si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si JMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, BCMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng BCMM. Matagal na po, parupyala po kami pamilya ng BCMM tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DCM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. 14th anniversary, DCM. Una sa balita at una sa public set.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DCMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Ha, nagitla ba kayo mga kapamilya? Yung marathon pala na sinasabing marathon. Ganun lang yung... Sinasabi marathon, ganun. Ang bilis. Kapag si Speedy Gonzales at saka si Roadrunner ang nag-marathon, ganun lang siya kabilis.
1: Kaya nga. Yeah. Eh, so, andun pala si Speedy at saka si Roadrunner
0: kanina. Si Speedy Gonzales. Yes.
1: Pakabilis eh.
0: Hindi mo narinig. Sumisigaw sila na, arriba, arriba, eto, eto, iya.
1: Pagkatati lang, hala, alas dos pala, alas tres, tapos na.
0: Tapos na. Nagbabay na.
1: Tapos yung, di ba, partner, yung kagabi pa lang, pagkapatulog pa lang tayo, sabi na natin, kailangan tayong paghandaan dahil bukas mahabang araw ito.
0: Saka kaya nga hindi sila nag-trial nga noong Tuesday dahil sabi nila may pahinga muna ng ano Wednesday pala sorry para makapagpahinga at makapag conserve ng energy at mahaba-haba ang bubunuin. Yung pala Lunes pa. Lunes pa pala tayo mag-iintay. Ano ba? Talaga naman.
1: Parang ano nga din partner no. Hindi rin masyadong naging mahaba yung mga pagtatanong ng both defense and the prosecution at yung mga ano din ng mga senator judges natin.
0: Yung sa dalawang registry of deeds, yung isa sa Davao City, isa sa Samal Island, di ba? Tapos yung isa gumagamit na ng magnifying glass. Nakapansin mo? Hindi mo napansin? Siya. Sabi nga nung ibang mga netizen, sabi, ano ba yan? Apat na nga yung mata, may pang lima pa.
1: Alam mo, mahirap pa. Pag malabo ang mata, ganun diba? Talaga.
0: Huwag kayong mag-eye shaming. Eye shaming, hindi body shaming. Eye shaming. Siguro nga naman kasi, parang kahit na pa'y meron na siyang...
1: Antipara,
0: reading glasses, o ano man yun. Baka talagang napaka-fine print na nung nakasulat doon sa ano. Kailangan lang niya ng magnifying glass.
1: Ayan, or, you know, parang lang hindi ka magkamali ng iyong nakikita.
0: Sure.
1: We're talking about numbers here.
0: The attorney, ano to? Marco... what is the name of the attorney?
1: Yung
0: sa Tagasamal Island.
1: Yung pangalawang Marco Pineda.
0: Si attorney Marco Pineda. Mm-mm. Tapos yung taga Davao naman, si attorney Kathy Baldonado.
1: Yes.
0: Pero hindi po sila talaga yung parang hinihintay na main attraction. Ika nga, kumbaga sa, ano ba tawag dito?
1: Kumbaga sa concert,
0: front act pa lang yung dalawa.
1: Front act pa lang sila.
0: Pero yung main performer, ay hinihintay ng mga tao, si dating Senador Sonny Trillanes. Kasi, nagpakita na nga siya nung isang araw nung nakasalang bilang testigo si Davao City Mayor Baste Duterte. At sinasabi niya na handa na siya na tumestigo patungkol doon sa bank transaction.
1: Yes, at may sinabi pa siya na may mga explosive siya mga ilalabas.
0: What happened to the explosion?
1: Delayed explosion.
0: Yeah,
1: bukas na lang daw.
0: Ewan ko, meron nga pang explosion. So hindi na nga po isinalang si dating Senador Trillanes as a prosecution witness dahil siya daw mismo ang sumulat para sabihin na iatras na siya as a witness. Kanina kasi pagpasok pa lang ng mga prosecutor, sinabi na po ni lead prosecutor Jervy Luistro na hindi na nga daw isasalang si dating Senador Trillanes today. So siguro masyadong ano ba tawag dito? Nadismaya, na-disappoint, I don't know. No? Yung mga taong talagang inaasam nila na meron siya ilalahad. Pero bukas daw ay may praise con.
1: Si Senator Trillanes. Pero wala tayong impeachment bukas.
0: Wala, dahil sa Lunes na daw. At pinagbibigyan naman daw yung mismong panig din ng depensa. Na paghandaan din yung paglilitis dahil kailangan pa din nilang basahin at suriin yung mga dokumento. No?
1: Ito ay kahit na dami ng kumontra. Na huwag na tayong mag-delay ng mag-delay. Tagal na.
0: Noong una nga, meron ng mga dinrap na mga witnesses yung prosecution doon sa ibang articles of impeachment. At ngayon, parang sabi nga nila eh, bakit yung kaya daw mga tao ba na tila may mga dapat nalalaman? Yun pa yung dinadrop as witness. Yung si Colonel La Chica. Ayaw ipatawad. Itong si dating Senador Sonny Trillanes, hindi na rin isasala. Although ang sabi naman daw din ng mga, I think, mismo sa prosecution, baka daw naman kasi yung ilalabas din or ilalahad din sana ni dating Senador Trillanes ay mga impormasyong nakuha din niya from his sources. At yung mga sources mismo, baka sila din ang mas nakakaalam at sila din ang isasalang bilang witness.
1: Tama. Yeah. At yun nga rin kanina kausap namin this morning si Dean Mawis, no?
0: Si Saul Mawis.
1: At sinabi rin niya yan eh. Kasi I was asking, bakit po kaya nila i-drop?
0: Yeah.
1: Same din ang sinabi niyang possible argument. It's because kung lahat ng mga ilalahad ni Senator Trillanes ay nakuha niya sa iba, yeah, it might be hearsay, baka mamaya object lang ng object. So it might as well go straight, yeah, to the sources of the documents.
0: Sila ba kaya ang source na iuupo as written?
1: Well, we don't know. That's what we're gonna find out tomorrow pag nagpa-press consistently.
0: Ang iuupo next sa Monday, sino ba? Mga taga-AMLAC?
1: AMLAC, BIR, sinabi. And banks and insurance.
0: Oh, di marami-rami din yun. Oh, so, oh, kailangan talagang i-marathon yun, partner. Oh. Ha?
1: Yan na naman tayo.
0: Sa totoong marathon.
1: Umasa tayo sa marathon.
0: Sa totoong marathon.
1: Oh, oh.
0: Eh, kasi kanina parang sprint lang. Eh. Hindi naman tumaga.
1: 10K lang, no?
0: Oh, parang hindi nga, eh, maiklip eh.
1: Ang bilis eh.
0: So sobrang nabigla rin po tayo dahil pinaghahandaan nga natin. Eh, dapat hanggang gabi, wala pa atang 3 o'clock.
1: Parang tapos regular na nga tayo. Di lang parang regular. Ang aga na nga ng lunch na break.
0: Maaga
1: rin natapos.
0: Maaga din nag-adjourn. Sige. So, ano ba ang mga napulot natin kanina from the two witnesses na
1: that
0: isinala?
1: There were
0: land titles.
1: Undeclared land titles.
0: Although, yung parang meron kasi kanina na parang question as to whether nagtama o nagtugma ba yung supposed to being address, mm-mm, na binigay doon sa isang real property.
1: Oo,
0: no?
1: Kasi parang nag-cross
0: ang,
1: lang.
0: Ang lumitaw is maaring yung binigay na pangalan doon sa address, mm-hmm, ay hindi tugma doon sa nasa title. Dahil kung minsan, partner, ito, mm-hmm, yung medyo nagtataka din ako eh. Minsan meron kang lupa, pero ang title niya na doon sa Block 9, mm-hmm, Lot 9, Block 13.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Pero kapag nabili na yung property, biglang nagkaka-house number.
1: Oo.
0: Nare, number 12 Calachucci Street. Parang ganon. Pero doon sa title, hindi number 12 Calachucci Street yun.
1: Oo.
0: Lot 9, Block something something.
1: Oo.
0: So baka daw lang doon nagkaiba.
1: Pero saan
0: pero
1: nga
0: yun,
1: ba?
0: Yun pa rin, the same location.
1: Oo.
0: Nagtugma pa rin.
1: Oo.
0: Parang sa matina ata.
1: Oo. Pero yun nga rin yung pinagtataka ko, partner eh. Saan ba yan nagbabago? Doon sa
0: Registry of Deeds kasi. Normally, kung ano yung parang coordinates, no, nilalagay nila yung lot 9, block something, ganyan-ganyan. Yun ang nasa title.
1: Pero yung determinant ng address mo, sino nagde-decide?
0: Ano yan eh? May,

0: It's the lot number and the block number.
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: And then, saka pag nagtayo na ng bahay, saka nagkakaroon ng house number.
1: Mm-mm.
0: So ngayon, you may have a different lot number and block number from the house address, but they're in the same location.
1: Oh, so dapat,
0: same coordinates.
1: Dapat, sinistreamline natin yan.
0: Yeah.
1: Diba? Asan yung one-stop shop natin para ayusin natin yung mga
0: And normally, kasi kapag nag-rehisto ka na ng property, kunwari, na assess na to sa LGU, ganon. Hawak-hawak naman nila yung titulo mo. So, alam nila na itong title na ito with the corresponding lot and block numbers are the same as the house address na niregister.
1: Kakailanganin pa ba kaya magpatawag ng LRA dyan?
0: Sino pa ba yung nakaupo kanila?
1: Registered.
0: Sila pa rin naman yun.
1: Sila rin ba yung LRA?
0: Local ano lang yun. Yung pagka-barrage ng land registration
1: authority. Diba, para malinaw tayo.
0: May kanya-kanya registry of deeds yan. Kada rehiyon, kada probinsya.
1: Mm-mm.
0: Anyways, so, sino ba ang ating guest? Alam mo, hindi ko alam bakit si Mission Control Specialist Show Me the Money ang nandito dito
1: sino
0: sa
1: si Show Me the Money?
0: CJ Pera. Pera-pera lang.
1: Eso na mga itin natin ngayon.
0: Kumbaga sa ako ang prosecutor,
1: malaking pera.
0: Kasi hindi lang naman malaki ang barrel. Malaki ang barrel ni CJ, pero marami siyang pera. Kita mo, kumalansing pa.
1: Ganon.
0: Grabe. Yeah, so mamaya si House Prosecutor Kong Terry Ridon ang makakausap po natin. Tapos maya-maya, meron pa tayong isa pang issue. Para,
1: yes, Secretary Vida ang ating makakausap. Para dun sa,
0: according to the Secretary, the Clerk of Court, it's Raul Vasquez.
1: Oh, sorry, I'm sorry. You said Raul Vasquez.
0: The Secretary, okay, is hindi siya bibida today.
1: But still, from DOJ pa rin to for
0: the
1: extradition. For the extradition. Kasi diba inanunsyo ng DOJ na posible daw malapit na ang request ng US for the extradition ni Pastor Apollo Quiboloy.
0: Alamin natin kung matutuloy ba ito or according to the process, kailangan matapos muna yung mga local cases niya dito, ang pagdinig, bago siya ilipat sa kustudiyan ng Amerika. Bago po tayo magpatuloy po sa ating mga panayam, tatanggap po muna doon ang mga ulat mula po sa ating mga radyo. Try this, ha?
1: Ay!
0: Pero sinasabihan ko ng indak. Grabe. What's up? Impeachment Court, itinanggi na hinaharang ni Presiding Officer Chief Escudero ang pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Tirado at hindi Radio Patrol, Robert Maro. Kayong Robert!
2: Tony, pinapasaan na ng Senate Impeachment Court na mismo si Presiding Officer Chief Escudero ang pumipigil sa pagsalang sa witness stand ni dating Senator Antonio Trillanes. Sabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol, ang mga ganitong pahayag ay hindi dapat agad pinaniniwalaan. Madalian niya ang gumawa ng mga kwento pero ang mahirap ay patunayan ang ginawang kwento. May paalala pa si Tunggol sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa mga abogado.
3: Yung mga iba dyan ay mga abogado na nagpapakalat ng mga kwentong ganon. So magbasa po sila ng canons po nila for professional responsibility and accountability that lawyers should not engage in misleading or untruthful statements. So mag-ingat-ingat po sila kung gusto po nilang hindi magpatuloy yung suspension to disbarment.
2: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Kuyang Robert.
2: Tony.
0: Binigyan pa kita ng ibang music bed, ha? Dahil alam kong ikaw ang...
1: Ma-action yung...
0: Yes, ma-action ang iba balita.
1: Naka denim jeans yan. Di mo ba alam? Tsaka long hair yan ngayon.
0: Oh?
1: Oo.
0: Di nga.
1: Lakas makatanggol ng ano
0: niya
1: ngayon.
0: Tanggol ang dato. Oh, grabe. Sigabo.
1: Sigabo.
0: Simano.
2: Ay, sigabo yun.
0: Ay, grabe.
1: Simano.
0: Maraming salamat, Kuya Robert!
2: Balik sa inyo!
0: Thank you, boss!
1: Susunod, Malacanang, binigyang katwiran ng pagsasabatas ni Pangulo Marcos Jr. sa pagpapaliban ng barangay at SK elections. Ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Go ahead!
4: Bigla nagbigay katwiran ang Malacanang sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban ang pagdaos ng barangay at sanggunian kabataan eleksyon. Ito'y kasunod ng inihahing petisyon sa Korte Suprema na komunikasyon at nagpapahinto sa postponement ng halalan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, marahil sa paningin ng Pangulo at mga mambabatas ay nararapat ang pagpapaliban ng halalan kaya pinirmahan ang batas. nitong Miyerkules nang ipag-utos ng Supreme Court ang pagkukomento ng respondent sa petisyon

0: kabilang ang Malacanang, Commission on Elections at Kongreso. Pero ayon kay Castro, ang Office of the Solicitor General na ang bahalang sumagot sa petisyon, gayon din sa pahayag ng complainant ni si Attorney Romulo Macalintal na nagsabing paglabag sa karapatan ng publikong bumoto ang muling pagkantila ng halalan. Sa ngayon ay hinihintay pa rin anya ng OSD ang kopya ng petisyon at utos ng Korte Suprema, pero nilinaw na handa ang OSD na humarap at maging kinatawa ng pamahalaan sa gagawing pagdinig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you, Christian Yosores.
2: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag-DTX
4: 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract
4: na may pinakamataas ng ORAC value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Minuminuto, may dapat kang tutukan. Maging una sa mga balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Issue spotted.
8: DZMM Radio Patrol Flash Report.
11: Tanggap po muna tayo ng Flash Report mula kay Cesar Ganasi. Cesar, go ahead.
12: Tony, hindi muna maaaring daanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang bahagi ng Baguio Bontoc Road sa Amlosong, Bontoc Ili, Bontoc Mountain Province dahil sa pagbuho ng lupa. Batay sa road update, alas 4:30 ng hapon ngayong Huwebes, nangyari ang landslide. Pinapayuhan ang mga motorista at biyahero na ipagpaliban muna ang mga hindi kinakailangang biyahe patungo o daraan sa lugar. Hinihikayat din ang publiko na manatiling nakatutok sa mga susunod na opisyal na abiso hinggil sa kondisyon ng kalsada. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
10: DZMM Radio Patrol Flash Report.
11: Maraming salamat, Cesar Galassi. Tuloy po tayo sa ating programa. Tama na? Ah, nandiyan na? Ha? Ready na? Parang si the Mission Control Specialist CJ Perez, very active today.
13: Lagi naman active yan.
11: He's very hyper and yes, is always ready.
13: Mm-hmm.
11: Wait a minute. Yesterday, there was a new mission control specialist. She also resigned already.
1: Grabe. One day lang.
11: Oh, one day. Parang marathon. Tapos ko na rin. Tapos na rin.
1: Hindi naman ko si Rebecca. Diyan pa si Rebecca.
11: Si Rebecca na dyan pa. Pero si
1: Sige. Rebecca talaga yung buong pangalan.
11: Okay. So, nasa ating linya ng telepono ay miyembro po ng House Prosecution Panel, si Congressman Terry Ridon. Kong Terry, magandang hapon. Tony Enrica.
7: Ay, maganda hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Our pleasure as always, Kong Terry. Salamat po.
11: Medyo, ano matawag dito? Medyo matalim ba yung batikos ni Senator Raffy Tulfo sa panig ng prosecution na hindi siya natutuwa dun sa kalidad daw ng mga witness na inuupo.
1: O kina-cancel, inuupo, ginugulo-gulo.
11: Oo. At parang ang feeling niya pumapalya daw yung presentasyon ng prosecution. Do you take that as constructive criticism?
7: Siya, tinggalang ho natin yung pagtingin ng atin po nga sa judge, no? Siyempre, may karapatan naman sila sabihin yung kanila pong pagtingin. Pero tingin mo namin, lahat po ng mga witnesses, lahat ng mga prosecution panel, na isinasalang po sa korte ay naghahanda, no? At talaga po ay isinasalang dahil mahalaga po silang mga testigo at yung competence ng pong mga abogado, whether public or private prosecutor, tingin ko naman po ay nakikita naman natin kasi naipapasok po yung mga mahalagang mga detalye, ebidensya, dokumento doon po sa bawat aspeto po ng paglilitis.
11: Okay, very good. And on the part naman of the prosecutors themselves, medyo may pasaring din si Senator Judge Raffy Tulfo na sinasabi niya, in his words, na parang tila nagpapakyut lang yung ibang mga miyembro ng prosecution. I don't know exactly kung ang pinatatamaan niya ay yung naging papel ni Congresswoman at Prosecutor Bel Zamora sa pagtatanong dun sa taga-PNP.
1: Police. Kasi sinabi niya talaga nagpapakit sa police.
11: Ah, ganun. So, anyway, Kong Terry, nasagot na rin naman ata ni Kong Bel, ano, yung mga batiko sa kanya. Pero sa panig mo, o sa punto de vista mo, ano ba masasabi mo na ganun ang pananaw ng isang senator judge?
7: Well, una sa lahat, to be fair naman po sa dalawang partido, kay Congresswoman Zamora at kay Senator Judge Raffy Tulfo, hindi naman niya pinangalanan.
11: Hindi nga.
7: Kung sino ho'y nagpapakit. Hindi ba? Kasi, ang pagtingin ho namin sa prosecution, wala kami interest na magpakit ho dito sa paglilitis na ito. So, ibig ko sabihin, kung ang tinutukoy, halimbawa, kasi isa lang naman ho'y nag-interview sa police, hindi ba?
11: Yeah.
7: Si Congresswoman Zamora, kung ang pagtingin ho nila ay nagpapakit ho yung kasamahan ho namin sa prosecution panel, ginagalang namin yon. Pero tingin ko, may kanya-kanya hong estilo eh. Yung po nga paglalatag ng ebidensya. Kung yun po yung paglalatag ng ebidensya ni Congresswoman Zamora, yun po yung kanya pong pamamaraan. At hindi ko mahalaga naman po yung estilo po ng ganun. Kasi yung pong mga aspeto ng ebidensya on the firearms, naipasok naman po. At yun naman po yung basic objective ni Congresswoman Zamora doon sa direct examination. Ito po nga representative po ng firearms division po ng PNP.
11: Okay. So natupad yung objective ng prosecution sa pagtatanong nung prosecutor.
7: Tama, kasi ibig sabihin, whether ang pag-pronounce mo ng baril ay baril o barrel, for example, wala na tayo doon, hindi na tayo kasali doon. Ang mahalaga ay naipasok po yung pong testimonya sa usapin po ng mga baril po ng mag-asawang Duterte Carter.
11: So, as part of the ongoing, syempre, paglalahad ng mga testigo at pag-direct examination sa kanila, may pangkakataon pa rin ho ba na si Kong Bel ang magde-direct examination sa iba pang mga witness? Or ano muna, ibang muna ang sasalang?
7: Siyempre, iba-iba ho yung mga witnesses na pwede yung maisalang. So, may kanya-kanya pong mga kahandaan at kagalingan po yung mga prosecutors ho natin, private or public. No?
11: Yeah.
7: So, at the moment, wala pang nakasalang ata si Congresswoman Zamora. But I think she's willing to take on another task of examining witnesses or cross-examining yung pong defense witnesses.
11: Okay.
1: Punta naman natin yung nangyari kanina, Kong Terry, no, dun sa pagtestigo netong dalawang mula sa Registry of Deeds na ating mga abogado. Lumabas kanina na merong mga properties na hindi na-declare doon sa sale ng Vice Presidente. Ito lang po ba ang ating aim to show that there were undeclared properties? But isa lang naman, iilan lang din naman po yung naipakita natin. Are we gonna be digging for more undeclared properties?
7: Hindi, ito pong bahagi nito pong mga real properties, no? Yung pong mga pag-aaring bahay o pag-aaring mga lote, ay I think yan na po yun, no? Kasi ang mahalaga naman po, like what you had seen, for example, on the firearms, pinakita lang ho ano yung mga firearms na pag-aari nila. Tapos syempre, makita rin naman ho natin during the trial itself na pinakita ulit yung pong salin. So, kailangan nung pagkumparahin kung nariyan ba ito pong mga baril na ito dito po sa salin. Ganyan din po yung ginawa dito sa mga pag-aari na real properties, lupa o bahay, no? Ito ang salin, nandiyan ba yung pang mga pag-aari po na yan sa salin ng pangalawang pangulo. So, yan naman po ay not sub judice kasi yan po yung malubas sa paglilitis today and in the last couple of days.
11: Sige. O nga pala, kailangan mag-ingat tayo sa itatanong mo kay Kong Terry.
1: Oh, oh, oh.
11: We don't want him to receive.
1: Again.
11: Ayaw natin na siya naman ang sunod na makatanggap ng admonition.
1: Pero na nga siya, stern warning.
11: Admonition. Anyways, syempre, at, parang ano, anong tawag dito? Parang na anong tawag doon? The term is yung na-douse yung expectations ng mga tao dahil hindi na nga po isasalang si dating Senador Sonny Trillanes. So, kumpirmado ho ba, Kong Terry, na si mismong si dating Senador Trillanes ang sumulat para i-atras yung kanyang pag-upo as a witness?
7: Tama ko yun. Nagpaabot po siya kanina umaga kay Chair Gervais Luistro na hindi na lang ho siya sasalang daw po bilang testigo. Pero nasabi din naman niya ho, doon sa mismo pahayag din niya kanina, bukas meron daw siyang press con kung saan doon na lang daw po niya ilalahad yung kanya pong mga supposedly sasabihin sa paglilitis.
11: And
7: so, ginagalang namin yung kanya pong posisyon sa bagay po na yan.
11: So, definitely, if you talk outside the impeachment court, whatever he says is not going to be kumbaga relevant or cannot be used anymore sa pag-prosecute doon sa Article 4.
7: Tama ho yun. But like what we had been stating, halimbawa, kung ito naman po ay ilang aspeto po ng kanya pong testimonya ay pwede naman pong mabanggit na nung po halimbawa na AMLC Executive Director at may iba pang mga maisasalang po ng witnesses. So wala din naman kung hindi maisasalang dito po sa mga supposedly testimonya sana ni former Senator Trillanes.
1: Hindi po masusunog yung maaari nating itanong doon sa ating future witnesses by next week?
7: Hindi naman kasi syempre may kanya-kanya ding personal knowledge eh. Yung pong mga executive director, for example, ng AMLAC, yung pong mga bangka representatives, yung pong mga BIR representatives. So, kumbaga, wala naman hong bangga kung magsasalita man si Senator Trillanes bukas na syempre not covered by the impeachment court. We will still proceed with the entirety of the witness list na pinayagan na po ng korte.
1: But sabi niya meron siyang he's gonna drop bombs na matinding pagsabog nga o pasabog nga daw. Hindi niya magagawa on the impeachment court na. So sa press ko na lang tomorrow. Pero yun nga, kung kunyari may connect naman o maaari natin magamit dahil sa labas ng impeachment court niyon inilabas sa press ko, hindi na natin yan pwedeng itanong.
7: Pwede pa rin naman. So we will see kung if it's something that is very relevant to the case presentation that we would want to show to the public and to the impeachment court. No? So, kung meron mga dagdag na impormasyon na malalaman po tayo bukas, it is something that, of course, the prosecution will consider by next week.
11: Merong binanggit si dating Senador Trillanes, and I don't know if I heard the phrase correctly. Iniiwasan lang daw niya na makadagdag sa pressure sa prosecution. Pero bakit po niya sasabihin yun? Kayo ho ba ay may nararanasang pressure sa ngayon?
7: Blood pressure lang yung nararanasan ko ngayon. No?
11: Totoo.
7: Pero, syempre, yung pressure naman is really just to really show yung pong mga ebidensya. No? Talaga naman hong minamalaki po namin ito pong bawat piraso ng ebidensya, bawat testigo na gusto ho naming ilatag in the shortest possible time.
11: Yeah.
7: So, yun lang naman ho, yung actual na pressure na kinakaharap po namin at the moment, but of course, we believe in our evidence at we hope to be able to present it in the remainder of the days that we will be presenting the evidence.
11: Sige. So, by Monday, tiyak na yan, Kong Terry, na ito nga ay bahagi na ng marathon trial hearings. Hindi ko katulad kanina, sabi yung marathon naging sprint lang eh.
7: Oo nga eh, pero di ba eh, pagdating naman ho ng Lunes, eh magsisimula pong muli, no? At nag-adjust pa kami ho dun sa ano eh, dun sa whole day proceedings para hindi kami makapaniwala na buong araw na talaga yung mga panglilitis, no? So, hindi pa kami nakaranas nung 8 to sawa. But hopefully, by next week, we'll get our witnesses together and mapunan po namin yung pumabong araw po ng pagiging. Para matapos na rin. Kasi yun naman po yung gusto natin talagang magawa. Yeah. Matapos, makapaglatag, makatapos, at makapag-decision po ang mga senator judges.
11: Oo. Tapos, syempre may issue pa about the voting threshold. No? Dahil po nabasura na ng Korte Suprema yung tatlong inihaing petisyon. And not on the grounds na mali talaga yung ginawang pagboto, kundi dahil premature pa daw. Ibig sabihin, hindi pa rin ho talaga tuluyang nasasarado yung question patungkol doon sa voting threshold. So, maasahan pa ho ba natin, Kong Terry, sa tingin nyo, na once the court, impeachment court, already reaches the point na magbobotohan na on conviction or acquittal, na babalik na naman sa Korte Suprema tong isyong ito?
7: Well, that is something that we will be expecting na pwede po talaga mangyari. Pero for example, pagka ho, halimbawa, yung vote to convict ay around 16. Actual vote, no? Tingin ko, wala ding magiging moot din ho yung mga question on the matter. Kasi, obviously, two-thirds achieved. Of 24
11: yes.
7: is 16.
11: Uh-huh.
7: Diba? So, yung mga ganyan pong mga anticipation, it will really come for a future time. But today, I think, talaga tuloy-tuloy na po yung pong paglilitis hanggang sa decision po ng mga senator judges.
1: Aside dito sa hindi pa natatapos na issue dun sa where we're going to be getting the two-thirds of the voting threshold, na may sinabi naman na kasi si SPO Cheese na sino yung mga hindi pwedeng lumahok. Pero if on the day of the voting, eligible na
11: payagan
1: all those,
11: sila,
1: all those
11: sila.
1: Na wala ngayon at napag-desisyon na ba nila kung etong mga ito ay maaaring bumoto on that day?
7: Well, babalikan ho natin yung binabanggit po ni Senator Tito Soto, Senator Judge Tito Soto, doon sa ilang pong diskusyon doon. Ang totoo, pagkada ho yung mga kasamahan po nila nagpakita, lalo doon sa araw po ng botohan, may sasama pa rin sila doon po sa pagbilang po nito pong threshold number po na ito.
11: Okay. Sige. So, Kong Terry,
1: Monday ulit.
11: Mayroon pa kayong mahaba-habang panahon
1: para makapaghanda talaga.
11: Maghanda pa rin. Para lang mag-ipon ng lakas at kung kinakailangan nga daw ng marathon. Pero alam mo yung naunang dinig ko pala, Kong Terry, ang sabi gagabihin, pero hanggang 6:30 lang.
7: Hindi. Ano yan? 10 to 10. Parang gano'n ata. Siyempre, yun ang worst scenario.
11: 10 to 10. With breaks in between.
7: Para lang makatapos ng marami pong mga testigo. So, for example, by next week, yung AMLC, matapos by, hopefully, around the late afternoon, baka pwede pa ho namin maisalang yung pong mga
11: banko.
7: By that time.
11: Uh-oh.
7: At least may banko na makapag-direct doon sa evening session, kung sakali.
1: How many banks and insurance representatives are we looking at, Kong Terry?
7: At least 7. Yung pong banks, no? And at least 7 din po insurance companies na pinag-uusapan po natin.
1: Pero if, kunyari, the defense will stipulate doon sa mga dokumento na maaaring i-present itong mga banko na ito, maaari bang hindi na sila ma-interview at all? Ay, ma-call as witness?
7: Pwede pong mangyari yun. Siyempre, on the day na maisalang po yung mga banko at saka mga insurance companies, para lang ma-expedite po yun. If they will stipulate, the defense will stipulate, then hindi, mapapabilis po yung paglalatag po ng ebidensya. Pero siyempre, if they will not agree to stipulate, then you will have to present each and every witness.
11: Okay. Sige. Kong Terry, thank you so much.
7: Maraming salamat.
1: Thank you, Kong Terry.
11: Alright, so anong susunod natin, Ken Don? Uwi na kami?
1: Pwede din naman.
11: Uwi na kami.
1: Kasi maaga sila natapos kanina.
11: There's no marathon, so we also go home.
1: Then,
11: kailangan lang po namin magbigay daan po sa ilang po mahalaga mitsaya. Kami po ay magbabalik dahil meron pa rin hong tinatawagan na isang guest si DOJ Undersecretary Raul Vasquez po. Patungkol po doon sa extradition request pa rin ng Amerika para sa kustudiya kay Kingdom of Jesus Christ founder, si Pastor Apollo Kiboloy. Magbabalik pa rin pa ko ni Partner Rica dito pa rin po sa issue.
10: Spotted! Spotted! Spotted! FM Radio! The Vibes!
13: Ang lupet!
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyo tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
16: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
17: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
6: This is FM Radio.
3: FM Radio.
6: Favorite music radio.
11: Mga kababayan,
8: siyak natutugon at tatayo.
11: Ano ho bang layunin? Kasi alam ko meron na rin naka-form assistance to individuals for in crisis situation.
8: Para sa karapatan ng buong bayan.
18: Danny Buenafe sa ngalan ni Kabayan Noli De Castro.
8: Kabayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue,
9: gawa tayo ng backup plan. Nang sa ganun ay hindi po tayo magsisiyang sa dulo.
8: Ano man ang usapan,
19: may mga nakasuhan na po ngayon. Ito ba ay mas magpapakalma ng kaunti?
8: Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia.
9: Paano tayo
19: sisikip ng sinturon?
9: Hindi lang nga bumibili ng sinturon yung madami.
8: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM, ang bayan, issue spotted, issue spotted.
11: Kahapon na nanonood pala si Maestro Louie Ocampo, natawa daw siya dahil yung daw sa busina ng jeep, ang naalala niya yung... Naalala niya yung kinompose daw niyang kanta.
1: Oo.
11: Yung ano?
1: Wait, the yung Maestro, Christmas song.
11: Yes, Maestro Louie Ocampo is listening to us.
1: Wow, Maestro, hello.
11: Yung ano? Pipiri, ano? Pipiri pikpik. Na it's a Christmas song.
1: Oo.
11: Na kinanta ng isang girl.
1: Doon galing?
11: Hindi, hindi, hindi. Iba, naalala lang niya kasi yung tungkol pa rin sa parang busina daw ng jeep, kunwari. But it's a Christmas song.
1: Oo.
11: Hindi siya yung... Hindi ganon. At saka kung medyo anong tawag doon? Medyo nagpapa-cute. Hindi ganon. Anyway, so mga kapamilya, tinawagan po ng ating Mission Control si Yusek Raul Vasquez ng DOJ dahil gusto po natin kamustahin kung ano na po ba yung proseso, no? Para po dun sa extradition request ng Amerika para kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kiboloy dahil sa kanyang mga kaso na bulk cash smuggling,
1: yes, marami yun eh.
11: And human trafficking.
1: Yes.
11: Meron din siyang kasong ganon.
1: Di ba may sex crimes din dun sa US?
11: I think that's also part of it. So nasa linya na po ng ating telepono si Yusek Vasquez. Yusek, magandang gabi. Tony and Rica.
20: Magandang gabi, Tony, at magandang gabi, Rica. Magandang gabi din sa inyong tagapakinig at tagapanood.
1: Hi, Yusek. Thank you po for
11: joining. Thank you po. So, ano nga po ba? Ine-expedite na rin ho ba yung process to extradite the pastor or talagang hihintayin po nating matapos muna lahat ng mga local cases niya?
20: Actually, Tony, the DOJ is now in the final stages of assessing and vetting the documents, the voluminous documents that were forwarded by the U.S. Embassy, the U.S. government rather, through our DFA.
11: Yeah.
20: So we expect to finalize the vetting and assessment in a week's time, in which case, after which a petition shall be filed for the extradition of Apollo Quiboloy, Pastor Apollo Quiboloy.
11: The petition will be filed by the U.S.?
20: No, by the DOJ, through the Office of the Office of State Counsel. Ganito kasi, ganito ang sistema dyan, Tony. No? The U.S. government or any requesting country in an extradition case does not really have a direct participation in the extradition proceedings except to provide for the legal documentation and other evidentiary support that would form part of the petition for extradition. Yung magpa-file niyaan on behalf of the requesting state is actually the Department of Justice through the Office of State Counsel, which is the central authority on extradition.
1: Hmm.
20: Yung Office of State Counsel naman is under my cluster. Cluster ko kasi is cluster on legal and liaison offices ng DOJ.
11: So the petition will be filed by the DOJ for the pastor's extradition.
20: On behalf of the requesting state, which
11: on
20: is
11: behalf
20: the UN.
11: Of the requesting state.
1: But Yusek, di po ba malino naman na sinasabi na kailangang litisin muna ang lahat ng mga kaso niya dito sa Pilipinas before pwedeng litisin sa ibang bansa kung may kaso man siya doon?
20: Actually, Rica, it's not that clear. Hindi yan ang landas lamang. Under our U.S., the Philippine-U.S. extradition treaty, may dalawang options actually. Yung isa is to do what you precisely said, no, na hintayin mo nang matapos yung mga cases na nakabinbin dito laban kay Pastor Quiboloy, or pwedeng ang i-surrender na, itigil ng Philippine government yung present litigation para ipadala siya, i-extradite na siya doon para sagutin niya or harapin niya yung mga kasong naka-file sa kanya sa Amerika. Pero itong second option na to, kailangan na merong participation or merong consent ng mga victims dito sa atin.
11: Okay.
1: Nakausap ko po kasi before I had the chance to speak with Amba Babe about this. At may option po siyang sinabi na if the families of the victims gave their consent na yun nga magkaroon ng i-allow yung extradition request ng US, maaring mauna daw po na litisin sa US before dito sa Pilipinas. Totoo po ba yun?
20: That's exactly the second option that I told you.
1: Ayun pala talaga yun. So kung litisin po siya sa US, mabigyan siya ng sakdal o hatol.
11: Sentensyahan siya.
1: Sentensyahan siya.
11: Ibabalik pa ba siya dito to face the trial?
1: Or magsisimula na ba yung kanyang doon to serve a sentence in the US?
20: That's an interesting question. Kasi yung bagay na yan, hindi pa strictly nasusubukan kung pwede bang, ano bang mangyari yan. But technically speaking kasi, pag natapos yung paglilitis na yun at masentensyahan siya doon, yan ay magiging bagay na pag-usapan ulit ng ating gobyerno. At pwedeng gawin mong condition din yun eh. Di ba, remember na sinabi nating second option ay magdesisyon ang Philippine government na itigil muna yung mga kaso dito kasi nakamimbin na, di ba, tumatakbo na on trial na ngayon mga yan. At pagbigyan yung kabila na litisin siya doon. Pero pwedeng ilagay sa na condition doon sa extradition permission o yung mismong condiciones para sa pagdala sa kanya, pag-surrender sa kanya sa US authorities, nakasama yan. Na once na matapos nyo, ibalik nyo naman sa amin para tapusin din namin yung paglilitis.
11: So
20: but as I told you, that would be a matter that would be decided once that track or that option is chosen by the Philippine government.
11: Pero sa ngayon,
20: Tony at Rica, nasa level pa lang tayo ng first level, which is yung assessment and vetting of the documents preparatory to the filing of a petition in court for the extradition of Boxer Kiboloy.
11: Pasensya na if you're jumping two way ahead ano, of the process. Pero looking forward to whatever outcome may be do sa trial niya sa US, kung mahatulan man siya doon o kung makonvict man siya doon, appealable pa naman ho di ba, Yusek? Sa US court?
20: Yeah, certainly. That's part of the due process requirement naman yan.
11: So up to what level po siya pwede mag-appeal?
20: Up to the highest appellate jurisdiction.
11: Appellate? Hindi lang Supreme Court. Wag nag-Supreme Court doon sa Amerika.
20: Pwede rin? That's part of the process. Ng bawat nasasakdal doon, they can exhaust all legal remedies. Similar to our case here na kung na-convict ka, nabigyan ka ng isang penalty, pwede kang mag-apela sa Court of Appeals or Supreme Court eventually.
11: I see. So, mahaba-haba rin pala kung pwedeng proseso kung mag-umpisa na yung paglilitis sa kanya sa Amerika.
20: Yes. Pero meantime, I'm not just aware kung ano yung internal processes nila, pero considering na serious offenses yung pinaharap niya doon, malamang while under litigation, habang tumatakbo yung kaso sa hearing niya, nakakulong siya.
11: Yeah. Tsaka ano ba ito, Yusek? Anong format ng trial sa kanya? Is this a jury trial?
20: Yeah, he would have to follow yung procedure ng Amerika tungkol sa paglilitis ng bawat akusado doon.
11: So they have to constitute a jury, a panel of jurors para sa kanya?
20: Correct.
11: Okay, sige.
1: Once mag-start na po itong pag-ayos ng DOJ na request ng in behalf of America for the extradition, saan po maaring mag-appeal ang kampo ni Pastor Kiboloy? Is this like parang requesting for a TRO?
20: I wouldn't just make a hazard a guess no kung ano yung option silang gagawin, but definitely pag na-file na sa korte yan, tatakbo na yan, and in all probability dokumento for dokumento lang yan ang pinag-uusapan so it's not as tedious and difficult as normal court proceedings. Kasi ang pinag-uusapan, kaya nga merong vetting and assessment para kompleto na yan, at yun ang ginagawa ng DOJ ngayon. Kompleto na yan, at sa tingin ng ating Office of State Counsel, kung kompleto na yan at may reasonable certainty naman na maganda yung resulta, ipafile na nila kaagad sa korte.
1: Since this topic has been raised so many times na po, Yusek, no, nitong mga nakaraang mga buwan na rin, nagkaroon po ba ng pagkakataon ang pamilya or at least yung mga legal representatives ng pamilya ng mga biktima na makipag-usap sa DOJ para malaman po ninyo pareho where they stand?
20: Actually, ongoing yung bagay na yan, ano? Kasi yung isang aspeto kasi ng pag-surrender sa isang requesting country yung isang akusado or may hinaharap na nasasakdal dito, meron tayong isang experience pero ito hindi siya covered ng extradition, pero similar din ito kung sagutin ko ng by analogy yung tanong mo, ano, Rica? Ito yung mga fugitives from Japan, if you remember. Meron silang mga kaso dito. Ang ginawa ng mga partido, yung mga akusadong Hapon na fugitives from justice sa kanila, kasi serious offenses din yung ginawa nila. Ang ginawa ay tinulungan ng ating gobyerno through the DOJ, yung Japanese government, kasi nag-request sila na ibalik. So ang nangyari doon, ang daming kaso all over the country just to hold them here and make sure na hindi sila ibabalik sa Japan. At ang ginawa ng ating DOJ naman is nag-file ng mga kaso for the dismissal of these, all of these cases, and in some instances with the agreement and the participation of some of those private complainants doon. And later on, nung na-dismiss ng kaso or na-withdraw yung mga kaso, automatic dineport sila kasi wala ng extradition treaty.
1: Is it a must po ba, Yusek, that the families of the victims will approve yung request ng US ng US para dito sa extradition treaty?
20: Well, part of the procedure yun kasi kailangan din naman nating isaalang-alang ang karapatan ng ating mga kababayan na sila ang prejudice, no? Sila yung mga biktima.
1: Mm-hmm.
20: Dito, lalo na sexual offenses ang involved dito. Yung sexual offenses ay isa sa pinakamataas na antas ng krimen,
1: mm-hmm,
20: na binibigyan natin ng importansya dito sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
20: So, sa kanya doon din, sexual trafficking ang kaso niya dito.
1: Mm-hmm.
20: Ay, hindi lang sexual trafficking ng adults, kundi pati mga minors. So, that is really something that would have to be considered seriously by the Philippine government before any option with respect to expediting the extradition could be had.
1: Mm-hmm. But do we need them all to sign off on this? O kahit po ba majority lamang ng mga pamilya ay pumayag?
20: We have to cross the bridge when it's there, Rica.
1: Uh-huh.
20: No, mahirap mag-speculate dyan.
1: Mm-hmm.
20: But kasi yung mga ibang complainant din kasi dito, some of them I understand, no?
1: Mm-hmm.
20: Kasi although I'm not aware kung sino yung mga nung mga biktima doon sa Amerika, yung sexual trafficking cases din niya doon, ay kung sila din or yung pamilya din nila ang involved. Nagkataon kasi na yung mga cases na nangyari ay similar yung mga offenses na hinaharap ni Pastor Tiboloy, sexual offenses din dito,
1: mm-hmm,
20: at sexual offenses din doon.
1: Oho. To whom po ba dapat i-address ng DOJ itong request na ito, sa to the government itself or sa mga korte na merong kaso na ililitis itong si Pastor?
13: FM Radio, the vibes,
21: ang lupet.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Maybe a week's time, ma-finalize na lang lahat-lahat.
5: Mabilis po pala, no? Isang linggo. Sige po, Yusek, mangumusta na lang po kami pag naayos na po ito. At makikipag-usap po kami ulit sa inyo kung libre din po kayo ba next week. We hope to be able to talk to you again, Yusek. Salamat po sa panahon.
4: Walang problema. Karangalan din namin ang privilegio yung pagtawag nyo para malaman ng ating mga kababayan yung nangyayari sa ating kapaligiran. Opa. Thank you very much, Tony. Thank you very much, Rica.
5: Opa, good evening. Salamat po. Ang ating si Yusek Raul Vasquez ng Department of DOJ ating nakasama. Nag-fly-fly the butterfly na ang aking partner na si Sir Tony. Pero babati muna tayo ng happy, happy birthday kay K.S. Torque, Jana Marie Cantal. Pinaka mahirap na spelling ng Christine Ruga na nakita ko ay nagbe-birthday din. Pati si Kiel Peña Redondo. Happy birthday po sa inyo. Hindi ko alam kung may pinabati si Kabalan Sosimo Gasmin dahil wala akong data. So Kabalan, babawi na lang ako by tomorrow. Kapamilya, it's already 627 TV Patrol. Susunod na, nakasama niyo po Tony Velasquez at Rica Lazo dito po sa Issue Spotted. God bless everyone. Good night.

0: It's FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bahay sa binangunan Rizal, nilimas ng magnanakaw, pati Rosario, hindi pinatawad. Lalaking sabit dumano sa pagnanakaw, todas sa pamamaril sa tundo. Dalawang grupo ng kabataang galing sa birthday party, nagsuntukan sa Cavite. Ari-arian ni Vice President Sara Duterte sa Davao City at Samal Island, naging mitsa ng debate sa impeachment trial. Dating Senador Antonio Trillanes IV, hindi natatayong testigo ng prosekusyon. No contact apprehension policy, muling ibabalik sa anim na lungsod sa Kalakang, Maynila. Panawagan sa pagtitipid ng tubig, umigting sa gitna ng banta ng El Nino, pila sa mga bilihan ng gram ng tubig, humahaba. Bagong pabahay na Malacondo, handa na sa Disyembre, alamin kung paano magpalista. Kumusta na nga ba si pop star royalty Sarah G? Boss Vic, nagbigay ng update!

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa natimbog na armed robbery group. Itinuturong responsable ang grupo sa mga insidente ng nakawan sa ilang lugar sa Central Luzon. Ayon sa mga pulis, target ng grupo ang ilang gasolinahan at mga tindahan. Ang ilan sa pag-atake ng grupo, huli rin sa video. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Abala sa trabaho ang mga empleyado ng isang ice cream shop sa Pilar, Bataan nang bigla silang pasukin ng grupo ng mga lalaki. Tumayo ang isang staff at tinanong ang pakay na lalaki nakaitim na may tila itinatagong bagay sa bulsa. Maya-maya, bumunot ito ng baril at nagdeklara ng hold-up. Napatras sa mga empleyado at pinaupo sa isang gilid ng kwarto. Sumunod naman pumasok ang dalawa pang armadong lalaki at isa-isang kinuha ang pera at mga gamit sa loob ng establishmento. Ayon sa pulisya, sangkot umano ang grupo sa ilang insidente ng nakawan sa Central Luzon.
3: They were involved in three different armed robbery incident, one in Bataan, one in Olongapo, and two in Zambales. Una, gasolinahan na hold up nila, meron namang naglalakad lang na tao, tinututukan nila, robbery snatching ang datingan.
2: Nitong September 25, muli nakuhanan sa CCTV ang grupo matapos sumanong pagnakawan ng isang gasolinahan sa Castillejo, Zambales. Hindi nila alam, target na pala sila noon ng mga pulis.
3: During the implementation of the search warrant, may nahuli tayong dalawang tao, nakakuha tayo ng tatlong firearms at isang granada. Doon sa follow-up operation natin, may nakuha tayong apat na baril at naka-aresto pa tayo ng dalawang tao. All in all, pitong firearms ang nakuha natin, isang hand grenade. Apat na tao ang naaresto natin.
2: Napagalaman din na dati nang nakasuha ng mga nahuling suspect.
3: They're involved in some petty crimes before, hanggang sa mabuo yung grupo nila. This group are emerging, no? Papalaki ng papalaki. It's good thing na profile natin sila ng maayos and eventually naaresto natin yung mga members.
2: Sinampahan ng patong-patong na reklamo ang mga sospek habang patuloy na tinutugis ang sinasabing leader ng grupo. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Mistulang nag-shopping ang isang akyat bahay sa dami ng kanyang natangay ng looban ng isang bahay sa binangonan Rizal. Sa pulso CCTV ang pagnanakaw ng sospek sa mamahaling e-bike, mga damit at sapatos at maging yung rosaryo sa altar ng bahay ay hindi pinalampas. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
4: Dahan-dahang binuksan ng lalaking ito ang isang gate bago pasukin na isang bahay sa mahabang parang binangon ng Rizal. Alas 3:30 ng madaling araw noong Sabado. Matapos ang higit 15 minutos, bumalik ang lalaki na nakasuot na ng itim na jacket. Kinilala siya ng kapatid ng may-ari ng bahay na isang kawatan at ang suot niyang jacket, ninakaw pala niya mula sa bahay. Umakyat ang kawatan sa ikalawang palapag at iniisa-isang pasukin ang mga nakabukas na kwarto. Kumuha pa siya ng isang shopping bag at doon isinilid ang mga nakonsunadahang mga gamit. Hindi rin niya pinalampas ang altar ng bahay.
5: Sa kaliwa kasi noon is altar yon. Binuksan din niya yon, kumuha siya ng isang rosary pa. Hindi siya kumuha ng mga yung sombrero na mumurahin. Yung original lang kinuha niya. Mga pabango, damit, at saka yung mga original na sapatos kinuha. After niyang mag-shopping sa taas, yung marami nga siyang dali, paglabas niya, naka-jacket na siya na itim.
4: Pati ang nakaparadang e-bike na may halagang 100,000 piso, kinuha niya at ginamit bilang getaway vehicle. Bukod sa e-bike at mga mamahaling gamit, nakuha rin ng lalaki ang 20,000 pisong cash mula sa isang wallet at alkansya. Hindi na nahagip sa CCTV, pero nauna umunong tinangay ng lalaki ang dalawang folding bike sa garahe. Ayon sa kapatid ng homeowner, mahimbing ang tulog ng kanyang nanay, tatlong pamangkin at kasambahay ng manloob ang magnanakaw.
5: Siguro kung may nagising sa kanila, baka may kung ano pang nangyari. Kasi ang tagal nung operation ng magnanakaw na umiikot dun sa loob ng bahay, baka may dalang patalim yan.
4: Umaga na nang mapansin ng mga biktima na nilooban sila. Kaya agad nagpasak lolo sa pulisya at barangay.
6: Yung tao, hindi namin masyado talaga mamukhaan. Kaya posibleng dayo po siya para makapaggawa ng gano'n. Kasi hindi po natakot sa CCTV. Sumayin po lang ho siya dahil kasi nagro-robbing po kami ron. Dapat po lagi kayong may number ng police, number ng barangay.
4: Patuloy ang follow-up operation ng binangon ng police para mahuli ang suspect. Habang pinaigting na rin nila ang seguridad sa lugar, katuwang ang barangay. Paalala pa ng mga otoridad, huwag iiwang bukas ang bahay at tiyaking nakasarang mabuti ang mga gate. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Sa pool sa video ang rambulan ng dalawang grupo ng mga kabataan sa barangay Karsadang Bago Dos sa Imus, Cavite. Madaling araw nitong Martes, sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang pinatilyong unang nagsuntukan. Ilang sandali pa, mabilis na rumisbak ang kanilang mga kasamahan at dito na nagrambulan ng mga binatilyo. Ayon sa barangay, galing sa birthday party ang mga sangkot sa gulo. Napagtripan lang umano ng kabilang grupo ang isa sa mga binatilyo hanggang sa mauwi na ito sa pisikalan. Bagamat hindi lahat ay residente sa lugar, ipatatawag pa rin ng barangay ang mga sangkot, gayon din ang kanilang mga magulang.
2: Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Abad Santos sa Tondo, Maynila. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
7: Palabas na ng paradahan ang truck na ito nang dumaan sa gilid dito ang dalawang lalaki sa bahagi ng Abad Santos Avenue sa Barangay 205 Tondo, Maynila, Martes ng madaling araw. Matapos ang ilang segundo, isa na lang sa dalawang lalaki ang nakitang dumaan mula sa gilid ng truck. Nagmamadali ito at tila may sinasabi pa sa mga sakay ng truck. Hindi na nahagip sa CCTV pero ayon sa barangay, binaril ng lalaki ang kasama nito. Nakahandusay na at may tama ng bala sa mukha ang biktima ng abutan ng barangay. Kwento ng barangay kagawad, agad siyang nagtungo sa barangay hall para i-review ang CCTV nang makarinig ng putok ng baril.
8: Nakahiga ako sa bahay namin, so meron ako narinig na isang putok na kakaiba. Kasi iba yung comparison mo sa paputok ng pang-ordinary, iba ito yung matinis siya.
7: Nakilala ang biktima at suspect na residente ng kalapit na barangay. Pagnanakaw ang nakikita nilang motibo sa pamamaril.
9: Isa daw yan sa mga nagnanakaw ng wiring ng mga truck. Sa ibang barangay marami record daw po. Puro pagnanakaw daw po.
8: Yung lalaki ito nung namaril, namimili ng mga kalakal, mga second hand aircon, ref, yun ang hanap buhay noon. So, limit siya dating ninanakawan yung mga wiring sa ilalim ng sasakyan.
7: Nakikipagtulungan na ang barangay sa PNP para mahuli ang nakatakas na sospek. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Nabangga ng umaharurot na motorsiklo ang kasalubong na e-bike sa San Lorenzo, Labag City, Ilocos Norte, Miyerkules ng gabi. Sa kuha ng CCTV, makikita na dahan-dahang kumakaliwa ang e-bike mula sa binabagtas na Maharlika Road sa Barangay 1 nang biglang salpukin ng paparating na motorsiklo. Sandaling huminto ang di pa nakilalang rider pero agad ding umalis. Nagtamo ng pinsala ang e-bike pero wala namang naitalang nasaktan. Abiso po sa mga motorista, simula sa susunod na linggo muling ipatutupad ng ilang lungsod sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito'y para mapalawig ang kampanya laban sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Nagpapatrol, Easy Lee.
10: Matapos tanggalin ang Temporary Restraining Order o TRO na pansamantalang nagsuspinde sa implementasyon nito, ipatutupad na uli sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy o NCAP simula sa Lunes, October 5. Pero hindi na lang ito sa mga pangunahing lansangan ipatutupad. Sa ilalim ng expanded implementation nito, sakop na pati ang mga secondary road. 6 na lokal na pamahalaan ang unang magpapatupad ng patakaran. Ang mga lungsod ng San Juan, Quezon City, Manila, Parañaque, Muntinlupa at Valenzuela. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, may nakaset up na mga kamera ang mga LGU sa mga secondary road at iba pang kalsadang hindi sakop ng MMDA.
11: Ang NCAP po ng MMDA ay hindi naman po Metro Manila wide. So meron pong mga MMDA controlled and monitored roads, but it does not mean lahat ng mga main roads all over Metro Manila. For instance, ito po sa San Juan, kung saan man po nakaset up ang cameras ng MMDA NCAP, yun naman po ang mga lugar na hindi na namin nilagyan para hindi magkaroon ng duplications.
10: Paliwanag ni Zamora, kukunan ng camera ang plate number ng mga sasakyang lalabag sa batas trapiko. At sa tulong ng LTO, matutukoy ng mga LGU ang registered owner ng sasakyang may paglabag. Ipapadala ang notice of violation sa rehistradong address ng may-ari sa pamamagitan ng registered mail o courier.
11: Once patanggap po ninyo, you have 10 working days to contest if you feel na mali ang pagkakahuli sa iyo. At meron ka rin option to pay your fines online.
10: Dagdag ni Zamora, standardized ang traffic violation at multa batay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Sang-ayon naman dito ang ilang motorista na umaasang makatutulong ang NCAP sa pagpapatupad ng batas trapiko sa mga kalsadang hindi regular na nababantayan ng MMDA.

0: Papanggap na notice of violation mula sa NCAP.
1: Kung kayo po ay makatanggap ng text o email o anumang communication digitally patungkol sa supposed traffic violation, ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay huwag niyo ho itong papaniwalaan.
0: Paalala ni Zamora, hindi digital, kundi sa mail o courier ipapadala ang notice of violation.
2: Bukod sa pagdidisiplina sa mga motorista, ayon sa Metro Manila Council, layon din ang kanilang NCAP na makatulong sa pagluwag ng trapiko at papabuti ang kaligtasan sa mga kalsada. Easily, ABS-CBN News.
3: Patuloy po ang paghahanda ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan para maibsan ang inaasahang epekto ng Super El Nino. Hinikayat din ang publiko na magtipid ng tubig kahit normal pa ang lagay sa ngayon. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
4: Sunod-sunod ang dating ng mga customer sa tindahan ng drum na ito sa Barangay Matandang Balara sa Commonwealth Quezon City. Ayon sa mga mamimili, naniniguro sila na may mapag-iipunan ng tubig, lalo't parati nilang nababalitaan ang banta ng Super El Nino.
5: Medyo natatakot humawalan eh. At syempre, may bata kami sa bahay. At the same time, sa negosyo ko rin kailangan ng water.
6: Buti pa nga minsan yung brownout, matis mo, pero pagkatubig wala, ano lahat eh, parang paralyzed yung loob ng bahay eh.
4: Masusi namang binabantayan ang pamahalaan ng sitwasyon.
7: For the month of October po, meron na pong kabawasan, bahagya doon po sa mga pag-ulan na marireceive po o mararanasan dapat ng mga monitor dams natin sa Luzon kumpara po sa normal. So, posible pong mag-start din ngayong October yung mga minimal na pagbabawas po ng level ng tubig at sa mga susunod pa pong mga buwan na kung saan tinataya po natin na mas mababa pa yung pong marireceive na pag-ulan kumpara sa normal.
4: Sabi ni Abilardo, mas dapat paghandaan ang magiging epekto nito sa mga susunod pang buwan. Ayon naman sa National Water Resources Board o NWRB, naka-recover naman ang mga dam sa bansa dahil sa mga ulan na dala ng mga nagdaang habagat. Sa kabila nito, bilang paghahanda at para maiwasan ang mas malalang epekto ng Super El Nino,
8: nag-decide po ang NWRB na babaan no, yung alokasyon no, ng water supply at ng irrigasyon na kukumpara po natin dun sa regular na allocation.
9: Sabi ng NWRB, kahit mayroong manakanakang mga pag-ulan na maaaring makadagdag sa supply ng tubig sa mga dam sa bansa, hindi pa rin dapat na maging kampante ang lahat at walang rason para mag-aksaya ng tubig ang sinuman.
4: Pinaalalahanan naman ng Malacanang ang publiko na huwag mag-panic at mag-hoard.
10: Ang unang-una po kasi, bakit kailangan mag-hoard ng tubig? Para pang inom, hindi po tayo mamawala ng tubig para mainom. At kung alam niyo naman, ang tubig kapag ito ay bottled water, meron din po itong panahon na dapat ito ay i-consume.
8: Yung tamang paggamit, pagtitipid po, no? At hanggat maaari po, no? Mag-recycle or bawasan po yung mga non-essential no? Na paggamit ng tubig. Malaki rin pong bagay yung kung magtitipid yung kababayan po natin.
4: Umapila din ng NWRB sa mga water concessionaire na siguruhing walang mga leak o taga sa mga linya ng tubig para walang masasayang. Ang Department of Social Welfare and Development naman, nakapagbahagi na ng higit 43,000 family food packs at higit 3,000 water containers sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Sabi ng DSWD, ilan sa mga apektado ay mga barangay mula sa Ilocos Norte, Oriental Mindoro, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay, Catanduanes, Cebu at Leyte.
11: Makakatiyak tayo na merong supply because it is provided or supplied by another government agency. Now, just in case na magkaroon ng kakulangan, mag-i-issue lang ng certification ang NFA, and then we could do commercial procurement. We believe we have sufficient supply.
4: Ayon pa kay Dumlao, mayroon pang 1.4 na bilyong pisong standby funds ang DSWD at halos 4 na milyong family food packs na handang ipamahagi sa mga mangangailangan. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
3: Gretchen, ano ang trending sa mundo ng showbiz?
12: Ate B, nagsama-sama ang mga alamat ng pelikulang Pilipino sa pagtatapos ng Philippine Film Industry Month. Kasabay naman ang paggawad ng Lifetime Achievement Award kay Vic Del Rosario ng Viva, Nagbahagi rin siya ng update sa kasalukuyan.

0: Buyang estado ni pop star royalty Sara Jeronimo. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Sa pambihirang pagkakataon, nagsama-sama ang ilang movie icons ng pelikulang Pilipino sa closing ceremonies ng Philippine Film Industry Month ng FDCP o Film Development Council of the Philippines. Kinilala ang ilang bida ng mga restored classic movies gaya ng Itim kasama si Charo Santos, Insyang, Tatlong Taong Walang Diyos, Minsay Isang Gamugamo, Nunal sa Tubig, at Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon. Binigyang pugay din ang pinakabagong National Artist for Film and Broadcast Arts na si Armando Binglao. Ang mga pelikula at mga aktor na kinilala sa ibang bansa, pinarangalan din. Gaya ng Raging, si Joribel Agoto ng Filipiniana, ang mga babaeng bida ng Enjoy Your Stay, at si Ruby Ruiz para sa Filipino-Australian production na First Light, na official entry ng Australia sa Oscars. Di naman natinag si FDCP Chairman Joey Reyes matapos umugong ang balitang nagbitiw umano siya sa pwesto matapos bawiin ang kanyang business class privilege sa pagbiyahe papuntang Spain. Ayon kay Direk Joey, official government business ang pagpunta niya ng Espanya para pirmahan ang co-production agreement ng dalawang bansa sa paggawa ng mga pelikula. Ang hindi anya nagustuhan ay binawi ang naaprubahan at napagkasundo ang travel arrangement niya 4 araw bago ang petsa ng pag-alis.
2: Yes, I was hurt. I was insulted. I do understand decisions made by an agency larger than me. Maybe what I question was the procedure. Okay, what's the procedure? I should have been given more time.
1: Natuloy pa rin naman ang pirmahan at nagpadala na lang ng kinatawan ang FDCP. Samantala, isa ang Viva Films founder na si Vic Del Rosario sa mga Lifetime Achievement Awardees ng gabing iyon.
3: Napaka-importante coming from the Film Development Council, di ba? So parang ano, industry ano to, award. So good. I'm happy.
1: Humingi na rin kami ng update kay Boss Vic tungkol sa alaga niyang si Sara Jeronimo.
3: Ayoko manggaling sa akin pero parang alam naman ng tao na hindi siya pwede magtrabaho. Pero ang ganda lang, she's enjoying her ano, happy life.
4: Ano lang pakiramdam niyo, Boss Vic, na medyo nag-ayos na si Sara and the parents?
3: Sila naman parating ayos. Hindi naman sila, never sila nag-away. Siguro lang mas na pa-publicize ngayon. Dati parating naman sila nag-uusap. Kay Mateo, I think by next year, ayos na siguro.
1: Kasama rin sa tumanggap ng Lifetime Achievement Award, sina Tito Valiente, ang manunuri ng pelikulang Pilipino, at si Hilda Coronel. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, bagong babahay na Malacondo, handa na sa Disyembre. Paano magpalista? Alamin! Pick-up truck nagliyab sa National Highway. At bahagi ng Baguio Pontoc Road isinara dahil sa paghuho ng lupa. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Huwebes.
1: Punta kami rito para kausapin si General Jacinto.
2: Bigla ko mabas mo babae ko.
1: Bakit nalang din si Samantha? Sino dapat sisihin?
2: Huwag mong mabanggit ang pangalan ng anak ko.
1: Nakasalubo mong tanong ha?
3: Kahit nasa kabilang buhay na siya, kapakanan pa rin natin ang inaalala niya. Ang wawin mo ito sa...
4: Mami!
5: Ako! Makakaway mo kagabi! Bumalik!
2: Talaga
0: bumalik
2: pa kayo dito! Ngayon, hindi na kayo
0: makakalabas
2: ng buhay dito!
0: Coco Martins, Singapore!
6: 8 p.m. Mundong puno ng sekreto.
7: I need you to leak yung identities namin ni Alex sa mga Italiano.
6: Let me handle him. May lugar pa ba sa pag-ibig na totoo?
7: Hindi mo ako mahal. You just used me.
6: I was protecting you! Do it.
8: Make it.
6: Ikaw mamamatay. Antayin mo ako. Tutukan ang huling linggo ng A Secret in Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

0: Ben? Ben?
1: Ngayong Lunes ng gabi.
0: Saan ka galing?
2: I was here the whole time.
3: Duda, yan ang pinagsisimula ng lahat.
1: Magsisimula na ang larong
4: Tikman-man sa mga cheaters. Hindi mo ko malulok.
1: Nakamamatay.
5: This is big.
6: I love my wife so much.
7: I'm watching you.
8: Enjoy watching.
1: The Loyalty Game.
9: Level up.
1: Ngayong Lunes na 9:30 p.m.
10: Pamilya, sa lahat ng panahon,
11: magkasama tayo sa bawat kwento.

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Umarap si Mary Jane Veloso at mga opisyal ng Department of Justice para magbigay ng babala sa mga OFW. Giit nila, bagamat na iligtas si Mary Jane, dapat pa rin mag-ingat ang mga Pinoy sa krimeng human trafficking kahit pa may ibinibigay na proteksyon sa kanila ang batas. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
2: Sa buong mundo po, maraming salamat po sa inyong lahat.
3: Mangiyak-ngiyak si Mary Jane Veloso, ang Pilipinang nakaligtas mula sa death row sa Indonesia na kalaunan ay ginawara ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli siyang humarap sa publiko kasama ang mga opisyal ng Department of Justice para paalalahanan ang mga Pilipino, lalo na ang mga overseas Filipino worker, na delikado ang paggawa ng ilegal na aktibidad sa ibang bansa. 2010 nang maaresto si Mary Jane sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. At kahit itinatanggi niyang alam niyang may nakasilid na droga sa bitbit niyang maleta, nahatulan pa rin siya ng parusang kamatayan.
2: Wala pong masama na mangarap. Wala pong masama na gusto natin maiyahaw ng ating mga pamilya sa hirap. Pero kung ako po, mabuti pong dumaan tayo sa legal na paraan. At sana po itong pagsishare ko po ng aking kaso ay maging inspirasyon po sa iba na para po hindi na po sila matulad sa akin, para wala na pong pangalawang Mary Jane na makakaranas ng ganito.
3: Nagbigay rin ng babala ang DOJ sa mga Pilipino sa gitna ng proteksyong ibinibigay ng Republic Act No. 10-364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 sa mga biktima ng human trafficking. Sa ilalim ng batas, hindi dapat parusahan ang biktima ng human trafficking sa mga nagawa nilang ilegal na gawain. Pero aminado ang DOJ na mahirap itong ipatupad sa ibang bansa kasi nila ang non-punishment principle sa mga biktima ng human trafficking.
4: Nagtagumpay tayo dito sa non-punishment principle. Masaya talaga tayo na nakauwi si Mary Jane. Pero huwag naman siya gawing dahilan para sundan yung kanyang pinagdaanan. Dahil huwag natin kalimutan, bago tayo umabot sa araw na to, napakaraming pinagdaanan ni Mary Jane.
3: 16 na taon ang binilang ni Mary Jane sa kulungan sa Indonesia at Pilipinas. Hindi rin biro ang mga hakbang na pinagdaanan ng pamahalaan at mga abogado ni Mary Jane mula sa National Union of People's Lawyers. Sinabi ng DOJ na may mga kasalukuyang kaso ng mga Pilipino sa ibang bansa ang katulad ng kay Mary Jane. Pero hindi na sila nagbigay ng detalye dahil ang mahalaga para sa departamento, wag nang danasin ng ibang Pilipino ang dinanas na hirap ni Mary Jane. Sinabi rin ng DOJ na maraming pinagdaan ng legal na hamon ang pagbibigay ng Pangulo ng absolute pardon kay Mary Jane. 2024 nang pumayag ang Indonesia na ilipat ang kustodiya at ipagpatuloy ni Mary Jane ang kanyang pagkakakulong sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, may komunikasyon sa Indonesian government ang paglaya ni Mary Jane, pero hindi naman kinailangan ang kanilang basbas para palayain siya.
5: Due communication have been made, no? But yung kailangan ba ng authority, hindi na.
6: Respeto nila kasi yun din naman ang magiging expectation nila sa treatment ng kanilang mga preso na nasa atin.
3: Bagamat nilalasap ni Mary Jane ang pagkakataong makapiling ang kanyang pamilya, handa naman siyang patuloy na tumulong para sa kapakanan ng mga OFW.
2: Meron na po tayo social media din po ngayon, kaya kahit nasa bahay, kung gusto mo talaga magbigay ng support sa kanila para hindi sila mapahamak o ano, kaya naman po natin gawin yun.
3: Dahil taga Nueva Ecija, gusto ni Mary Jane na pagsasaka o pagtatanim ang kanyang maging hanap buhay para maiahon ang pamilya sa kahirapan. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
7: Nagliab po ang isang pickup truck sa Barangay San Fernin, Kawayan City, Isabela kaninang umaga. Batay sa inisyal na investigasyon, binabaybay ng pickup truck ang National Highway nang maamoy umano ng driver nito ang usok na nanggagaling sa likurang bahagi ng sasakyan. Naitabi pa ng driver ng pickup bago ito tuluyang nagliyab. Napula naman ng mga rumisponding tauhan ng Bureau of Fire Protection ang sunog makalipas ang ilang oras. Inaalam pa ang dahilan ng apoy.
1: Dalawang sugatan matapos masunog ang isang motor tanker sa pantalan ng Kalaka sa Batangas nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa Philippine Coast Guard, 22 crew ang sakay ng barkong may kargang molasses o pulot tubo. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard, Substation Limerie at ng Bureau of Fire Protection Kalaka City matapos makatanggap ng report mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Base sa paunang investigasyon, nagsimula ang apoy sa engine room ng barko. Nasagip ang lahat ng crew member pero dalawa sa kanila ang nasaktan at isinugod sa ospital. Ayon sa Coast Guard, napatay na ang apoy pero may usok pa ring nagmumula sa unahang bahagi ng barko. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, tapos na bang habagat?
8: Alvin, sabi ng PAGASA ay posibleng ngayong unang linggo ng Oktubre deklara ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season at tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon po, mainit at malinsang ang panahon ang inaasahan. Susundan na yan ang mga pag-ulan sa hapon at gabi dulot ng thunderstorms. Samantala, minomonitor po ang bagyong nabuo sa may Guam nitong Miyerkules. Huli pong namataan ang Tropical Storm Choy 1, mahigit 2,600 kilometers silangan ng Central Luzon. Hindi po ito lalapit o papasok sa Philippine Area of Responsibility pero umaabot ang buntot o trough nito sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At sa pagkilos po ng bagyo, paakyat ay aakyat na rin ang malapad na ikot ng hangin dito sa may bahagi ng Luzon. Kaya po posible na mas mataas ang tsansa ng mga thunderstorms sa hapon o gabi sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region. At bukod po sa bagyong Choy 1, wala nakikitang ibang sama ng panahon na pwede makaapekto sa ating bansa ngayong weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 2, Biyernes sa Mindanao, maaraw po at mainit sa malaking bahagi sa umaga at tanghali. At sa tanghali magsimula yung mga pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga at may kalakasan po yung buhos ng ulan bago ang paglubog ng araw sa may Bukidnon at Agusan del Sur. May mga pag-ulan pa sa hilagang bahagi ng Mindanao hanggang hapunan pero mawawala po iyan pag lumalim ang gabi. Sa Visayas, may mga aasahang daraang ulan sa umaga pero tanghali magsimula yung mas mga pag-ulan sa mas maraming lugar dyan sa Kabisayaan. Meron po malalakas na ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Iloilo at maging dito sa may Eastern Samar at oras naman ng hapunan maulan dito sa Bohol at may aasahan pang ulan pag lumalim ang gabi sa ilang lugar sa Negros Island Region. Sa Palawan, may kaunting ulan sa katimugang bahagi sa umaga po iyan at pagsapit naman ng hapon sa may Central at dito sa Northern part ng Palawan pero halos wala ng ulan sa buong probinsya pagsapit ng gabi. Sa Luzon, maaraw po at mainit sa malaking bahagi sa umaga at tanghali. At pagkapanahalian pa magsimula, yung mga pag-ulan dito po yan sa bahagi ng Mindoro, maging sa may Central Luzon at sa Cordillera. At tuloy-tuloy po yan hanggang oras ng hapunan, kasama na po dyan ang Calabar Zone at dito sa may Bicol Region. At hanggang pag lumalim ang gabi, may mga pag-ulan pa dito sa Calabar Zone. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw din po at mainit sa umaga at tanghali at mula hapon, mas mataas yung tsansa na pag-ulan dulot ng thunderstorm, lalo po paglubog ng araw, alas 6 yan ng gabi. Kapamilya, ngayon pong Webes ng umaga, nasa 208.64 meters ang taas ng water level dyan sa Angat Dam. At dahil po last quarter na ng 2026, ngayong Oktubre, sabi ng PAGASA ay isa o dalawang bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa PAR at sa mga nagdaang taon po, yung mga tumatama o nag-landfall na bagyo, dito po yan sa may Luzon, Dumadaan at meron ding tumatawid sa may Caraga, Visayas at Palawan, patawid ng West Philippine Sea, pero mas madalang po iyan. Ang susunod na pangalan ng mga bagyo ay Rosal at Samuel. Kapamilya, sa pool sa video, ang pagguho ng lupa mula sa bundok sa Bontoc Mountain Province ngayong Webes ng hapon. Nakuna ng video ang biglaang pagdausdos ng bulto ng lupa na humambalang sa bahagi ng Bontoc ng Baguio Bontoc Road sa Barangay Bondok, Ili, bandang alas 4 ng hapon. Nadamay din sa paguho ang ilang poste at kable ng kuryente. Napaatras na lamang ang ilang tao sa lugar habang nagaganap ang paguho ng lupa. Wala pang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Pinayuhan naman ang mga motorista at biyahero na iwasan muna ang naturang daan habang sinasagawa ang clearing operations. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya!
1: Sa pagbabalik ng BB Patrol Chinese Research Vessel sa Batanes, pinalayas ng Coast Guard. At Pinay tennis ace Alex Ayala, bigong makatungtong sa gold medal match ng 20th Asian Games. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Huwebes.
1: Punta kami rito para kausapin si General Jacinto.
2: Bibila ko ang buspo kabahay ko.
1: Bakit naman din si Samantha? Sino dapat sisihin?
2: Huwag mong mabanggit ang pangalan ng anak ko. Nakasalubo mong tanong, ha?
3: Kahit nasa kapilang buhay na siya, kapangkanan pa rin natin ang inaalala niya. Awang mo ito, Sam!
4: Mami!
5: Ano? Makakaway mo ka namin! Bumalik! Matay na!
2: Nalakas ang loob nyo! Talagang bumalik pa kayo dito! Ngayon, hindi na kayo makakalabas ang buhay dito!
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
6: Anna, I give you my love eternal, my loyalty. Gagawin ko ang lahat, lahat, para protection na nito at ikaw.
7: Ben? Ben? Kagabi, nagising ako, wala sa tabi ko si Ben. Hinanap ko siya eh. And then when I woke up again, nandun na siya sa tabi ko.
6: Here all the time, sleeping beside you.
7: But I was so sure na nangyari yun.
8: Alam mo ang mga lalaki, mabilis silang matukso. Tanggalin mo ang tukso.
9: Loyalty tester? Ano to?
10: Okay, so basically, you're gonna pay someone from the internet to flirt with Ben. Tapos titignan nila if he flirts back, if i-deny niya na may asawa siya, or if itataboy niya yung tester.
9: Kakausapin ko na lang ang asawa ko. Sa kanya ko nalang maririnig ang totoo.
10: Kailan pa nagsabi ng totoo ang isang asawa may nilalanting iba?
11: Kayo pa lang po kasi yung nanghingi ng resume para po sa loyalty tester.
9: How much is it again?
11: Ayan po ma'am, depende po yan sa ipapagawa niyo po sa akin.
9: 50K per week.
10: Huh?
9: My husband is different.
10: May hindi sinasabi sa akin si Ben. May tinatago.
9: Ubod ka kaya na sinungaling. Tulad na lang sinabi mo, mahal mo ako.
10: At sana, safe yan. Hindi ka makapahamak dyan. Lagi na lang pakiramdam ko, meron akong malalaman na magdadala sa akin sa katotohanan.
6: Iniisip akong paraan para tumigil na siya.
0: The Loyalty Game. Level up ngayong October 5 na 9:30 p.m. sa ating primetime bida.

0: Itinaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na apat na araw ng illegal na nag-ooperate sa karagatang sakop ng Batanes. Nababahala naman ang PCG kung anong mga impormasyon ang nakolekta ng naturang bangko mula sa barko mula sa bansa. Nagpapatrol Bianca Dava.
1: Mula sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard, naglayag ang isang rigid hull inflatable boat o RIB patungo sa Chinese research vessel na Jiahai Ke-7 sa karagatang sakop ng Itbayat, Batanes. Dumating ang BRP Teresa Magbanwa sa lugar ngayong Webes ng umaga para hamunin at paalisin ang dayuhang barko na may kakayahan umanong mag-survey sa mga subsea cable. Paulit-ulit inikutan ng RIB ang Chinese vessel para maabala ang illegal na marine scientific research nito at mapaalis sa lugar.
2: Whatever MSR that the Chinese is doing, kung ano man ang drain-up nilang instrument surrounding the vessel, the propulsion of the rigid hull inflatable boat can disrupt the MSR that they are conducting.
1: Nag-radio challenge din ang BRP Teresa Magbanwa sa Jiahai Ke-7.
3: Your vessel is within our exclusive economic zone. Your illegal attack and movement are not consistent with the freedom of navigation. Rather, they are indicative of the conduct of marine scientific research in violation of the sovereign rights of the Philippines. You are hereby commanded to stop your illegal activities and leave immediately.
1: Walang sagot ang dayuhang barko. Nagpalipad din ang PCG ng Islander aircraft para i-radio challenge din at i-dokumento ang mga aktibidad ng Chinese vessel. Nasa 37 nautical miles, hilagang kanluran na Itbayat ang dayuhang barko na apat na araw ng illegal na nag-ooperate sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabi ni Rear Admiral J. Tarjala, tagapagsalita ng PCG sa usapin ng West Philippine Sea, unang balak ng PCG na sakyan at inspeksyonin ang Chinese research vessel.
2: The commanding officer of the vessel decided to launch a rigid hull inflatable boat with an intention of originally boarding this Chinese research vessel because this is not a public vessel, no? Based from the open source, this is a private Chinese research vessel, meaning if this is not a public vessel, then it doesn't enjoy sovereign immunity.
1: Pero habang isinasagawa ng PCG ang kanilang operasyon, dumating sa lugar ang isang barko ng China Coast Guard. Ayon kay Tarjala, mabilis na nakarating ang CCG-2503 sa Batanes dahil nakadeploy lamang ito sa eastern seaboard ng Taiwan.
2: It is seemingly protecting the Chinese research vessel, separating the Chinese research vessel from the Philippine Coast Guard.
1: Dahil dito, kinwestiyon ni Tarjala kung gaano kalaki ang papel ng Chinese government sa mga aktibidad ng mga pribadong research vessel gaya ng Jiahai Ke-7.
2: Kung hindi talaga concern ang China dito sa Chinese research vessel na to, why would they even send a China Coast Guard vessel, right? So, it goes to show na this Chinese research vessel is not doing things on their own privately. This must be sanctioned by the Chinese government. And that makes it more kabahabahala, no?
1: Bandang tanghali, umalis na sa karagatang sakop ng Itbayat ang Chinese research vessel at tumungo pahilaga kasama ang barko ng CCG. Nababahala naman ang PCG kung anong mga impormasyon ang nakolekta ng Jiahai Ke-7 sa isinagawa nitong illegal na marine scientific research.
2: That is something that the Chinese embassy has to explain.
1: Sagot ng Embahada ng China sa Pilipinas, normal at para sa scientific research ang isinasagawa ng naturang research vessel sa karagatang nasa jurisdiksyon umano ng China. Tinawag din ng Chinese embassy na harassment umano ang ginawa ng Philippine Coast Guard, bagay na mariin nilang tinututulan. Patuloy namang sinusunda ng BRP Teresa Magbanwa ang dalawang Chinese vessels hanggang makalabas ang mga ito sa EEZ ng Pilipinas. Bianca Dava, ABS-CBN News.
4: Inaasahang matatapos na sa Disyembre ang Mala Condominium Unit na bagong pabahay ng pamahalaan sa Dasmariñas, Cavite. Pero ang buwan ng bayarin, abot kaya sa ilalim ng programa ng Pag-ibig Fund, kakibat ang pribadong developer. Siniguro naman ang ahensya na hindi naman tinipid ang kalidad dito. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
5: Hindi ito isang condominium unit sa Makati City o sa Pasig. Ito ang inaasahang itsura ng magiging bagong pabahay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o Expanded 4PH sa Dasmariñas, Cavite. Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development, Pag-ibig Fund at partner developer na Megawide ang topping off ceremony sa dalawang towers ngayong Huwebes. Ayon sa developer, nagkaroon ng kaunting pagkaantala sa trabaho dahil na rin sa mga nagdaang bagyo at habagat. Pero handa na umano silang mag-turnover ng halos 350 units simula sa Disyembre at pwede na mag-move in sa Enero.
6: 27 square meters ang laki ng bawat unit dito. At dahil open plan naman ang loob, pwedeng i-adjust ng unit owners yung layout ng kwarto. Depende sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Halimbawa, maglalagay ng partition para sa mga silid tulugan.
5: Nagsisimula sa 2,500 pesos kada buwan ng amortization sa ilalim ng graduated amortization plan ng Pag-ibig. 7,000 pesos naman kung pipiliin ang level amortization plan kung saan hindi na gaanong magbabago ang kailangang ihulog sa loob ng hanggang 30 taon. Ayon sa developer, mura na ito kumpara sa mga katulad na condo unit sa merkado na nasa 12,000 to 15,000 pesos kada buwan ang bayarin.
7: Mag-a-apply ka ng loan kay Pag-ibig Fund. Si Pag-ibig Fund babayaran ng buo yung unit kay Megawide. Si miyembro na bumili, kay Pag-ibig na siya maghuhulog.
8: Kahit sabihin mo mura siya, comparable siya dun sa mga ibang private development. Same yung amenities, playground, basketball court, pickleball, swimming pool, multi-purpose hall.
5: First come, first serve basis naman ang pagpapalista.
7: Walang palakasan. Ito naman yung assurance na mabibigay natin.
5: Sa pagibigfund.gov.ph, makikita ang mga available na pabahay locations kung saan pwedeng magpalista. Para naman maging kwalipikado sa Pag-ibig Housing Loan para sa Expanded 4PH, kabilang sa eligibility requirements ay dapat aktibong miyembro ng Pag-ibig na may hindi bababa sa 12 buwang hulog o kontribusyon. First time na bibili ng bahay at wala dapat dating Pag-ibig Housing Loan na na-foreclose o nabawi. Kung nagtatrabaho sa NCR, mas mababa dapat sa 48,000 pesos ang buwan ng kita. Hindi naman lalampas ng 35,000 pesos kung sa labas ng NCR nagtatrabaho. Ang mga overseas Filipino workers ay maaaring maging kwalipikado anuman ang kanilang kabuuang buwan ng kita. At hindi hihigit sa 65 years old sa oras ng loan application at hindi lalampas sa 70 years old sa pagtatapos ng loan. Samantala, magtutulungan naman ang LGU at ang developer para maging maayos ang access sa housing site. Nasa 33 housing projects pa ang kasalukuyang ipinapagawa ng pamahalaan sa ilalim ng Expanded 4PH. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
9: Sa unang araw ng dapat sana'y maghapong hearing sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, nagdesisyon ang prosekusyon na hindi na nila ipepresentang testigo si dating Senador Antonio Trillanes. Samantala, tinalakay sa pagdinig ang ilan sa ari-arian ng mag-asawang Duterte Garbio. At live mula sa Senado, nagpapatrol, RG Cruz. O RG, ano nga ba ang dahilan? Bakit ayaw nang sumalang si Senador Trillanes?
10: Ang binanggit niya kanina sa kanyang pahayag ay para mawala na ang pressure. At yun na nga ang naging takbo ng pagdinig nga ngayong hapon. Ano? Sabi nga ng prosecution ay final answer na nila yan. Hindi na nila ipipresenta pa sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes. At sa halip, ang pinag-usapan kanina, ang pinagtalunan ay yung mga lupain umano ng bise na hindi umano deklarado.
11: Matapos sanggihan ng impeachment court ang hiling na sugpina para kay dating Senador Antonio Trillanes dahil dapat mauna munang makita ang mga bank and financial records ng bise at asawa niya, final na ang desisyon ng prosecution ngayong Huwebes.
12: The prosecution has finally decided not to present former Senator Sunny Trillanes. We seek the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court for the belated final position on this particular concern.
11: Kaya ang natuloy na tumistigo ay si Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Florence Maldonado at Acting Register of Deeds ng Island Garden City of Samal Attorney Marco Pineda unang inungkat ang lupang nakarehistro sa pangalan ni Manasseh Scarpio, asawa ng vice, sa Barangay Matina, Davao City na ayon sa deed of sale, nabili sa halagang 6 million pesos noong 2004 at isinailalim sa mortgage nitong 2024 sa halagang 8 million pesos sa isang banko. Pinahanap kay Baldonado ng prosekusyon ng detalye ng lupang ito sa SAL and ang vice kahit pumalag ang depensa.
13: All we are trying to ask, you know, of the witness is that whether the amount, the date it was purchased, the location of the property that she just mentioned earlier can be found in the declaration made by the Vice President herself, Your Honor.
14: Prosecution would be asking for the interpretation and the analysis of the witness, which would be another ground for objection, Your Honor.
11: May puna rin ang the presiding officer na pinalagan rin ng depensa.
7: The court, the presiding officer, has looked into the sal and of the Vice President in 2025 and does not find this particular property as one of the real properties declared because we checked it. Against all of the declarations of the Vice President. In fact, it's not found in previous SALENs too, prior to 2025. For the information and guidance of the Senator judges that I'm sure you'll also see and find when you compare it.
14: It would be erroneous for this Honorable Court to find that this property is not included in the SALEN of the Vice President. Matina Crossing is also known as Barangay 74A, Your Honor, which is declared in the SALEN.
11: Ipinaliwanag ni Baldonado na bahagi ng Barangay Matina ang Matina Crossing. Kalaunan, inamin din ni Escudero, mahirap ibangga ang SALEN sa records ng lupa dahil hindi sila pare-pareho ng hinihinging detalye. Sa cross-examination, idiniin ang depensa na walang personal na kaalaman ng Register of Deeds sa SALEN ng Bise at ang Matina Crossing ay ang Barangay 74A. Sunod na nilabas na ni depensa ang tax declaration ng lupa na may deklaradong market value nito na 1.8 million pesos at may gusaling nakatayo rito na may market value na 6.9 million pesos. Gitang depensa tugma ang assessed value ng lupa sa deklarasyon sa SALEN ng Bise.
14: Page 3, line 6 of the 2024 SALEN. Page 3, row 6 of the 2024 SALEN.
15: Yeah.
14: Na nakikita niyo po, ma'am. Do you confirm, ma'am, that there is a declared Barangay 74A Davao City property?
16: Apo.
14: Okay. And do you also confirm na ang nakalagay na cost of acquisition is 10 million?
16: Apo.
11: Pero diskumpiyado ang prosecution.
15: So magkaiba yung acquisition cost?
16: Base po sa deed of sale at saka SALEN na pinakita.
11: Nilabas ng prosekusyon ang titulo sa lupa sa Island Garden City of Samal na nakapangalan sa asawa ng bise at nabili noong 2018 sa halagang 3.4 million pesos. Binangga rin ito sa SALEN ng bise at may mga hindi rin pagtutugma.
7: Meron po ba kayo nakikitang tumutugma dito sa 3.453 million na deed of sale kaugnay sa pagbili ng lupa dyan sa Andanao, Igacos?
17: I can only read what is strictly written on the paper, sir, Your Honor, and does not match the deed of sale.
11: Sa cross-examination, ipinunto ng depensa na tugma ang mga papeles ng lupa sa mga nakalagay sa SALEN. Pero buwelta ng prosekusyon, hindi tugma ang petsa ng pagbili sa lupa sa deklarasyon sa SALEN. Sagot ng presiding officer, installment binili ang lupa at nalipat lang ang titulo na maging fully paid na ito.
7: Stating that she bought a property in 2013, but it first appeared only in her SALEN in 2015, and then she wrote installment in 2015, as pointed out by the Senate. Installment in 2015, deferred installment in 2016, which she described as deferred installment again in 2017, and in 2018 declared it as a sale. So, posible po ba na sale on installment itong lupang pinag-uusapan natin at dineklara lamang nung fully paid na ito sa kanyang SALEN? Is that possible if you know, sir?
18: Those which are simply contracts to sell or conditional sale, we may annotate that as part of the encumbrances, but there is no transfer. So, the title remains in the name of the original registered owner po, Your Honor.
11: Ayon din sa presiding officer, hindi naman nakalagay ang address ng lupa sa titulo ng lupa.
7: Hindi po ganun kasimpleng ipagtugma
19: yung aktwal na lupain o lugar doon sa dineklara sa SALN at doon sa nasa titulo dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun.
11: Punto pa ng isang senator judge dahil hindi naman detalyado ang hinihinging deklarasyon sa SALN, hindi ito basta-basta tutugma kapag hinanap sa system ng land registration.
10: Tony, bago ko lang balikan sa dating Senator Trinyarens, ano, ipinunto rin ni Senator Judge Joel Villanueva na may hatol na ang Korte Suprema na hindi porket nakalagay sa titulo ang katagang married to ay ang pag-aari na ang ng mag-asawa ang lupa. Kaya hinanap rin kung may kasulatan bang nagpapakita mismo na ang bise ang may-ari ng lupa. Pero walang napakitang record. Pinuno rin ni Senator Judge Erwin Tulfo na isang lupa lang pala ang pinag-uusapan at tingin niya hindi pa ito sa mamahaling subdivision. Balikan natin si dating Senator Trillanes. Ano, sinabi niya mismo na siya mismo ang humiling kay House Lead Prosecutor Duistro na bawiin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga testigo sa ng mga taga-usig para mawala na ang pressure sa panig ng prosekusyon. Ayon pa sa dating Senador, haharap na lamang siya sa isang press conference para ilahad ang kanyang nalalaman. Tony?
19: Kanina, RG, tinatanong nga natin, bakit babanggitin ni dating Senador Trillanes na iniiwasan niyang ma-pressure o madagdagan yung pressure sa prosecution? Ano kaya ang tinutukoy niyang pressure at saan nanggagaling yun?
10: Balikan na lang natin siguro kung walang categorical or direktang sagot dyan sa tanong na yan. Ano? Pero paaari nating balikan kung ano ba mga nangyari nito mga nakarang araw. Una, pinagtalunan yung kanyang pagharap dito dahil nga nung una gusto siyang unahin tapos unahin muna bago ang bank accounts at nagkaroon nga ng payo na tsaka na lang sa tumistigo pagka naipakita na yung bank accounts. At nung ipinihingi na nga yung subpoena para sa kanya, ito manggi na ang impeachment court na mag-issue ng subpoena para sa kanya. Kumbaga sinabi na ng impeachment court na hindi ka na namin uobligahing humarap dito, pero kung gusto mong humarap dito, pwede naman kung gusto mo. Pero bahala na ang prosecution doon. Yun yung naging kalakaran doon. So, kung bahala ka ng maaari nang makapag-isip ng kung anong konklusyon doon sa mga nangyaring gawi doon ng impeachment court.
19: Oo, at dapat sana maghapon nga tayong nakatutok sa impeachment trial, pero pinagbigyan na rin ata yung depensa at ipapasa Lunes na lang yung pagpapatuloy.
10: Dahil ang susunod na kasing testigo ay yung opisyal ng AMLAC at iisa-isahin na nila yung mga records ng transaksyon ng Anti-Money Laundering Council dun sa mga sinuri nilang transaksyon sa mga bank accounts ng vice ano, at ng mga kumpanya na iniuugnay sa kanya at sa kanilang mag-asawa. No? So yung medyo mahaba yun at saka merong mga pinupunto yung depensa na kailangan nilang pag-aralan kasi nga merong ginawang summary at yung summary ay natanggap lang nila kanina or kagabi pala, pero kanina lang din nila nakita. Ang pinupunto naman ng prosecution, teka muna, yung mga bank records mismo at yung mga AMLAC records mismo, noon pa ibinigay sa inyo ng korte noon nga ma-approve yung kanilang request for a subpoena at nakapagsumiti na yung mga ahensyang concern. Ano. Pero dahil nga kanina nga, in the interest of equity, sabi nga ni presiding officer, ay pinagbigyan na muna nila yung request na magkaroon ng pagkakataon na mapag-aralan. Kasi nga sinasabi nga ni Attorney Sheila Season, ang lead defense counsel, parang 23 kahon kung tama yung pagkakaalala ko ang kailangan nilang pag-aralan.
19: Alright. Maraming salamat, RG Cruz.
0: Tita Winnie, 4 months na. Ano kaya ang mga patok at masarap na ihain?
20: Ay nako Ate B, syempre hindi mawawala ang kakanin. Pero alam mo, meron tayong tampok na recipe ngayon na may special twist sa bibingka. At alam mo ba, minana pa ng nakilala nating cook sa kanyang lola. Hindi nawawala ng customer ang karinderyang ito sa Cavite City Public Market. Bukod sa mga ulam, patok din ang kanilang kakanin.
21: Nag-start kami talaga sa ulam lang. Ngayon, naghanap yung ibang customer. Pwede siyang almusal, merienda, tanghalian. Busog ka na talaga siya. Kaya niya naisip yung bibingkoy.
20: Minana pa niya sa kanyang lola, ika ang recipe ng kakanin na tinawag nilang bibingkoy.
21: Inspired siya ng tikoy tsaka bibingka. Hindi siya sunog kasi ang luto niya para siya sa bibingka. Yung uling sa ilalim, uling sa ibabaw.
20: Hindi rin mahirap hanapin ang mga sangkap ng bibingkoy nila Bernadette.
21: ingredients itong bibing ko is yung malagkit. Malagkit talaga, hindi siya yung glutinous flour. Ah. Tapos may munggo sa loob. Tapos yung pinakasos niya, may langka, may tapioca, gata.
2: Unang ihanda ang munggo filling. Winning discarded tip number 1, lutuin lang ang munggo sa mababang apoy habang hinahalo hanggang maging medyo matigas at madaling bilugin.
21: Ito naman yung munggo. Maya-maya, lalagyan na siya ng asukal pag medyo bukas na siya.
2: Para naman sa galapong, ibaba dito ng 2 oras sa tubig, tsaka pit-pitin para mawala ang sobrang tubig. Yan ang winning discarded tip number 2.
21: Hindi siya pwede kasi may tubig. Lalabnaw masyado.
2: Kapag handa na ang galapong at munggo filling, pwede nang i-assemble ang bibingkoy.
21: Lagay ka ng konting mantika, tapos kuha ka lang. Kasi ito, tansyahan lang siya. Wala siyang timbang. Hindi namin siya tinitimbang. Kumbaga yung kamay na namin na nagtitimbang sa kanya. Ilalagay mo yung munggo sa loob. Bibilutin mo lang siya ng ganyan. Yan na siya.
2: Para naman sa sauce, pagsamahin ng gata ng niyog, tubig, puting asukal, langka at sago, tsaka pakuluin ng ilang minuto. Lagyan din ng slurry bilang pampalapot. Ibuhos ang sauce sa bibingkoy and enjoy!
21: Kung titignan nyo, madali. Pero kailangan talaga, pag mahal mo yung ginagawa mo, walang mahirap.
20: Sarap! Ang ating mga kuyang, kung sakaling pagka gumawa kayo ng bibingkoy, may matira, no? Ilagay sa ref. Tapos, pwede nyo itong i-steam ng ilang minuto bago ihain para fresh at melts in your mouth pa rin ang lasa. Muli, ako po ang yung Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
3: Susunod! Gasolina at kerosene, magmamahal na naman. At Always Yours, Never Mine ng Josh Lea, number 1 movie sa bansa. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Huwebes.
1: Punta kami rito para kausapin si General Jacinto.
0: Bibila ko ang babae ko.
1: Bakit alatin si Samantha? Sino dapat sisihin?
0: Huwag mong mabanggit ang pangalan ng anak ko.
2: Nakasalubong magtanungan.
3: Kahit nasa kapilang buhay na siya, kapakanan pa rin natin ang inaalala niya. Awawin mo ito sa...
4: Mami!
5: Puno! Makaaway mo kagamit! Bumalik! Bumalik! Bumalik!
0: PM.
6: Do yourself a favor and talk to Billy and tell her how much you love her.
0: Things are heating up.
7: Huwag mo na kaming guluhin. Kapag sa'yo ginawa, galit ka.
8: Ano pa talagang problema niyo sa aming mag-ina?
7: Sa amin to. Kaya hindi kami titigil hanggat hindi namin ako para sa amin.
0: Ang tensyon mauuwi sa sunog.
9: Di ba kailang tao sa loob?
10: Billy!
11: Tulog!
0: Someone someday.
6: Kuya, may nahuhuli kayo dyan.
12: Basta may pain ka, may mahuhulit mahuhuli ka eh.
6: Megan?
13: Binubog ka ng amo mo!
6: Kakapalan ko na ho yung mukha ko. Kailangan ho talaga namin ng koneksyon.
14: Pinansin ka ng asawa ko. Hinayaan pa niyang mahawakan mo siya. I think type niya ho ako.
6: Dapat mabait. Yung laging handang tumulong. Yung inuuna yung iba.
0: Loyalty Game. Level up ngayong October 5 na 9:30 p.m. sa ating prime time bida.

0: kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Ben? Ben?
3: Ngayong Lunes ng gabi.
2: Saan ka galing?
4: I was here the whole time.
1: Duda, yan ang pinagsisimula ng lahat.
3: Magsisimula na ang larong
5: Tikman-man sa mga cheaters. Hindi mo akong malulok.
3: Nakamamatay.
6: This is big.
7: I love my wife so much.
8: I'm watching you.
9: Enjoy watching.
3: The Loyalty Game. Level up. Ngayong Lunes na 9:30 p.m.
10: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon.
3: Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: Namumurong tumaas ang presyo ng gasolina at kerosene sa susunod na linggo. Pero ang diesel, posibleng mabawasan o mabura ang ibinababa sa presyo. Samantala, nagpaalala ang Meralco sa mga mahihirap na consumer na hindi miyembro ng 4Ps pero may diskwento sa kanilang bayarin sa kuryente na napapaso ang ganitong benepisyo sa loob ng 3 taon. Kaya kailangan muling mag-enroll sa lokal na Social Welfare and Development Office. Nag-iisa na lang sa kanyang payak na bahay ang 83-anyos na si Aling Erlinda. Wala siyang gaanong appliance at tanging ilaw at refrigerator lang ang gamit. Noong Agosto, nasa 55 kilowatt-hours lang ang konsumo niya at ang rate na binayaran niya ay mahigit 9 pesos kada kilowatt-hour. Pero nagulat siya noong Setyembre dahil kahit bumaba sa 43 kilowatt-hours ang konsumo niya, lumaki ang rate na nakalagay sa bill niya, naging mahigit 15 pesos kada kilowatt hour.
1: Di ba po dapat mas mababa? Nagtitipid, lahat na lang ng pagtitipid. At saka umulan ng umulan yun, lagi pa akong wala.
0: Sagot ng Meralco, napasok kasi ang rehistro ni Aling Erlinda bilang marginalized, kaya nawala ang diskwento. Ang lahat kasi ng mga mahihirap na nakarehistro bilang bahagi ng marginalized sector at kumukonsumo ng hanggang 100 kilowatt-hours kada buwan ay may diskwento.
2: Yung discount for non-4Ps is only for 3 years, upon which they have to get a new certification and re-enroll. After that, madali lang rin naman ang proseso niyan.
0: Kaya sa mga paso na ang rehistro, kailangan kumuha ng bagong sertifikasyon mula sa lokal na Social Welfare and Development Officer para bumalik ang discounted rate. Pero, giit ni Aling Erlinda, wala naman siyang naalalang sumali siya sa marginalized sector. Ang isa pa niyang tanong sa Meralco, bakit mas mataas ang per kilowatt-hour rate niya nitong Setyembre na mahigit 15 pesos, gayong bumaba pa ang konsumo niya sa 43 kilowatt-hours kumpara sa mga kamag-anak niya na mahigit 14 pesos per kilowatt-hour lang ang rate pero mahigit 130 kilowatt-hours ang konsumo.
1: Tama po ba yung rate ko na nagiging 15-20? Yun po ang tanong ko. Kaya ko pa naman sigurong bayaran, kaya lang too unfair for me.
0: Nangako ang Meralco na iimbestigahan ang isyu ni Aling Erlinda. Sa pangkalahatan, ang prinsipyo sa singilan ay mas mataas ang rate ng consumer habang lumalaki ang kanyang konsumo sa kuryente.
2: We need to look into it first and then coordinate with the business center concerned para mahimay namin ano ba nangyari dito.
0: Samantala, nanatili ang mahigit 1.50 bagsak sa presyo ng diesel sa ikatlong araw ng trading sa world market. Pero ang presyo ng gasolina at kerosene, pataas pa rin, pero hindi pa naman lumalagpas ng 30 centimos kada litro. Sa taya ng Jet Petroleum, mukhang pataas ang presyo sa huling dalawang araw ng trading sa world market dahil may tensyon na naman sa Strait of Hormuz at wala pang katiyakan ng usapan sa gitna ng US at Iran. Kaya yung inaasahang rollback sa diesel, baka mabawasan o mapurnada pa.
3: Anong sinimulate natin, magiging 80 na lang po, ano? Or 85. So kung mananatili po yung level na ganun po, pwede po talagang mabawasan. Ano? Although, meron pa rin naman possibility na may rollback, pero hindi, ang asahan po natin is kung sakali matuloy na rollback, hindi na po ganun kalaki.
0: Sa LPG naman, kinumpirma ng Regasco na tuloy na ang malaking dagdag presyo sa susunod na linggo, pero naghihintay pa sila ng computation ng Department of Energy at kung makikiusap ba ang gobyernong utay-utayin ang mahigit 10 piso kada kilong dagdag presyo.
4: Sinusuri po ng Department of Justice ang kredibilidad ng silibak na pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Ito ay habang patuloy na iniimbestigahan ang kanyang mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte at ilan pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: Isa-isang inihatid ng mga tauhan ng NBI ang mga imbitasyon para sa fact-finding investigation kaugnay ng mga akusasyon ni dismissed police officer na si Rodolfo Gracioso Jr. Laban kina Vice President Sara Duterte, dating Speaker Lord Alan Velasco at ilang pang opisyal. Nauna nang sinabi ni Gracioso na dati siyang security officer ni Velasco at inutusan siya nitong maghatid ng mali-maletang pera kina VP Sara, kapatid niyang si Congressman Paolo Duterte at iba pa.
6: So nandito tayo ngayon sa lungsod ng Pasig kung saan narito nga ang mga NBI agents sa bahay mismo ni dating Speaker Lord Alan Velasco. Dala nila ang imbitasyon kaugnay ito ng fact-finding investigation ng NBI doon sa mga alegasyon ng security o dati lang security ni si Rodolfo Gracioso.
5: Mamadyan ba si Speaker Velasco?
7: Hindi ko alam eh.
5: Pero nandito ba sa Philippines?
7: Ay, hindi ko rin alam. Katagalinis nga lang ako. Wala kang idea dyan.
5: Oo, para naghatid rin ang imbitasyon ng NBI sa Office of the Vice President sa Mandaluyong at sa tanggapan ni Congressman Paolo Duterte sa Kongreso. Ito'y para mabigyan sila ng pagkakataong magbigay ng kanilang panig sa mga alegasyong nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Gracioso sa October 5. Kagabi, sumailalim naman si Gracioso sa ikalawang lie detector test.
8: Yung first lie detector test niya on June nung pumunta siya rito is based on questions on his personality and relationship kay former speaker. So ang gusto na yung mangyari, confront him with a lie detector test based dun sa affidavit na isinumite niya.
5: Ayon sa Department of Justice, sinusuri na rin nila ang kredibilidad ni Gracioso.
9: Kaya nga sa akin, totality of the circumstances around it. Kasi ang gusto rin namin, kung sakaling magiging witness siya at isasalang siya sa isang kasong krimen, di ba? It will withstand the test ng judge sa test sa cross examination kasi ang ayaw natin magsasampa ng kaso na mahina.
5: Kasabay nito, inilabas ng NBI ang video ng isinagawa nilang paghahain ng search warrant sa tatlong bahay sa isang exclusive subdivision sa Pasig City noong August 28. Dala nila ang tatlong search warrant para hanapin ang mga high-powered firearms at ammunition. Nakulang umanas sa dokumento batay sa impormasyong nakuha ng ahensya.
8: May mga nakita ng mga magasin ng barel, mga bala, mga shell casing, mga ID ng mga security personnel o mga police na nandoon. But wala naman ng mga personality ng law enforcement at that time. Hindi naman identified na sila former Speaker Velasco or yung Ms. Velasco. Nakapangalan ito sa employees ni Lord Alan Velasco.
5: Ayon kay Matibag, napagalaman nila kalaunan na isa pala ito sa mga bahay ni Velasco matapos dat nandoon ang asawa niyang si Rowena Velasco. Iniimbestigan din nila mga nakuhang ID ng mga pulis sa isa sa mga bahay umano ni Velasco. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
10: Naunsyame ang unang dalawang araw na inaasahan sanang marathon proceeding sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Ito'y matapos pagbigyan ng korte ang hiling ng depensa na magkaroon ng dagdag na oras para pag-aralan ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. So Katrina, kung walang hearing bukas, kailan ipagpapatuloy yung impeachment trial?
11: Tony, sa Lunes, October 5 na ipagpapatuloy.

0: Over to Tony.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo.
2: Nabigong umabante sa gold medal match si Pinay tennis ace Alex Ayala sa women's singles event sa 20th Asian Games sa Japan. Nakasungkit naman ang dalawang silver sa bansa mula sa archery at taekwondo. Live mula sa Nagoya, Japan, nagpapatrol si Paige Javier. Paige! Ano nangyari sa laban ni Alex kanina?
3: Gretchen, alam mo, napakalungkot ng mga Pinoy na nandito nanood para suportahan si Pinay tennis ace Alex Ayala. Pero syempre, proud pa rin sila dahil may iuuwi pa rin bronze si Ayala mula sa 2026 Asian Games. At dun nga sa tanong mo, Gretchen, maganda na nga yung simula ni Ayala dun sa laban niya kontra kay world number 85 Shi Yu Wang ng China sa semifinals. Pero dun sa dulo ng first set, tila parang nag-iba yung ihip ng hangin.
0: Agresibo agad si Pinay tennis ace Alex Ayala sa unang game pa lang ng kanyang laban kay Shi Yu Wang ng China sa women's singles semifinals. Umabante siya 5-love. Pero lumaban si Wang para bahagyang dumikit sa score na 5-3. Sa pangalawang set, tila napunta kay Wang ang momentum at lumamang ng 5-1. Humabol si Ayala at nanalo ng back-to-back games. Pero nag-hold ng serve si Wang at nakuha ang second set 6-3. Sa ikatlong set, na-hold ni Ayala ang kanyang serve sa unang game. Pero pagkatapos noon, ay dominado na ni Wang ang laban hanggang makuha ang panalo. Dahil dito, bronze ang iuuwi ni Ayala.
4: I think she played really well today. I'm really happy to have experienced this, of course, to experience the support, one, to be with the team, and to compete for the country again.
0: Kahit nabigo umabante at makuha ang ginto sa Asian Games, malaki pa rin ang pasasalamat ni Ayala sa mga Pinoy na patuloy na sumusuporta.
4: Siyempre magpapasalamat. Binigay ko talagang todo and no regrets, kaya maraming salamat sa suporta.
0: Samantala, matapos ang quarterfinal match ni Ayala kahapon, magalang niyang hinimok ang isang fan na huwag mag-iitsa sa mga player na mga gamit na nais nilang papirmahan. Nangyari ang insidente habang palabas si Ayala sa court. Dalawang beses nag-itsa ng cap ang fan sa direksyon ni Ayala. Noong una, hindi niya ito pinansin, pero tumama na sa kanya ang cap nang muli itong iitsa ng fan. Pinulot ito ni Ayala at mahinahong sinabihan ang fan na huwag magtapon ng gamit sa players. Matapos humingi ng paumanhin ang lalaki, ay pinirmahan na ni Ayala ang cap. Samantala, gumawa ng kasaysayan sa archery si longtime national athlete Amaya Cuanco. Nasugkit niya ang silver sa women's compound individual event matapos ang dikit na laban kontra sa pambato ng Indonesia.
5: I came from behind and every match was really a fight. I wanted the gold. I super wanted the gold. I'm sad. I'm sad na natalo, but also grateful.
0: Sa taekwondo, nakasunggit agad ng silver sa kanyang Asian Games debut ang 18-year-old na si Juliana Mika Candelaria. Pumangalawa si Candelaria sa Women's Individual Pumse event.
6: Super thankful for the moment. Super happy with my results. And super na-wow din po ako sa mga performance ng iba ko pong kalaban.
0: Mag-uwi naman ng bronze ang teammate ni Candelaria na si Jeyus Yape sa Men's Individual Pumse event. Sa paddle, umabot sa semifinals ng women's pairs sila Dana Abad at Joshea Malazarte. Tinalo ng Pinay pair ang pambato ng Iran sa quarterfinals 6-2, 3-6, 6-2.
7: Bago kami pumasok ng court talaga, iniisip namin na isa-isa lang, na now or never. Sa third set naman, parang mas nag-aggressive lang kami.
8: Hindi naman namin iniisip na kailangan namin manalo ng medal. We're just here to represent the country. Isa-isa lang lagi, one game at a time.
0: Tatlong araw bago matapos ang Asian Games, may tatlong ginto, limang silver at 14 na bronze ang Team Pilipinas.
9: Siguro naman sure na malalampasan yung 4. Ganun talaga. May napipitas, may pumapalit.
0: Hinihikayat din ng POC ang mga kababayan na patuloy na ipagdasal at suportahan ang Team Philippines.
3: Gretchen, may ilang atleta pa tayong lalaban para sa bayan sa huling tatlong araw ng Asian Games.
2: Kabilang dyan si JJIF World Champion Annie Ramirez, si SEA Games Gold Medalist Judoka Chino C, at ang Kyurugi Team na pinangungunahan ni Olympian Kurt Barbosa at SEA Games Gold Medalist Tatiana Mangin. Lahat sila ay bukas yung magiging laban nila. At yun nga, madami pa tayong chance na makasungkit pa ng dagdag na ginto dito sa 2026 Asian Games. Yan muna ang latest mula Nagoya, Japan. Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News. Balik sa'yo, Gretchen.
10: Good luck sa mga atleta natin sa Team Philippines. Maraming salamat, Paige Javier.
11: Susunod, mga kapamilya, personalities at shows nagningning sa Golden Dove Awards. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: FM Radio, the vibes!
13: Ang lupet!

0: Naman siya, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Singapore.
5: 8 p.m.
6: Do yourself a favor and talk to Billy and tell her how much you love her.
7: Things are heating up.
8: Huwag mo na kaming guluhin.
9: Kapag sa'yo ginawa, galit ka.
8: Ano pa talagang problema niyo sa aming mag-ina?
9: Sa amin to. Kaya hindi kami titigil hanggat hindi namin ako ang para sa amin.
7: Ang tensyon mauuwi sa sunog.
9: Di ba kayang tao sa loob?
8: Billy!
9: Tulog!
7: Someone someday.
10: It is your duty as a wife na magbantay in every aspect of your husband's life.
11: Ben? Ben? Kagabi, nagising ako, wala sa tabi ko si Ben. Hinanap ko siya eh. And then when I woke up again, nandun na siya sa tabi ko.
12: Saan ka galing?
13: I was here the whole time, sleeping beside you.
14: Something's off.
15: Sinong gumalaw ng kotse ko? May naglinis eh.
16: You'll report to me. Bawat kilos at galaw. Lahat ng may kinalaman sa loyalty testing ng asawa ko.
17: Yes, ma'am.
18: Kung ano man ang tinatago sa akin ni Ben, I'll stop it.
19: Nakita kita, bumili ka ng kwintas.
18: Nasaan na yung kwintas?
15: Anong kwintas ba yun?
18: Liar! Liar!
20: Do I even know you?
18: Nasaan na? Tago kasi kayo ng tago ng mga bagay na dapat alam kong nasaan!
7: The Loyalty Game.
2: Level up.
7: Ngayon, October 5 na, 9:30 p.m.
2: Kapamilya sa lahat ng panahon.
21: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Pamilya, sa lahat ng panahon,
1: magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Todo kiligang fans sa latest movie ni na Julia Barreto at Joshua Garcia na Always Yours, Never Mine. Naglibot ang dalawa sa mga sinihan para surpresahin ang kanilang mga taga-suporta. Happy ang Joshlia sa mainit na pagtanggap ng publiko sa unang araw sa takilya. At hindi rin sa mga makapaniwala na nag-number one ang pelikula sa buong bansa. Mapapanood ang Always Yours, Never Mine sa higit 240 cinemas nationwide. Sunod-sunod ang pagkilala sa mga kapamilya personality at programs mula sa 29th KVP Golden Dove Awards, National Statistics Month Media Awards, hanggang sa Asian Academy Creative Awards. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
1: Kinilala si Unkabogable star Vice Ganda bilang Philippine National Winner sa Asian Academy Creative Awards para sa kanyang pagganap sa pelikulang Call Me Mother. Nominado si Vice sa Best Actor category at nakatakdang kumatawan sa Pilipinas sa Grand Finals. Best Entertainment Host naman para sa Pilipinas, si veteran broadcaster Rico Hizon para sa Rated R, The Rico Hizon Podcast. Kinilala rin bilang Philippine winner for Best Adaptation of an Existing Format ang It's Okay to Not Be Okay. Si Onat Diaz naman ang Philippine winner para sa nagdirect ng The Silent Noise, na kinilala rin bilang best drama para sa Pilipinas. Ang mga national winner ay kakatawan sa kanilang mga bansa sa Grand Awards Gala sa Singapore sa December 3. Samantala, binigyan pugay ng Philippine Statistics Authority o PSA si ABS-CBN security reporter Karen De Guzman para sa kanyang investigative documentary na Tahanang Taksil. Tinanghal itong Best Statistical Report in a Documentary sa 37th National Statistics Month Media Awards. Tinalakay ng dokumentaryo ang Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAEC at ang produksyon ng Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o CSAEM sa bansa.
2: Sobrang malapit po sa amin itong kwento na ito, hindi lang dahil doon sa datos, kundi dahil doon sa mga tao sa likod nito. Ang award nito ay para kina Aaron, kina Erica at sa lahat ng mga victim survivor na naglakas loob at nagtiwala sa amin maibahagi yung kanilang karanasan.
1: Nag-uwi naman ng mga tropeyo ang ABS-CBN sa 29 KVP Golden Dove Awards. Tinanghal na Best Documentary Program for Television ang ABS-CBN News Documentaries.
3: Matagal tayong nawala sa ere, so the fact na nakabalik tayo at nirecognize ng KBP yung efforts natin, napakalaking bagay at parang vote of confidence sa ipagpatuloy natin yung ganitong long-form storytelling.
1: Kinilala rin sa KBP Golden Dove Awards ang May Puhunan bilang Best Public Service Program at Bini Chapter 3 hanggang Dulo bilang Best Special Program. Best Variety Program for Television naman ang ASAP in England, habang Best Drama Program ang What Lies Beneath. Sa acting categories, Best Actor si Gerald Anderson para sa Sins of the Father, habang Best Actress naman si Julia Montes para sa Saving Grace. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
4: Dahil hindi naman sinali ni Ganiel. Hindi sinali yung pagkakapanalo namin. Ako na lang magpapasalamat. Hindi magpapasalamat talaga tayo dapat sa KVP Golden Dove Awards. Ang napanalunan naman natin ay sa DZMM bilang
5: Best News Anchor.
4: Best News Radio Caster. News sa Radyo Patrol, Balita Alas 7. Maraming salamat KVP sa pamunuan ng KVP. Thank you Golden Dove Awards.
5: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang Pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
0: 85 days na lang, Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
6: Monthly, may tanning ka. Monthly, may infection ka. Halos monthly, critical yung condition mo.
7: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
5: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
8: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
5: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
9: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko to.
10: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
5: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
11: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
12: No label! Pero kayo, boring ba love life mo?
13: Lonely at walang makausap?
14: Oh no!
12: Tara, kwentuhan tayo! No secrets, no limits!
13: Painitin natin ang iyong gabi!
12: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
13: Kasama ang nagagandahan mong kababskada!
12: DJ Faye Lemon!
15: DJ Cherry Lou!
13: DJ Nico Chico!
16: Gandang gabi, Vibes!
13: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Magandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City. Narito na naman po tayo sa ating paboritong programa Gabi-Gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: As usual, mga kasama niyo pa rin po sa loob ng dalawang oras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Fay Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: At ngayong gabi, napakaganda na namang usapan ang ating pag-uusapan.
2: Ito na naman tayo, gabi-gabi. May mga
1: pa-chismes.
2: Chismes sa buhay.
0: Ano ang ating tanong ngayong gabay?
2: Oh, ito na ka-vibe. Sa mga mas importante-importante to. Ano ba yung mas importante? Ang pagiging mahigpit o pagiging understanding?
0: Oh, especially na sa pagiging isang parent.
2: Correct. Ano ba dapat? Na? Mas important? Or hindi naman sa parent lang, for pang-general. Pang-general naman to. Pwedeng in general, pwedeng magbigay ka ng specific. Lahat naman kasi pwedeng.
1: Pwede sa jowa, sa parents, as parent, or kahit nga sa mga magkakapatid.
2: Correct, diba?
1: Mga scenario.
0: Ayan, so yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Usapang higpitan na naman po tayo.
1: Higpitan niyo po. Higpitan ng kapit.
0: Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kung meron po kayong masishare na thoughts, ideas, opinion, o kung meron po kayong experience, pwede niyo pong isend sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, yung 100.7 FMR Tacloban.
1: Sa mga hindi pa nakapag-download ng ating FMR app, mga ka-vibes, i-download nyo po. Available po siya sa Play Store and App Store. For free lang po yan. Wala pong bayad, mga ka-vibes.
0: Okay, sige. Magpapatuloy po muna ang ating tugstukan. Continue sending lamang po ang inyong mga comments, your song requests, and of course, your messages to your loved ones. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban.
1: Hanglapet! Hey, Inday!

0: Balik na naman po tayo mga ka-vibes sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: Saan eh, napakaganda po ng mga usapan gabi-gabi, especially na kasi related po sa mga relationships at and everything in between ng ating mga topic. Ngayon, ngayong gabi, pagpapatuloy natin ang ating usapan. Kanina may tanong po tayo, ano ba yun?
1: Ano bang mas importante? Oo, ang pagiging mahigpit ba or ang pagiging understanding?
0: Yun, no. Pagiging mahigpit or pagiging strict at pagiging understanding o maalalahanin.
1: Yes.
0: Ganon. Or
1: maintindihin.
0: Maalalahanin ito.
1: Maalalahanin is thoughtful. Yes.
0: Okay, eto po yun mga kabayan. So, bago mo natin pag-usapan yun, i-define muna natin ano bang pagiging stricto. Ito po yung ginagawa mostly

0: makita natin yung authority sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Oo, na pinipigilan kung anong mga dapat pigilan ng mga gawain or
1: so, parang ikaw yung nag-i-impose ng correct rules mo, yes, yung mga limitations na kung hanggang saan lang. Oo.
0: Correct. Oo. Tapos pag hindi nakasunod, of
2: may
0: course,
2: mga consequences. Yes.
1: Oo.
0: Now, sa kabilang dako naman yung pagiging understanding, you know, kahit anong ginagawa ng the other person, tinotolerate mo. Pero, at the same time, binibigyan mo naman ng mga inputs ng konti. So, yun po ang pagkakaiba ng dalawa. Yung isa mahigpit, yung isa okay lang. Mm-hmm. Pero hindi naman ibig sabihin okay lang. Parang wala lang pakialam. Meron pa rin pakialam. May mga konting inputs lang. Diba? So, ngayon, itong napakahalagang question talaga. Alin ba talaga sa dalawa ang mas mainam, diba? When it comes to relationships? Kayo, naka-experience na ba kayo ng mga ganitong sitwasyon na may nag-ihigpit sa inyo?
1: Oh, naman.
0: Oh.
1: Lahat naman siguro relate, especially kung syempre lahat naman tayo naging anak, mga anak lahat.
0: Okay. Oh, especially sa mga parents, di ba?
1: Yes, oo. So, dun pa lang sa pagiging anak mo pa lang. Mm-hmm. Especially ha, sa mga teenager ngayon, kasi ganun ka-aggressive na parang yung alam mo is, ako yung tama, so dapat parang naiintindihan ako, ganito, ganyan. Mm-hmm. Tapos pag pinagsasabihan ng mga magulang, nako, oo.
0: Mas mataas ang boses.
1: Oh, di ba? Parang ayaw, kasi yun nga, mga aggressive tayo. So,
0: hindi kaya isa sa mga factors noon eh, kasi yung mga parents ngayon medyo masyado naman sigurong nabibaby yata yung
1: ngayon na generation. Compared yung panahon siguro natin. Mm.
0: Kasi nung natatandaan ko, kapanahonan natin pinapaluhod tayo sa asin.
1: Ay, ganun talaga. Oo.
0: Pinapaluhod tayo sa munggo.
1: Pero ngayon parang hindi na masyado ganun ka-strict yung mga at tawag doon yung mga bagong generation ng mga parents.
0: Generation. Pag umaabot na ng 6 PM, nagtatakip silim na, ay nako, may lumilipad ng mga tsinelas.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pag hindi ka nakaka-uwi ka agad.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may pa sabi-sabi pa na pag hindi kayo, pag inabutan ng kayo ng gabi sa labas,
1: kayo matutuwa.
0: Pupulutin kayo ng aswang.
1: Diba? Puti yung panahon yung natin.
2: Yung sa amin nga eh, sa, pag hindi ka nakauwi ng ganitong oras, sa labas ka matutulog.
0: Sa labas, matutulog.
2: Yes. Ay, no, pag sinulod ha, umuli ka lang sugad hini nga oras. Diba?
0: Sa lugar rin, umuli itong oras. Kinabawasan na umuli.
2: Kinabawasan na, diba?
1: Paborog yun.
2: Ano na mas nga, kaya ano yan nakala? Diba? May na mga sugad dito, yan na, bagat medyo di rin na good as in sugad nga.
0: Uy, sometimes yun. May dapat mga strict parents.
2: Pero diri, iba nga ka-strict it ira yan na way hit pag panit ira mga anak.
0: Diba?
2: Yes. So. Actually kasi, mga kabataan yan na diri namang good pareha sa dungaan. Aton mga time nga bagahin. Adi hagawas, natanan,
0: yes.
2: Diba? Yan na, more on adira kwarto. Yes. So, diri nahiraan parehas nga kung malakat. Bagat kukunan in oras.
0: Mas medyo may pagkakaibagiha kung mga kabataan kasi pag yan na kay gumawas man nga ni Rat ito ni Koan, medyo mga syudad-syudad.
2: Correct,
0: mga
2: oo.
0: Bar. Wow, bar!
2: Diba?
0: Mga mall. Mga
1: so, an aton mga panahon diin ma. Maligit-ligit.
2: Ada ka kalsadahan.
0: Kamayapsan, kalubihan.
2: Yes.
0: Kaya naninilot ko, no?
2: Naninilot! Nanmamayabas. Oo.
0: Tapos iba nga yan.
2: Ang ginpamayapsan. Kay diri ira balay. Oh, diri ira tuna.
1: Ay diri, kay kasi yan na gihapon. Like, bilngong gati mo parents, okay sige, video call, madali lang. At that time, waray man
2: salit
1: talaga
2: mas,
1: cellphone.
2: Salit bagat mas mahigpitira, kay diri ira maaram. Diri nira mamomonitor. Yes.
0: Ah, mulaliwa ito. Pero amin ito ang mga posibleng mga pagkakaiba ito dito ha. Especially na when it comes to strictness without understanding. Kaya pwede ito mag-lead into negative outcomes.
2: Correct.
0: Ito ni ba kasi nagiging kuan na lugod, mapamaraan para lang makaligay ito ang mga punishments. Nakakagbuwa lugod, hindi oras, bisan di rin man dapat tira nababaro pagbuwa.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, ito nga emotionally nagiging feeling ni mo distant ka na itong imo mga parents kay imbis na love itong imo ginaabat para ira, more like kahadlok na.
2: Correct.
0: Or sometimes may napangani ka sirip ton o sahay kung baga nadudurudur na liwat iton pagiging strict to liwat. Nga haros di ka na nga makag-enjoy liwat iton imo youth. Mm-hmm. Diba? So, may itong problema when it comes to being strict na warilot kapalis na understanding itong sitwasyon ilabi na itong iyong mga anak. We're talking about parents, ano? When we speak of other people naman, bakit puro parang gihapon itong matatabo, di ba?
1: Oo, same lang gihapon ito kay...
0: Oo.
1: Based on her relationship, yeah.

0: pirami to. Basta masosobrahan kasi hindi mo pa i-instrict to liwat. Ada kay expect na lang na magiging emotionally distant talaga imo itong imo other person or itong imo anak. So awit ito sa mga consequence na liwat.
1: Diba? Kay it feel it, sometimes it era bagat feeling hit paghihigpit bagahin ano tawag yung gino-forbid hirit irang mga gusto nga tanan. Like,
0: di rin nakakag-enjoy.
1: Yes, di rin nakakag-enjoy. Sometimes nagiging, ano tawag ito, nagre-rebel de hira.
0: Kasi may mga parents what kasi nga baga nag-overstep lot masyado.
1: Baga nasosobrahan it, ira ka protective, ira ka...
0: Overprotectiveness na, di ba? So, pwede rin nalot maupay. Kaya rin nalot nakaka-developin maupay iton. Tawag ito, itong emotional and interpersonal skills ito natin mga kapataan.
1: Correct.
0: Diba? Malot itong problema. At syempre, kinalagyapon niya rin makig, tawag ito, makig-interact gihapon.
1: May socialization gihapon.
0: Makig-interact gihapon na itong tao. Pero, upod nga mo nga ni pati naman lang itong mga harmless lang ako ang interactions, di rin nga maupay. Kaya inihinder mo na itong development talaga itong imo anak or itong the other person.
1: Yes.
0: Now, adi pa, kung understanding naman without strictness, yan, amoy ni problema, nagre-resultan liwat iyan kakulangan yung disiplina.
2: Kasi mag-expect, okay lang, maintindihan ako niya. Kaya understanding nga.
0: Yes. So, saan hindi dito ni Bayto nila? Like, for example, itong mga kabataan, ulihin nga mga oras.
2: Naabusar.
0: O sa'yo, naabot na yung kwan, an hour after, mga sagrado, mas importante, nakauli, di ba? So, we also have to put certain boundaries gihapon nga although we do understand them, di ba? Importante lagi hapon nga may guti ay gihapon nga mga limitations nga dapat ni rasundon. Sharing pa man itong kabayo nga ni nga gipapasyagdan lang nga magdurudalagan, makakahirayo iton, bakit di mo na ito hikitan?
1: Correct.
0: Di ba? Pwede ni mo kudalan ito niya gidudurudalaganan. Makakadalagan lagi hapon niya, pero di makakahirayo. Matod ka rin sweet mo na dito mga kabayos. Alright? Medyo na dugang-dugangan magutila natin yung information na pagkira. Ito natin mga nababaroon about ito pagiging strict ito, pagiging lenient or understanding. Ito natin mga ikasitao. Later on, we'll be talking more about this topic. When we come back, mga kabayos, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstuga. Dito lamang sa nag-iisa ni nating blah, blah, blah. Dito lamang sa nag-iisa nating kabayos sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Artak Laban.
2: Laban!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract.
2: Na may pinakamataas ng orat value.
1: Yung

What if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa marusog na tay, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Nasa second hour session po tayo ng ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: Yun, at of course kasama niyo pa rin po yung mga vibes kada hanggang 10 PM ngayong gabi. Mga ilang minutes na lang matatapos ang ating programa. So sa mga ka-vibes natin dyan na hindi pa nagsend ng kanilang mga comments, ng kanilang mga opinion or thoughts, ideas, whatever sa patungkol po sa ating topic ngayong gabi, isend nyo na po habang may oras pa. Alright, and speaking of topic, ano nga pala muli ang ating tanong?
1: Ano ba ang mas importante? Ang pagiging mahigpit ba or ang pagiging understanding?
0: Kanina, na-compare natin yung dalawa, ano, kung alin pa talaga yung mas maganda. Parang, actually, parang balance lang naman talaga. Kasi yung isa, extreme, yung isa naman, pinapabayaan, di ba? So parang ganun pa rin, di ba, yung resulta. Yung pinakamainam talaga is yung tinatawag na authoritative parenting.
1: Ayun, para
0: authoritative relationship.
1: Oo, kasi kanina may inaano ko na hindi, may, di ba may mga kinds of parenting, di ba yun?
0: Oo. So itong tinatawag na authoritative parenting para sa mga parents na nakikinig sa ngayon, ano? Anong ibig sabihin ng authoritative parenting? Ang ibig sabihin nito is number one, you're setting clear expectations. Like for example, nagsaset ka ng consistent non-negotiable boundaries for safety and behavior. Like sabihin na lang natin na pag sinabi nating 7 PM yung uwian, dapat 7 PM yung uwian.
1: Hindi
0: otherwise, otherwise, hindi ka na makakapasok sa loob ng bahay.
1: Yes.
0: Diba? Ganon. Yung expectation yun na pagka 7 PM talaga, uuwi na talaga yung, nandun na talaga sa inyong bahay yung mga bata. And when we speak of 7 PM, hindi ibig sabihin 7 PM pa lang sila pabibiyahe papuntang bahay. No. Mga 15 minutes or 30 minutes before 7 PM, dapat nakabiyahe na para pagka 7 PM, nandun na sa bahay.
1: Yeah. Sure, dapat 7 PM, nasa bahay ka
0: na. Nasa bahay na talaga. So, yan ang tinatawag na clear expectation. Setting consistent non-negotiable boundaries for safety and behavior. Number 2, emotional validation. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang pagiging stricto yung pinag-uusapan natin dito. You also have to account yung feelings ng inyong mga anak. You acknowledge a child's feelings and explain the results or the reasons behind those rules. Like for example, pag sinabi natin 7 PM, dapat 7 PM. Bakit nga ba? Number one, mahihirapan na kayong umuwi pagka 7 PM kasi tawag ini, aragaw na itong pagsakay. Diba? Pangalawa, lalong-lalo na sa mga lugar na medyo malayo-layo rin, delikado talagang bumiyahe kasi madilim na. Maraming pwedeng mangyari, delikado talagang daan, especially na kung babae ka, nako, delikado 'yun, 'di ba? And number 3, for example, 'yun ang dapat na oras tayo kumain na together, 'di ba? So pag hindi ka naka-uwi ng 7 PM, hindi ka talaga makakakain.
1: Especially kung limited lang yung mga, yung parang na, yung pagkain nyo is parang naka-estimate lang kung ilan lang.
0: Yun ang, parang mga, may mga valid reasons naman talaga na ipapaalam mo sa bata.
1: Yes.
0: Na para maintindihan niya kung bakit ganun kabigat o bakit ganun ang mga sinet nyong rules. Like for example, yung uwian sa 7 PM. Okay? And number 3, natural consequences. Using logical outcomes rather than punitive punishment to teach responsibility. Yun. Pag hindi talaga sila makauwi ng 7 PM, let them feel kung gaano kahirap sumakay, makiagawan sa upuan, diba, ng mga public utility vehicles, diba? Aabutan talaga sila. Like for example, dito sa Tacloban, minsan inaabutan ka ng ilang oras bago ka talaga makauwi dahil sa kulang yung mga sasakyan sa compared sa dami ng mga pasahero. Diba? So, mahirapan ka pa. Tapos, yung iba pa, sisipagtulakan na. Diba?
1: Diba? Kapag para rush hour na.
0: So, let them feel that para ma-appreciate nila kung bakit dapat silang umuwi talaga. ng 7 p.m. para hindi nila ma-experience yung inconvenience sa pag-uwi, diba? Yun, natural consequences. Yun ang ilalabas sa mga bagay na dapat natin tandaan when it comes to authoritative parenting. Hindi yung sobrang stricto ka talaga, hindi naman yung sobrang lenient ka. Nando may konting strictness, pero at the same time, you also have to value the emotion, and at the same time, you explain kung bakit.
1: Oo, yung parang neutral lang. Mahigpit, pero mahigpit na understanding. Parang,
0: antas sa pagkakaiba kasi nito, pinaparanda mo talaga sila kung anong natural consequence ang kanilang di pagsunod sa mga boundaries na isinet ninyo, di ba?
1: Yes.
0: Okay. So, there you go mga ka-vibes. Sana naman ay nadagdagan natin ang inyong mga kaalaman patungkol sa mga bagay-bagay dito sa ating mundo. Wow!
1: Mundo! Ang laki ng ambag natin.
0: Ang laki naman ng ambag. Ano. Anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy po ang ating tugstugan. Huwag na huwag kayong bibitaw, manatiling nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Hi, salamat mga ka-vibes. Oras sa para kami mag-CUWian. And of course, susunod na po ang programa.
1: Late Night Vibes.
0: Makakasama niyo po ang nag-iisang papawal ng bayan. Walang iba kundi si...
1: DJ Rontoron.
0: Right, at pasalamatan po muna natin ang mga dapat pasalamatan ngayong gabi.
1: Ayan, thank you very much po sa mga ka-vibes natin dyan sa mga relay station natin sa Borongan, Katarman, Kalbayog, Katbalogan, and of course, ang ating Tacloban.
2: Maraming salamat sa mga naka-tune in sa atin, yung mga night shift dyan, ang mga ka-vibes natin, yung mga nag-road trip sa mga naka-tune in. Maraming salamat.
1: Okay. And sa mga ka-vibes natin na mga solid listeners sa kanilang bahay.
2: Thank you
1: very much.
0: Makikita-kita po tayo muli mga ka-vibes next time, ha? Mm-hmm. And of course, kami po ang inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lamon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: We're saying good night everyone. Ingat po sa pag-uwi at sa pagbiyahe. Bye-bye.
1: Bye ka-vibes.
2: Bye.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na.

0: na.
1: Kayo nakikinig dito sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan, kasama nyo si DJ Rontron, ang nag-iisang papaball ng bayan dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, kumusta mga ka-vibes? Ayan, sa mga nakikinig dyan. Ayan, live tayo napapanood sa ating official Facebook page. Ayan, 1007 FMR Tacloban. At batiin din natin yung mga nakikinig sa ating mga relay station dito sa Stern Visayas. Yan sa FMR Katbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katerman, and FMR Borongan. Ayan, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga shoutout. Ayan mga kapabes, huwag lang mahihiya mag-kuminto sa ating Facebook Live sa kanilang mga greetings. Ayan, syempre, at sa mga song request mga ka-vibes, ayan, feel free lang. At syempre, samahan nyo ako hanggang 12 in the midnight. At mayroon na naman tayong babasahing confession letter mga ka-vibes. Anyways mga ka-vibes, batiin ko muna yung mga sugi nating tagapakinig dyan, lalo na kay Dot Subalion ng Barangay Imelda, Tulus, Salute, at sa ating mga ka-vibes ano, na dito sa Metro Tacloban, lalo na yung mga nagbabantay ngayon ng mga tindahan. Ayan, 24/7 na nakatune in sa atin, at sa ating mga security guards na laging naka-tune in. Ayan, at sa ating mga katulad na night shifter. Ayan, so mga ka-vibes, diyan lang kayo, back muna tayo sa ating pangmalupitang mga tugtugin. Magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.
2: FM Radio, the vibes
3: ang lupet.

Alright mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight. Dear DJ Rontoron, pahid na lang po ng aking tunay na identity. Tawagin niyo na lang po akong Adeline, isang second year college student. Gusto ko lang po sanang humingi ng payo sa sitwasyong kinabibilangan ko ngayon. Hindi po madali ang buhay ko bilang estudyante. Isang kahig, isang tuka ang pamilya ko sa probinsya sa Samar. Kaya nakikitira lang ako sa tita ko rito sa Leyte para makapag-aral. May mga araw kahit pambili ng tanghalian o baon sa eskwelahan ay wala ako. Sapat na pasahi lang talaga ang hawak ko papasok at pauwi. Sa kabila ng gutom at pagod, tinitiis ko ang lahat dahil matindi ang pangarap ko makatapos. Para matulungan ko ang aking mga magulang hanggang sa dumating sa buhay ko ang isang lalaking sa campus. Isa siyang 45 years old professor sa aming universidad. Hiwalay na siya sa kanyang asawa at hindi ko naman siya naging guro sa alinmang subject. Nagsimula ang lahat sa simpleng kumustahan sa hallway hanggang sa naging tahasan na ang kanyang panliligaw sa akin. Nang malaman niya ang matinding kagipitan ko sa buhay, nagsimula siyang mag-abot ng tulong pampinansyal. Noong una ay nahihiya pa akong tumanggap. Pero dahil sa matinding pangangailangan para sa mga proyekto, bayarin sa school at pangkain, napilitan akong tanggapin ang pirang inaalok niya. Tulong lang ito, Adeline, para makatapos ka. Ayan ang palagi niyang sinasabi sa tuwing may aabot siyang pera. Sa ngayon, DJ Rontoron, wala kaming relasyon. Hindi ko siya sinagot at wala akong romantikong nararamdaman para sa kanya. Ngunit sa kabila nito, panay pa rin ang bigay niya ng pera at suporta sa akin. Dahil dito natatakot na ako na baka dumating ang araw na singilin niya ako at ang katawan ko ang hingin niyang kapalit. Hindi ko kayang ibinta ang aking sarili, pero hindi ko rin makakaila na kailangan ko ang tulong niya para makatawid sa araw-araw kong pag-aaral. Sinubukan ko pong makipag-usap ng tapat sa kanya tungkol sa mga kinakatakutan ko, pero mas lalo lang akong nagulat sa naging tugon niya. Napakabait ng professor na ito. Sinabi niyang huwag daw akong mag-alala dahil wala siyang masamang balak at handa raw siyang maghintay hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Wala siyang ipinaparamdam na anumang pressure o pilitan sa ngayon. Ngunit imbis na mapalagay ang loob ko, mas lalo lamang pinapait ng konsensya ang aking dibdib. Araw-araw akong nababagabag sa isipang paano kapag dumating ang araw na hawak ko na ang aking diploma, pero wala pa rin siyang aasahan mula sa akin. Ang totoo kasi, DJ Rontoron, hindi ko talaga siya gusto at kung mag-aasawa man ako, sa hinaharap, ang pangarap ko ay ang makasama ang isang taong kaedad ko rin. Natatakot akong nagbibigay ako ng maling pag-asa sa taong habang tinatanggap ko ang kanyang suporta. Kaya gustuin ko man siyang layuan at tanggihan, bumabalik ako sa realidad na kapag tumanggi ako, baka hindi ako makakain at hindi

0: Eh mga ka-vibes, ang kwento ni Eileen, ano, sa mga gusto magbigay ng kanilang mga advice or comment opinion para sa ating letter sender, ayan na, huwag lang mahihiya mga ka-vibes mag-comment at mamaya ay babasahin natin yan, pag-usapan natin to, ang kanyang kwento at bigyan natin siya ng advice. Anyways mga ka-vibes, magbabalik pa rin po ang late night vibes, kaya dyan lang kayo, dito lang yan, sa 1.7 FMR, ang ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupet.
1: FM Radio. Good vibes.
2: Ang

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
2: Favorite music radio.
1: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
2: Favorite music radio.
1: FM radio. Favorite
2: music.
1: Radio.
2: Radio.
1: Favorite
2: music.
1: Radio.
2: Radio.
1: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
1: Late Night Vibes na, ha?

0: Kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FMR Tacloban. Kasama pa rin ang DJ Papa Ball ng Bayan, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, kanina mayroon tayong binasang confession letter ng isang babae na tinawag na lang natin sa pangalang Adeline. Isang second year college student na si Adeline na nahirap sa buhay. Galing siya sa probinsya at nakatira sa kanyang tita sa Leyte para makapag-aral, at minsan wala siyang pambili ng pagkain, baon at pang school expenses. May nakilala siyang 45 years old na professor sa universidad. Hindi niya ito naging professor sa kahit anong subject, pero nagsimulang manligaw ang lalaki sa kanya. Nang malaman ng professor ang kalagayan ni Adeline, nagsimula na itong magbigay ng pera para sa kanyang pagkain, project at iba pang gastusin sa pag-aaral. Palagi nitong sinasabi na tulong lang yon at walang kapalit. Ang problema, hindi naman gusto ni Adeline ang professor. Hindi niya ito sinasagot at wala siyang romantic feelings dito. Kaya habang patuloy niyang tinatanggap ang tulong, nagsimula siyang matakot. Paano kung dumating ang araw na singilin niya ako? Paano kung hingin niya ang katawan o pagmamahal ko bilang kapalit? Nakausap naman niya ang profesor at sinabi nitong wala siyang masamang balak at handa siyang maghintay hanggang makatapos siya. Pero nanatili ang konsensya ni Adeline. Pakiramdam niya baka nagbibigay siya ng maling pag-asa dahil tinatanggap niya ang pera ng isang taong may gusto sa kanya. Kaya ang tanong niya mga ka-vibes, nagtitik advantage ba siya o tama lang tanggapin niya ang tulong dahil kailangan niya ito para makapag-aral? Ako, mga ka-vibes, pag-usapan natin to. Ano, para sa akin, hindi natin pwedeng husgahan agad si Adeline na ginagamit niya ang professor. Bakit ? Kasi malinaw sa kwento na hindi naman siya ipinangako ang sarili niya. Hindi niya sinabi na sige, tutulungan mo ako at mamahalin kita. At hindi rin naman masama humingi o tumanggap ng tulong kapag talagang nangangailangan ka. Pero ito lang Adeline, may isang bagay na kailangan gawin na maging malinaw ka. Kung hindi mo siya gusto, sabihin mo ng maayos, huwag kang magbibigay ng mixed signals para lang hindi mawala ang financial assistance. Kasi kung alam mong gusto ka niya pero pinapaniwala mo siyang baka magkaroon kayo ng relationship. Someday, kahit alam mong wala talaga doon na nagiging unfair. Pero kung sinabi mo ng malinaw, sir, magpapasalamat ako sa tulong ninyo pero ayokong isipin ninyo, takapalit nito ay magkakaroon tayo ng relasyon. Hindi ko po kayang ipangako yun. At pagkatapos nun ay pinili pa rin niyang tumulong ng walang kondisyon. Hindi mo responsibilidad ang feelings niya. Ayan, pero ito naman advice na lang natin para kay Adeline. Ayan, Adeline, naiintindihan ko kung bakit mahirap tumanggi. Gutom, tuition, projects, pamasahe, hindi madaling sabihin na hindi lang. Pero habang kaya pa, huwag mong hayaang maging iisang source ng pangangailangan mo ang isang taong may romantic interest sa'yo. Dahil kapag nasanay kang umasa sa kanya, darating kasi yung panahon na baka matakot ka nang masabi ng hindi, di ba? At tandaan mo ito na ang tulong ay tulong lamang kung malaya kang makakatanggi kapag may hinihingi ng kapalit. Kaya kung dumating ang araw na sasabihin niya ang dami kong ginawa para sa'yo, ito lang naman ang hinihingi ko. Hindi mo kasi kailangang bayaran ang tulong niya gamit ang pagmamahal o katawan mo. Walang halaga ang perang na ibigay sa iyo ng nagbibigay sa isang tao ng karapatan sa katawan mo. At dahil professor siya sa university at estudyante ka, mas kailangan mong panatilihing malinaw ang boundaries ninyo kung sakaling magkaroon ng pressure, pananakot o pamimilit o anumang harassment, huwag mong sarilinin. Lumapit sa taong pinagkakatiwalaan mo at sa tamang student support office ng school. Kaya ka-fives, ano, minsan kapag nangangailangan tayo, kumakapit tayo minsan, ano, kung sino talaga ang may kayang mag-abot ng kamay at walang masama doon. Pero habang tinatanggap natin ang tulong, huwag nating kalimutang protektahan ang sarili natin. At para naman sa mga taong tumutulong, ano, kung tunay man na natulong ang na ibinibigay nyo, huwag mong gawing utang na loob ang kabutihan mo. Dahil ang tunay na tulong ay hindi nasasabing tinutulungan kita, kaya may karapatan ako sa iyo. Para kay Adeline, tapusin mo na ang pag-aaral mo pero huwag mong ipagpalit ang sarili mo para lang makarating sa graduation. Maghahanap ka rin ng ibang paraan, para sa ano, suporta, scholarship, school assistance, trusted na mga kapamilya mo, relatives o ibang legal at ligtas na pagkakakitaan. Para unti-unti kang maging independent sa tulong ng professor. At ang diploma na pinaghirapan mo ay dapat maging simbolo ng pangarap mo. Hindi paalala ng isang utang na hindi mo naman kailangan ipangako. Ayan, mga ka-vibes. Alright, ano, sana ay may napulot ka, Adeline, sa atin, ano. And as mga ka-vibes, batingin ko muna dyan sa ating mga ka-vibes sa Barangay 84 Manlo Reef. Ayan, palaging nakatune in sa atin. Ay, Kagawad Kaloy, ayan, kay Jan Mark Balion, Mike Musanto. Ayan. And as mga ka-vibes, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FM War Tacloban and ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet.
1: FM Radio! Good Vibes!
2: Ang lupet!

0: Midnight Vibes with DJ Ron Turon.
1: Hey mga ka-vibes, kayo nakikinig pa rin dito sa 107 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang Lupet. Hey mga ka-vibes, dito muna tayo panandali ang magtatapos sa ating programang Late Night Vibes. At syempre maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, nakinig at nanood sa ating Facebook Live. Sa mga tahimik lang na nakikinig dyan dito sa Metro Tacloban, sa ating mga rail station dito sa Eastern Visayas dyan, sa ating mga technician, sa ating mga rail station. Maraming salamat dyan sa FMR Katbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and FMR Borongan. Especially dito sa ating main station, FMR Tacloban. At sa lahat ng mga kabibs natin na nag-download ng ating FMR Philippines application. Maraming salamat mga ka-vibes at sa mga papauwi pa lang galing sa mga trabaho. Ingat-ingat po sa pagmamaniho. Takbong pogi lang po katulad ni DJ Rontron. At syempre, mga ka-vibes, ako ang inyong nakasama. Ang nag-iisang papabol ng bayan na DJ Rontron. Dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107 FMR Tacloban ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang Lupet. And I love you, goodbye mga ka-vibes.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

kapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at inagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, digasman o kagagawan ng tao. Inilulungkot namin gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawahan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

kapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalantaan. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, digasman o kagagawan ng tao. Inilulong namin gawin kami mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawahan mo kami. O Mariyang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin.

Radyo Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: This is FM Radio, FM Radio, Favorite Music Radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold,
6: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
5: Santhon Plus Gold.
7: Yahoo!
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhon Vitamin C.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
10: Welcome po sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Doc Samaritan at Yes to Health. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyo po makasama. At andito naman tayo para talakayin po sa programang ito. Paano ba maiwasan? Ganon din, lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin sa ating pong programa, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
11: Maraming salamat, partner, at maligayang pakikinig sa lahat po na ating mga kababayan, sa lahat po na naabot na ating signal sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano? Ito na naman po ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng mga impormasyon na may kinalaman ho sa holistic healing, preventive medicine, naturopathy. At siyempre, katuwang natin na ating mga produktong talaga naman pong marami na ang natulungan na paginhawa sa buong Pilipinas.
10: Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin, ha, na meron po mga katanungan, gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po, ha, ng mga dekalidad, mga napakabisa, napaka-epektibong produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, syempre, kasama po dyan ang Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C, Nature Soya Coffee or Santhon Coffee Mix, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Santhon Plus Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Oil. Available po yan, ha, sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyo pong lugar, sa Southstar Drug, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy at iba pa pong mga leading drug store sa inyo pong lugar. Or pwede nyo pong i-order yan sa Shopee o kaya sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ulitin ko lang yung text line po natin para sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan nating pansin yung inyo pong mga katanungan at bibigyan kasagutan po yan. Free consultation on air ni Dr. Algie. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santhon Gold Herbal Capsule at Santhon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold,
7: Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
7: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha? Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo ba? Kampiyon ganyan, Turbo.
14: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clabu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
16: Mas lalakas ka pa.
17: Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
18: Mmm, suwabe ang aroma.
19: Santhon Plus Coffee Mix.
18: Suwabe ang lasa.
19: Magaan pa sa bulsa.
18: Santhon Plus Coffee Mix.
19: May kape ka na,
18: may gamot ka pa.
19: Santhon Plus Coffee Mix.
18: Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
7: Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
7: Santhon Plus Gold.
20: Yahoo! Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santhon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santhon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santhon Plus Gold. Narinig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka paki-check din yung atay ko, baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi, ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya, lahat ng laman loob mo, okay siya. So sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then ang liver mo sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santhon Plus Gold kasi iniisip ko na kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santhon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya.
10: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Pangunahin po dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santhon Gold Herbal Capsule at Santhon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C. Available yan ha sa mga local drug stores, sa mga health shop, herbal store, sa mga shopping malls. Pag mayroong mga nagtitinda ng mga herbs dyan, available yan sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, ganun din po sa Mercury Drug at Watson's Pharmacy. At ganun din ha sa Shopee at sa Kasalasada, sa official store ng Yes to Health, available po yan. Order lang po kayo ha. At kahit saan po kayo, eh, makakarating ang ating po mga produkto. Ang ating text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ito, Doc. Hello po. Bakit po ganito ang pakiramdam ko pag minsan pinagpapawisan po ako? Parang naninikip po ang dibdib. Tapos, sobrang katipo ng lalamunan ko. Biglang bumibilis po heartbeat. Sana po matulungan niyo po ako. Stress na po ako, Doc. Marlon po, ng Tayug.
11: Ayan. Yung sinasabi, yung stress na siya, may kinalaman din yun doon sa nararamdaman niya. Ilan na kaya edad niya no, ni Marlon?
10: Hindi po nabanggit.
11: Hindi nabanggit. Pero yung mga ganyang mga kondisyon po kasi, yung nagkakaroon ka ng pananakit ng lalamunan o pangangati ba? Yung sinabi niya, pangangati, palpitation, at stress, halos magkakadugtong po yan. Karamihan sa mga may ganyang kondisyon, tapos magpupunta ka sa doktor, minsan sasabihin, o magpa-ECG ka, or magpa-laboratory ka, most of the time, nakikita ko na ang result, normal naman. Kasi wala ka namang physical na damage sa organ, gaya po ng heart, gaya ng sikmura, or any part ng katawan mo. Pero ang nangiging pangunahing problema, connected yan dun yung acidity, yung nutritional deficiency. Kasi once nakulang ka ng calcium or other minerals gaya ng magnesium at iba pang mga phytochemicals na kailangan talaga sa normal function ng katawan, everyday function, nagkakaroon ka ng mga discomforts. Kumbaga, kaya nga yung nutritional therapy nandun sa tinatawag na preventive. Kasi bago ka magkasakit, ng mga halos hindi mo na maipaliwanag yung nararamdaman mo, nagsisimula na muna sa kakulangan sa mga pangunahing sustansyang kailangan ng normal function ng katawan natin. Once na mangyari yon, may mga discomfort ka nararamdaman. Basically, yung sinasabi niya, nakikita natin kakulangan yan sa ilang mga minerals like calcium, yung potassium pwede rin at magnesium, or number one na mga electrolytes na kailangan po for normal heartbeat. And yung nararamdaman niya sa lalamunan, maybe, kung acidic po kayo, ay pwedeng yun po ay natitrigger lang or nai-irritate. Ano? So maraming pwedeng dahilan sa mga symptom na sinasabi niyo. Kaya nga, ang kinakailangan, kung hindi pa kayo talaga nakakapagpa-check up, pasal din po kayo sa doktor para talaga malaman ano ba yung dahilan. Kasi para hindi kayo ma-stress. Kasi ganun yun partner. Mm-hmm. Pag yung hindi mo alam ang sakit mo, nag-iisip ka. Baka malala ka na, baka ito'y seryosong kondisyon na pwedeng ikamatay. Talagang nakaka-ano yun. Nakaka-praning yun kumbaga sa termino nila. No? Kaya kailangan ng check-up. Ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-check up because yung panahon or opportunity mo ay hindi mo mahanap, okay, walang time or walang budget, pwede po kayo mag-start doon sa mga basic lang. Okay, mag-take kayo ng mga supplement gaya po ng B-complex, isa yan, calcium, vitamin C ang isa sa pinaka-importante. Kasi nakita ko sa mga tao na nagtitake ng mga supplement tapos hindi nagba-vitamin C, parang wa-effect. Kasi nga, vitamin C is the catalyst of metabolic function. Kumbaga, kahit may calcium ka, kahit meron kang magnesium or any multivitamins, kung walang vitamin C dun sa iyong tinitake everyday, hindi rin na masyado napapakinabangan ng katawan. Kaya nga dito sa programa natin, yung ating non-acidic vitamin C, isa yan sa lagi natin binabanggit. Basic yan that you need to take every day. Non-acidic pa siya, ha? And another thing is B-complex. Okay? Calcium, vitamin C, B-complex. Yung magnesium, mahirap hanapin yan . Kaya yung magnesium, kahit hindi na masyadong priority mo. And kung meron kang Santon Gold, doon sa lugar mo, simulan mo nang i-take. Mag-start ka sa 2 capsules 3 times a day before meals. So gawin mo siyang everyday kahit 2 weeks lang muna. Then after 2 weeks, pakiramdaman mo yung sarili mo. Baka sakaling nag-i-improve ka na. Kasi karamihan ng pasyente, binibigyan ko ng ganyang recommendation, hindi pa pwede talaga hindi silang mag-improve. If wala naman silang sobrang seryosong may bara sa puso, lumalaki ang puso, which are common na kumbaga ailments na pwedeng nararamdaman yung ganun, ay ano, pwede kang ituloy-tuloy mo lang ng one capsule 3 times a day after 2 weeks. Kasi nag-i-improve talaga yung kondisyon po ng mga pasyente yung nagtitake niyan. Kasi malay natin, hindi yan seryosong kondisyon, kundi yan ay simpleng nutritional deficiency lang. Sinabayan pa nung stress, nagpapalpitate ka, kaya sa tingin mo parang hirap na hirap ka. Minsan mahirap matulog, minsan may pangangasim pa yan. So, try nyo po yun ha. Magpa-check up, then take supplements, and kumain ng tamang pagkain. Huwag hong, ang pipiliin mong pagkain ay yung walang mga sustansya. Marami yan. Kung saan-saan tayo makakakuha ng masarap na pagkain, walang sustansya, kaya lalo po tayo nagkakaproblema.
10: Maraming salamat dong. Ating pong text line, sir, 9615322110. Imelda po ito, 55 years old, taga Bicol. May diabetes po ako. Ano po ba ang gamot sa tinutusok-tusok po na paa at kamay? On and off din po ako, Doc.
11: Ayan, maraming salamat po sa text po ninyo. At welcome din sa mga taga Bicol, sa ating mga tagapakinig dyan. So most common ano, doon sa mga diabetic, usually ang kanilang nararamdaman talaga as indicator na nagkakaroon na ng complication ang diabetes ay yung tinatawag na diabetic neuropathy. So yung diabetic neuropathy is sa complication na tumatama. Neuropathy means yung nerve. Okay? Sa nerve. So once na ikaw ay mayroong diferensya na dun sa mga nerves mo, especially dyan sa mga lower extremities, sa mga talampakan, sa mga dulo ng daliri, yan ang common kasi during diabetic condition, yung dugo natin, literally, nagse-circulate yung glucose na hindi napoprocess ng katawan. Nandun yan sa dugo natin. Imaginin mo na meron kang asukal sa dugo. O diba, anong viscosity ng dugo mo? Napakalapot niyan. So yung usually, yung circulation, hindi siya nagiging sufficient dun sa mga area na malalayo na sa puso at mabababa at true gravity, kumbaga, medyo hirap ang sirkulasyon. Kaya usually, yun ang apektado. So ang ginagawa natin dyan, once na ikaw ay may neuropathy, kailangan mo talaga ng mga sustansyang para sa nerves. Pero hindi riyan mag-i-improve once na hindi mo makontrol ang iyong diabetes. Kasi yun ang pinakang punot dulo eh, yung pagtaas ng sugar that causes circulatory problem. So, yung iba nagtitake sila ng B-complex, pero kahit ang tagal na nila nagtitake ng B-complex, dahil yun naman talaga yung pinakang basic para sa nerve. Kumbaga generic yan. Ah, pag meron kayong pamamanhid, tusok-tusok, B-complex ang binibigay ng doktor, hindi pa rin sumasapat. So ang target na natin, wag na yon, wag na yung complication. Ang target natin, yung pinakang main problem ninyo. Ayan, yung diabetes. So alam naman natin, ang diabetes, hindi naman po yan sakit na hindi nalulunasan o nape-prevent. Okay? Kung wala man sinasabing 100% cure for diabetes, sabi ng mga doktor, pero at least meron pong preventive at reversive na mga pamamaraan. Ibig sabihin, hindi lalala. So, pwede kayo mag-take ng mga pagkaing, una, yung mapapakla sa herbal medicine. Yan ang aming tinuturo. Mapakla. Ano ba yung mapakla mga herbal? Yung mga puso ng saging, ano pa, banaba.
10: Yung kasoy kaya, Dok?
11: Kasoy, pwede rin yan. Meron pa yung tawag dito, mga kamote. Pwede yan. So, yung mga pagkain na yon ay merong mga natural component na nakatutulong sa metabolism. Okay? Mga bitter na mga pagkain o yung mga papapait, basta wag lang yung lason. May mga halaman kasi na bitter na meron siyang poisonous nature eh. Pero kung pag-aralan nyo mabuti, katulad ng mga herbal na mapapait, katulad ng mga sambong, serpentina, madali po yan, madaling itaken araw-araw. O ampalaya, ang pinakang proven. Because ang ampalaya, meron siyang pag-aaral na sinasabi na yung ampalaya ay may mga phytochemicals talaga na nakatutulong sa metabolism ng asukal sa katawan. Tinutulungan niya yung pancreas sa secretion, then yung tinatawag na uptake ng ating cellular uptake ng sugar. Kasi minsan, kahit marami kang insulin, kung yung insulin receptor ng cell mo hindi nagre-receive ng sugar, sub-supply pa rin. Kaya yung ampalaya, maganda yan. Okay? So, mag-salad ka na ampalaya. Malunggay is also good. Okay? At ganun din yung garlic. So, yung mga yan, mga sangkap, pinagsama-sama yan sa Santon Gold. Kumbaga, ito mga to kasi, alam naman natin na kahit saan kayo pumuntang lugar, may diabetic. So, yun talaga yung sinadya natin pagsamasamahin. Kaya para kasabay ng mga herbal na iniinom sa bahay, mga tsa na iniinom mo, yung diet mo na, binabago mo na, meron kang isang mabisang maasahan yung ating produktong yan. So, take nyo lang po siya 1 capsule 3 times a day as your nutritional maintenance every day plus vitamin C. Ayan. At obviously, iwasan nyo yung mga high glucose na mga pagkain na commonly inihahain natin sa ating mga tahanan para po makontrol yung inyong diabetes na nagko-complicate kaya kayo nakakaramdam ng parang tusok-tusok sa inyong mga talampakan.
10: Ayan, maraming salamat, Doc. Ito, Lisa po, 46 years old. Tanong ko lang po, Doc, kasi may sakit po sa katawan ko, yung tuhod ko po, Doc. Nagpa-doctor po ako. Kahapon, sabi mataas uric acid at cholesterol ko. Nag-take na po ako ng gamot, pero ganun pa rin po. Salamat.
11: Ayan. So, isa pa yan. Bukod sa diabetes, ito pa itong tumataas na uric acid na nagpapahirap. 46 pa lang siya, bata pa eh, di ba? So, ibig sabihin, yung nararamdaman nyo, pwede pang ma-prevent na hindi ito lalala, okay? So, yung uric acid po kasi, yan po yung isang waste product ng metabolismo ng katawan na karamihan ng pagkain nata natin, may purines that causes high uric acid in the body. So, ang ginagawa lang namin yan, halimbawa yung medyo nakakaramdam na kayo ng pangangalay, pangingirot ng inyong kasukasuan, yun yung mga early stages. Kumbaga, pwede pandaanin yan sa hydration. Ibig sabihin, may mga tubig kayo na alkaline water. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi yung kidneys natin ang nagtatapon ng uric palabas. Kaya lang, humihina yung output dahilan nga sa una, kulang sa tubig, acidic yung tubig, tapos hindi na nga naitatapon ng tama, tambak pa yung kinakain natin na high in purine that causes high uric acid in the body. So, yun yung kwento, bakit nagkakaroon yan. So, ang gawin ninyo, tulungan nyo na lang yung inyong katawan para mas mabilis ma-eliminate. Kasi kahit anong gawin nyo, pag-inom ng painkiller or anti-inflammatory, kung hindi po nyo mailalabas effectively yung uric na yan. Kasi kahit naman umiwas ka talagang kung nagpo-form ka ng uric acid, magpo-form ka. Nasa genetic sometimes yan. Kaya minsan yung tatay, yun ang sakit. Yung anak, ganun din ang sakit. Kumbaga yung iyong ability to excrete sometimes apektado or mabagal. So ang ginagawa natin, tutulungan lang natin. Yung mga common herbal medicine na binibigay po natin mula pa nung panahon, yung mga sambong, buhok ng mais, yung gotokola or yung soro-soro or takip-kuhol, maganda yan for uric acid. Maganda rin yung tanglad. Maganda rin ayon sa mga pag-aaral yung pansit-pansitan. Ayan, maganda rin yan. Pwede rin kayong gumamit ng luyang dilaw. So, yung mga yan, everyday nyo iti-take, malaking tulong po siya. Kaya lang, minsan, natatalo kayo noong yung paglabas ng uric, then tatambakan mo ulit ang katawan mo. Parang yun ang nagiging reason. Lalo nga, hindi aware yung mga tao, ano ba yung mga pagkain na talagang primary contributor. So, sabihin ko na, karne, especially laman loob, mga refined sugars, yung mga cakes and pastries, ang taas ng uric acid niyan, at kinakailangan iwasan mga cheese and dairies and milk, mataas ang uric acid niyan. So, iwasan po ninyo. Okay? So, sa ating supplement naman, meron naman tayong may tutulong kasi yung supplements natin ay may mga phytochemicals, mga vitamins and minerals that can enhance metabolism of uric. Nakakatulong din siya para sa kidneys natin na maging efficient yung kanyang ability to excrete acids, not only uric acid. Kaya kung nakakaramdam na ngayon, take note, paramdam pa lang yan. Yan yung start pa lang yan. At kinakailangan nyo nang gawin yung dapat yung gawin, yung sinasabi natin dito. Take yung ating Santon Gold, 1 capsule 3 times a day as your regular maintenance na nutritional therapy. At least 30 days minimum. Pakiramdam mo yung sarili nyo. Pag maganda, huwag nyo ihihinto. Tuloy-tuloy nyo lang po. Plus vitamin C. Dahil ako, marami na akong nakita mga pasyente na halos hindi makalakad. So, pinamaintain ko lang yan sa kanila. Then, change diet. Lots of water. May mga tea that are very friendly sa kidneys natin. Ayun, naka-recover sila. At sabi nila, maganda po yung kanilang, kumbaga sa pain, na dati napakatindi, ngayon po ay manageable na. So, sana makatulong.
10: Yan, maraming salamat, Doc. Ating pong text line, sir, 961-532-2110. Doc Albert po ito, 43 years old, taga Pampanga. Tanong ko lang po kung kidney stone po ba sakit ko, kasi madalas po ako mag-ihi sa gabi. Salamat, Doc.
11: Ang usually, ang kidney stone, hindi yun yung manifestation niya. Ang kidney stone, commonly, yung pag-ihi natin medyo mahirap, na ginananakit ang balakang natin, madalas kayong susumpungin ng UTI, kasi yun yung mga common manifestation once na meron kang bato sa bato. Okay, yung iba naman na may kidney stone, baliktad naman, ihi ng ihi. Mm-hmm. Pero hindi yun madalas na gano'n ang nangyayari. Most of the kidney stone patient ay yung urination ang problem nila sa kanyang pananakit ng balakang. Dahil ikaw ay lalaki at ikaw ay nasa 40 plus na, yung ihi ng ihi sa gabi ay indicator baka po nagkakaroon tayo ng slight enlargement sa ating prostate. So the best way is to go to a doctor at ipacheck po ninyo, baka sakaling kayo po ay nagkakaroon ng konting pagkapal ng prostata. Kasi alam nyo, yun yung number one kasi na symptom ng prostate enlargement. That's why ang prostate enlargement ay isang napakatahimik na klase ng sakit, na kaya nga yung prostate cancer na sinasabi nilang one of the leading cause of death among cancer cases sa mga kalalakihan is a silent killer. Bakit? Mm-hmm. Eh, akala mo normal lang eh. Yung ihi ng ihi, hindi mo masyadong pinapansin. Yun pala, nagkakaroon ka na ng development sa prostata mo ng bukol and eventually nagiging malignant. Pero sa case ninyo, huwag kayo manerbiyos, kasi kung sa gabi kayo hindi nahirapan, madalas umiihi, most common talaga yan ay mild enlargement, yung tinatawag na BPH. Pero since hindi naman ito consultation on air or diagnostic on air, that's just my opinion. Pero yung kidney, hindi kasi yan yung pinakang major symptoms, okay, ng kidneys. Okay, kung meron kayo nararamdaman ganyan, magsambong na kayo. Sambong, tanglad, yan, buhok na mais, gawin po ninyo siyang regular na tiyaan nyo. Plus, you need to take vitamin C at mag-take na rin kayo ng Santon Gold. And isa pa, pwede nyo i-take one capsule a day yung Turbo Dietary Supplement. Kasi yun yung preventive para sa mga common problem ng lalaki, especially hormonal, erection, libido, prostate. Ayan, mag-take na kayo at least 15 to 30 days para mahadlangan yung inyong hormonal deficiency at hindi nalalala yung inyong kondisyon. So, palagi ko, in my opinion, kung yun lang binigay mong symptom na nararamdam mo, parang hindi kidney problem yun o kidney stones.
10: Maraming salamat, Doc. Ating pong text line, sir, 961-532-2110. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagan payo pa po kayo dyan para sa mga masugid nating taga-subaybay, Luzon, Visayas, at sa Mindanao, Doc.
11: Okay, maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga kababayan natin na merong karamdaman na naghahanap po ng lunas. Tandaan po natin, ang kalikasan na nilikha ng Diyos ay napaka lawak ng kaya niyang gawin sa ating kalusugan. Kinakailangan lang po talagang alamin natin ano yung pong paraan, paano sila gagamitin, saan sila gagamitin, at yan ho ang purpose ng palatuntunan pong ito. Saan man po kayo naroroon, sama-sama po tayo sa bawat oras na kami po ay nasa himpapawid, at sana po ay makatulong po kami kahit na maliit na bagay ay mabigyan po namin kayo ng impormasyon. Maraming salamat po. Si Doc Algie Bacla po ito. Hanggang sa muli, sana po ay pagalingin po tayo ng Panginoon anuman ang ating nararamdamang problema sa kalusugan.
10: Maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bacla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Maraming salamat po sa pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hines. Mabuhay Luzon, mabuhay Visayas, Mindanao, God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfirm Plus Gold. Sunfirm Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfirm Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfirm Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfirm Plus Gold,
6: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfirm Plus Gold.
0: Yahoo!
5: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunthorn Vitamin C.
5: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Sunthorn Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sunthorn Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
3: Nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
18: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Napakiana la!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naagrabyado.
5: Napakiana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
3: Napakiana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang paglarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla!
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

0: Otro mga pahingagari, Junaid, kumusta? Oh. Siya, nini nga biyernes itong bulan. Bulan ito, no, Oktubre ito, 2026, pizza dos. Kumusta? May klase ito ni ba? Ito ni ba, waray? Kay ano ko nung iba? Kay kakulup man ko ng titsis, day diri. Week it ginirestoryahan din ni. National Titsis Day, Titsis Day Week. Diri di week. Basta simana. May puhay daw ko na ay Dan Riquez. Diri nationwide nga din. National, international. Nationwide kay nationwide kayo sa salino. Balitaw si Mana ini. Si Mana diri, diri los kadlaw ha. O kakulupan takluban. So yan may klase na, sulod na. May klase, may trabaho. Ang mga taga-dipend nga gin-suspend kakulup. Ang era klase, pagsalinurog ito na International Teachers Day. Inin hapalo, liwat, waray yan na. Waray yan na hapalo, klase. Pero itong mimo, klase la. Waray siring nga waray trabaho. Gobyerno, pampubliko ng sugad man, pribado ng eskwilahan. Upod ganit kalid sa ano hini. Itong tunga lady, kumusta nga dakan pari, father, inin Norman na Bolincia, iya itong Paris Presidida. Kumusta padre? Lunis it ira, oray klase. Likewise, itong dagami, lunis gihapon. Oy, street itong kuan, street anus kasimana. Puro ganito. Kaya kung Lunes, kakulupla ko no alanganin, dapat ko no ang takluban Biyernes gihapon. Kaya para Biyernes, Sabado, Domingo, alanganin man ko no. Kaya kakulupan pag-start, inaano ka mo. But anyway, kumusta na labalita ko yung utaran? As usual, ano kita ito na itong taramdan? Of course, iyo taramdan. Bain ka mo na hingalimot, inhika vibes, Danny Murbus Riquez. Kotobla kita lasahis. Nagtapos na lot itong simana, no? San o kita mag inin na tikangin nga itong programa? Baga nabuhi ang mga dugo kay ang Christmas song. Okay, balita. Alamin akong magahon, pamamati, no? Saring paman baga na hinga nga limot ka usahay. Maupay ko no ang templada yan ang iyong teknisyan. Kaya ano, gahuman ko ng Christmas song nga baga asing paman malaom-laom. Ditlot ko no kitan baga pansumba. Ang digi-digi-digi-digi-digi. Ano ba ito? Ang sinundan ko nun kaboom-kaboom. Sayaw-sayaw, sharing panira. Balitaw. Sige na. Ba't na? Open nga agatong ito na. Parang ito nagkakamatan, of course. Hinautunta nga na kita mga paipanlaw sa pagkain ng mauras. Nga hinautunta maging mabinungahon. Ito na ito na inin na adlaw. Yan na. Biyernes. Pitsa dos pala. Ano itong dos may da significant din niya aton? Oktubre. Labot itong Oktubre makasangkayan para aton ng mga Katoliko Rosary Month. Tama? Oktubre 20. Ikapira na nga anniversary. Itong late landing. Anniversary? Kaya ano kung nung anniversary? Nga damo ko nung nagpatay ito. Dire kay liberation man. That's why anniversary kalipay kay liberation. Kumbaga, nakada na kita halibertad. Dire libertad palo. Dire plaza libertad. Kundi liberty. Ha? Kumbaga, hawinaray, nakada na kita hakagawasan han magragdaog nga makamut. hanapun. Diba? So, that's why inin anniversary. Okay, diri kuno dapat kun damot nagpatay diri anniversary. Commemoration. Ha? Basta pagtigaman di kita maram kun ikapiran na ito. Na maris yun di hamon ko alang man lang ka muna pakiana. Kita kinamumutangan walking distance la. Harani waray mag-usa ka kilometro. Nga daha ito na ano kay ni? Ito ni statua ni MacArthur nga kundiin dida sumakay MacArthur nga tumama kan lapida nga sumiring Asia iton. Awas iton, I shall return. Balita ano amot baga na amo ba tama ba din nila aton dik maram ito ni mga lugar kun ano may da significant iton anniversary or kun karigo-digo iton kuan. O nga dito namon Paris mag papatron kami City ba to Father Albero okay it amon Paris kuan ito Holy Rosary del Rosario. So October is Rosary month. Anyway, sige. Uy, hinay. Pero bagayan ang mga panahon, patakas kita itong kwan. Itong na-experiensya na itong nga diri ura-ura o kapasok ay masulod kita. October, itong panagna, mga kasangkayan. Ano? Itong makalilisang nga huraw. Nasingan ako nanay. Bako, ayaw ito, ayaw ko no ura-ura ha hinlibay. Kay bangin umabot ituraw, mapatay kayin uhaw. Okay, diba, kapaklahan nga ni, basta good umuran, tot-tot panhon ito. Diba? Salit nasing, ayaw ura-urahan lipay, kay bangin umabot ituraw, mapatay kayin uhaw. Ito nga madarohonon ba? Kumbaga, kami lang naka-experience itong mga pobre, kamong mga rekodi ka muna. ano yung mga istoryahon, mga abroad man. di ba? May napawad sa kadarohonon, nagnanay na si Ringa. Ada kay tututumana ng MC Ring kung manaring sing na itbayo. Ha? Kaya ano pa na ring singit bayo? Bisit o nan, hindi ko maturok it bayo. Kung man na ring sing na kuno it bayo, ngan magin kagurangan it abo. Di rin magiging kagurangan it abo. Ngan di rin man na ring singit bayo. Ito nga mga daruhunon, mga durong ka mga meaningful, mga kasangkayan, ano? Di na kita, baka ba't yung pagkayan? Miss nga, ni dedication ko na pagkayan, long shout out. Eh, na may balitaw, sige, ano may da? Isang kwanita akong, ha? Inin tinudita akong balitaw, nakita ko ito din sa Facebook. May mga inin na, ano kayo ito, mga, ano tawag ito? Mga digit memorandum basta something baghin ko niton executive order hiton mga mayor ato nga nga nadagami mandate era waray klase ha in celebration gihapon niton na inin na ano kini international week celebration niton teachers day nga dagami nga hiton tunga by Monday so yan nga adlaw itpalo so amo pala so far ito nato nagkuara no but you know sigurado ako nga katanan ini magsasalin urog balito siring ko pa mang kakulup ano daw la ano kun ano daw let me tatabuha aton kun waray kita waray teacher. Anyway, sige. Ano may daya na mga kasangkayan? Biyernes supposed to be, may da kita impeachment yan na pero aray. Pasensya lahat para ito kung bagasing pamunak. Eh, baso mo naman yung pagtaga-impeachment. Ayaw, kaya you know, may napipirang gusto mag-update. Supposed to be may daya na effective kakulup. Tuesday, supposed to be waray kakulup. Waray kakulup kay Monday to Wednesday man la. So waray on Wednesday, again Thursday. So Thursday, mga kasangkayan, nagtikang Monday to Friday na iton kuan iton impeachment trial. So ogin ba maraton inira kay para lot matagan nira hin focus ito nira budget deliberation. Kaya ginpapaspasan ni kung mahimo before December matapos itong budget, likewise makatapos gihapon kung mahimo itong kuan itong impeachment trial. Ha? So inen naamo ito hi Congressman Abante naghihingaturog na. Ayaw na lakay ayaw na lakan inin attorney Panilo kay waray man ito niya legal standing kon lati ya urgence lati urgence. Oo, naghihingaturog kay ano kay labot amo ito iton bisa ko amo kito gihapon. Maram gamo adto na akong partner si Roy diretso iya kuan diretso iya bagay mas gurang ako to iya mas lagas sa kay pero may da mga tao nga basta ko nan hiling ko nakaturog. Ha? Oo, kay umangkas nga ni adto ako rin motor kinahanglan pag inistoryahan ko kay di nga ni di ko nga pag inistoryahan na nga turog takay adil ba mahulog. Di nga nasa ko partner ikaw in taon man namatay disgrace yan motor. May mga tao nga suga dito madaling nga turog ba sabi na itong mga senior na but anyway makasangkayan so Monday to Friday na itong impeachment trial parehit diri pamaram tinikangan kakulup up to October 15. So kung di nagsasayo pitira target date nga matatapos sini pitsa dos pala pagkaya na October 15 possibly kaya no amo naman lang ni last naman lang ni di naman nira mag di rin naman nira eh gintrap nira na ikaw pat supposed to be nga in article of impeachment and bribery di rin nalang nira para paparwalipot kaya the first blessing pa manira ego naman namon tam gusto oh dito lang kitahan kuan in the first place kumbaga ang gusto namon makuha nakuha naman namon ang importante din ang pagtaga confidential fund misuse and confidential fund likewise sini nga pagtaga unexplained wealth so baga nagtitika init nagtitika paso mga kasangkayan so warayan ay yan na kay supposed to be may day na Friday kay inin bagahin ang mga documents and AMLAC nga supposed to be gagamiton para hiton testimonya as witness hiton director hiton na Anti-Money Laundering Council or AMLAC in waray pamarking. Kinahanglan magkaadahin marking magkasangkayan. So, yan na. Magkakaadahin marking. So, by Monday, amin ay iton siyahan nga witness. Now, kung mapakihan na kami, Hitrilianis, ano man, ano't may tatabo? Waray na. Di rin na. Bisan ako, naghinulat ako. Damo ito, excited magkasangkayan nga inin statement ni kuan ni inin ano kay ni former senator Antonio Trillanes kay balitaw nakakagduda nakitahan prosecution an impeachment kuan court kay ano ba ini ano bat nahadlukan nira ano ba ini kuan hi kay supposed to be sasalang adto pero nasingi kon ayo anay ano ko nahadlok ko ni Escudero niyan may din explanation may explanation in mga kasangkayan ko kaya ano nga waray na hiya diri na himuon nga witness itong prosecution in fact gin ko na final na kakulup kumbaga na nakuha an kaba an depensa gin reiterate pagod han ano ko ito an legal ang team leader ang defense mga kasangkayan tinood dito Congressman Lestro nga di rin na mga kuhan ni kuhan de tinood ko rito kung ano nang ginyagan amo na ko nito halong ay salam ore balit sumiri pero kung bagay kay kukorean nira pag depensa tinood lang yan kung kay ano nga mismo hi Trillanes nat nagsiring para di rin ka mo ma-pressure prosecutor, sige, i-drop na lang niyo ako, kuha na lang ako niyo as witness. It barantayan, may presko niya yan ang adlaw. Ha? Bawo pa ini kay, kumbaga, di rin hiya subject itong kuan, kumbaga adi hiya itong, adi supposed to be hiya itong impeachment court, mag-aasoy, so magpa-preskon nga niya, adi niya itong public court subject to in public scrutiny. Okay. Mao pa ni kay diri man diriya sa ako piton sub judice rule. Hiton ko an iton na impeachment court, di ba? Bisan ot iyayaw-yawon. So ano ang gud iton iya tinuod nga rason? Sunian, nakasangkayan, no? Akadto kita niyan. Inin nga di ani kita iton mga nakakaepekto aton kay maram kamo makasangkayan. Iya na kay sige iton budget deliberation. Nagkakabubukwat. Kumbaga aada pa ni sakbi kun ano mga bahaw may da itong tagsa-tagsa nga mga inin ahensya o opisina. But before rin eh, inin na may bad news anay ako kay itong LTFRB mga kasangkayan, ginmandaran niya na itong mga regional offices nga inin buligan itong mga drivers, operators, pagpatuman itong bago nga inin ano kay ni bag-o nga taripa hiton pamasahi. So gin mandaran hiton Land Transportation Franchising Regulatory Board ang mga regional offices nga buligan ang mga operator ng driver and public utility vehicles or PUVs, pagkuhan fare guides para pagpapatuman han bag-o nga pamasahi. Inin matapos may sumat nga may napipira nga mga driver nga inin nagroraduha pagsukot pa in pagsukotin na uminto may tungod kay waray pahera kina captain nga fair matrix. So amin ni nasintilti ifarbi buligi haton niyo so kaya nga bad news ini parang nga dahiton inin mga ano kay ni nga dahiton mga commuters, di ba? O kay balita sharing ko pa man ano man kinanglan ba mag-rally? Diri kinagsusugo ako. Kaya yun ang mga kasangkain kung kaya no, gintagan ni Ransugad hini. May tungod dito pag-uminto kunod presyo lana, which is justifiable. Di ba? That's why an era demand na pag-uminto papasahi, ada, iginhataga-era. So, adin mga commuters? Ha? Wara increase mga kasangkayan, do diri direkta ka napalitin gasolina. Pero may tungod dit pagatasit presyot paplinton, may tungod dit pagatasit presyot lana, mauminto ano man, magpapakarsa dagyapon, para lo at sumiring nga, ubsi iton mga presyot paplinton, or, di ba, dugangan lo at iton ramon sweldo, para mabalansi. Kaya ino, ini nga kuan niya na, disbalansi, nadidisbalansi. An era demand before mga kasangkayan, adi natuman na, pero yan na, may danlot bago nga demand. Maram kamo mga kasangkayan, sharing ko pa man, diri kita natin pagkita ha. Kayo no, mga magpakarabuhi ni, nga kundin era siguro ini katungod, pero kumbaga sing pa man, bagan, di man in nawawarayan hiran di man, kaya na, gusto na luwat nira, nga tanggalon na liwat itong na iwat, itong presyot lana, pabubuon itong presyot lana, yun at gobyerno, waray mahimo in terms of pabubu itong presyot lana, maybe pinagi ito, maihan na itong actually, panawagan itong kabugusan, anira lang, mag-adjustify hira, para itong ira. Diba? Okay, baga nakikita ko, nasugan din, baga yung sasabotahin naman lugod gobyerno, di ka po nakahalata. At least kita din eh, din yaton, warahin nga mga transport strike. Aadto lang Metro Manila. Ha? Kaya din nisiring ko pa man na yun, ha, di, doon ka mga passive din eh. Kita, kumbaga, muragwa lang ba? Kaya siguro, huna-huna nira nga, ay, kung ano ito, mahitabo dito at karigo-digo, upod man kita din, okay, takapagigbisog dito yung pagkumintot presyo ito, pamasahe. Waray man din niya ito, mga rally, mga transport strike, mga kasangkayan, pero yan na, upod ito, increase ito, pamasahe. Baga, sing pa man, nakimbat yan, taga-samar, baga masuol ka din. Masuol din niya, mga burset, gunting, mga magpakarabuhi. So, what is peso? Ngani pero kung kuikwintahon ni mo ito, peso, ngadtungan, hidos pesos ka, dadlaw, times 30, pero ito, kabutang tanla 26, para at gobyerno, 26 para ito na dahil pribado. Oo, kay na 22 la itong kuhan, ada gobyerno. Kaya waray, manira Monday, Friday, while ito na dahil private, Saturday, Sunday, manlet waray. Baga mabugatay na ni kaibanan na nito naton supposed to be pangayaw na nito iparalit naton nito naton kuan iparalitin na mga pad-adlaw-adlaw ng mga paghinanglan. Anyway, mga kasangkayan, so, usap pa. Yan, may da kwan, may da inin na gimpirmahan nga, kumbaga, agreement inigad actually, between itong tulong ahensya, itong Bureau of Custom, na National Bureau of Investigation, nga itong Department of Justice. Ano ini nga era kwan? Ano ini nga era agreement yan na? Ini pagkontra ni actually hiton smuggling, in particular agri-smuggling. Ano't agri-smuggling? Agricultural product di kang gagawas. Nga nagkakasulod nga nihaton nga mga illegal. Ha? Waray mga magbayad iton kay sakto nga kabaraydan. Hmm? That's why mga smuggle. Hmm? Smuggling. Kay formal nga nag-aadahin agreement ito Department of Justice, Bureau of Customs, nga National Bureau of Investigation para no sa nga tripartite memorandum of agreement, tama? Di ba? Mua so inen gimpirmahan ini han tulong ahensya representing han DOJ, DOJ kan Justice Secretary Frederick Bida. Justice Secretary na ba, Ikuan? Oh, tama. He National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibang ng Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang kapanuyanan hining agreement makasangkayan para mapadurdigon han mga ahensya ang ira sumpayan para kontrahon ang agricultural smuggling din niya Pilipinas. Magbubuko sira o magmumugna heran tinatawag nga joint task force para itong koordinasyon, investigasyon, and prosecution likewise. Now, tumtublani kita nida. Nga dapat seryosuho din ni Kemaram ka mo mga kasangkayan. O sa'yo nakakasering kita? For what? Diba? Maram ka mo, ako may experience ako before. Kaya yun o, saring ko pa iyo, ako nagkuan ako. Hindi man nga nag-financier, pero nagkuhan ako yung illegal, ito nga pagtagamasyaw had to before. Oo, naging runner ako ito, nga pagtagamasyaw. Inin. May dangani, bago nga mga, may mga bago nga ni nga mandate, tika nga Philippine National Police, aman ito, R2, ang CIDG, pati NBI, tanan mga, may dangani nga bago nga, kwan, may mga bago nga ni nga mga order, sing paman papilad to pero actually ang panuyuhan to pag panarod ako pag lurdugang han payula namamanggo na to nga bagan ginihimo nga panarhog ba nga adi may task force kami adi may day na something suga din elak niyo kasi nahe pero amo ito na itatabo pero maninti di mat pesis di ka nga humatag na kamandayon di ba bato-bato halangit di kita nasiring amog yapon ni may itatabo kay you know pira na nga investigasyon, mga kasangkayan, at gindumara, ito nga pagtaga-smuggling din ha Bureau of Custom. Di rila itong pagtaga-agriculture, maram ka mo, anong tipiktuhin nito atong gunting mapagriguma kung pumukos kita itong agri-smuggling? Aman itrasong kung kaya nung ipinalalabog nala, mga kasangkayan, itong mga ani nga mga kamatis, ano din nga mga panakot o tanon dito ha binggit in particular. Nakita ka mo social media, pinanlalabog na lang kayo. Waray na nabutong. Waray na napalit kay ano. Ha? Mas marumahal itira na baligyan aton lokal kaysa tahadi nga nabaha ng mga in-imported ng mga produkto ha-merkado. Ultimo sibuyas. Dakodor diferensya kaysa aton in-produkto. Sige daw. Ikaw ka negosyante. Hay ka man mapipin. Siyempre, di ka nalit barato. Hay, ano ito nga barato? Amo ito nga mga smuggled, mga kasangkayan, yung mga produkto agricultural. It sibuyas o salay, tutumpira pa nga mga agriculture product, mga kasangkayan, nga nasulod nga niya aton illegal. Kaya ano nga barato, hira? Kaya waray, di rin na bayad din isakto. Whereas, tadi nga good thing nga parag-uma, kwintada tanante, kangit pagtanong, pag-sirbi, pag-abuno, pag-harvest nga dat pag-transpo nga dito ito kwinta na ito ging kwinta ang kikidar ito that's why namamarumahal hiya pero waray na nabutong amo ito tendency akin pipitlot it aton mga inin lokal nga mga paraguma, hini nga mga smuggler. Maiha na ininduro, perennial ini, mga kasangkain nga problema. Yan na pala kang pagkakasabot, nga may dangayin sugod ini. Pira na nga investigasyon. Ha, blue ribbon, or ano nga mga hiring-hiring. Pira na nga mga commissioner, it nagkatatanggalit din na may tungo dito nga waray aksyong na pagtaga inin smuggling. Di rila in particular itong mga agri-product, kundi tanan nga produkto. Alang malaki ta napakyana. Iniba yan na nga agreement sa rabot in ano ini pagpadarudako, pagdugang itong taripa or itong tara or what? Dapat seryosohon ini mga kasangkayan. Okay, you know, apprehension, investigation, para prosecution, kumplito, kumbaga, wari ka na hanapin pa. Pero pakiana naman, hindi ba, one time may nagkandakin investigation with regards in smuggling, yung pakianhan, pero itong pending niyong akaso, hapag kena, damo ang pending. Pero ang prosecution, out of din siguro, wari nga ni mag-usa. Puro ongoing. Na naabot ang dismissal, hataas ang dismissal mga kasangkayan, ang era record. Nakatahap lugod kita, ano yun eh. Diba? O dapat balitawan. O diri kayo nagkukuhang kita, diri kayo nagsusok na kita, na ito nala din, himbaga paimat ngon nala, kayo no, kumbaga, may phobia na kami ni. May phobia na kami ni. Investigation yung kadami, waray man na pro-prosecute, waray man na pre-preso. Ay pag singi di ka mo't nangilala ka mo, bisan nga ni kunahin it balay, mag-aaram ka mo kunahin ito. May nga ni yung mga contact number itong mga smuggler. Di ba? Hirap itong tanga diri, pagpadaruda ko lay ni pagdugang itong tara kung may daman, bato-bato halangit. Pero diri maiwasan nga magkagkwang kita kayo. No? It nga pagtagas smuggling, Jesus, kamaiha-ihan natin duro dida. Pira na nga mga kuhanit, aray man na perpreso dida nga, di ba? O, may napreso na bang akuan? May napreso na bang custom commissioner? May tungo dito, di ba? Kay before natin kantot ng mga smuggler, nga daan na itong mga insider. Kay what is smuggler kung di rin tutolerate makasangkaan ni Tsakob mismo, taga Bureau of Custom. Jesus, may nalagita. Sing pa man, inautunta nga, tinuod na ini. O, diri ba? Kaya yun, mga kasangkayan. Ultimo bugas. Isa dit bugas, mga kasangkayan. Since nga, may damanggod kita balaod. Despite ito, kaya yun, ang panuyo ito para malikyan ang smuggling. Pero, dalagi hapon. Kaya kung diri gan ito rason, nga masering kay makuri, kulang kami tao. Kaya yun, once nga nakukurnir nga dito sa ngayon, siya mo ito permanente rason, kulang kami tao. Kung kulang ka mong tao, pwede magdugang ka mong tao, so kalito ka simple. Di ka mo nagdudugang yung tao, kay para ano, mahimo na yung justification tiyo mga kapalpakan. So kalito ka simple mga kasangkayan. Di ba? Oh, kay, you know, may daman standard siguro nga, sit up itong usa nga, di ba? Usa nga ahensya. Normal ito, kung magkulang, for example, amo ko din itong workforce, amo't kinanglan nga tao, kung maglimala ito, di dati ko din, kulang-kulang ang ko dito. Kaya nga diro niya kumpleto hong napulo, amo ang structure siguro. Di ba? O kaya amo ito, nakukorner nga ni. Kulang yung personnel, kulang tao, ano ba ito? Yan na, may dausa nga budget deliberation, lahat nga amon rason. Kakulangan nira itong tao. Jesus, Mariusip, Ginoo, kung problema lahat yung pagtaga-budget deliberation, yung pagkapag kaya na, itong PR sige hapon nga ginaakusaran ni Tolfo na may da during itong budget deliberation problema yun nga pagtaga budget deliberation liwat kay kumbaga maray man liwat ni resolution kumbaga adala nagkakabubukwat masaring kita amo nga yan may dangayan anomalia kayo no kumbaga it budget deliberation actually surok matay iton bagatin flag ceremony Monday ang adat nila ginihimo nga venue ito mga kasangkayan para panukmati yung mga bahaw at yung magbaho. Diba? O, amo kaya po ni Tidat, budget deliberation. Adat panisakbit ka na ni Uska Tuig nga bahaw. Kumbaga, diba? Nga, dapat untay. Sunod na ito nga budget deliberation. Waray na ito, may solusyon na ito. Pero pag budget na lahat otro, budget deliberation, ada na lahat itong mga person, asya lagi hapon nga problema. Di ba? O, bagan na kikita ta din niya. Maginhimo lalot inyo bagan panarhog laliwat. Anyway, mga kasangkayan. San baya? So, ganun iginsaad ko kanina. Kay, may mga napakyan na kaya nugod ko not nahadlokan ni Rangadukan former Senator Antonio Trillanes. Maram ka mo, ako gihapon, gusto ko nga isa lang hiya as witness itong prosecution. Pero kinalasan kita kakulop nga despite damo, bisnganin mga senador. In fact, nasa rin, kaya ano good kunot mag-auro lang ito nga nirimat niyo kung igin sa salang hikuan. Iton hi Antonio Trillanes. Bakit nahahangir kita ba? Nahang kita? Bakit nagiging question mark ka ato? Nagkakahadlog ka siguro inira. Kaya bubuyag-yag ni, kung ano't ibubuyag-yag ni in Antonio Trillanes. Pero kung mga nakasubaybay kita hininga, expose ni Trillanes, actually, asyagad lagi hapon tiya pag-igyaya ka nito. E kung baga di rin ibag-uha aton. Kaya lang, sharing ko pa man, baga waray pa hininga ton proper forum. So amo na ini supposed to be proper forum. Yet, proper forum na para hiniyag buyag-yag utro, iton iya kinakaptan ng mga dokumento, gin-withdraw na liwat. As witness, ano good itong may dahini niyan? Iklaklaro natin ini. Base na ito na akong pag-analisar, ha? Standby, oras makasangkayan, 5:32, mabalikan. Nala.
1: Napaki-anala.
0: Bahinom dumanay.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Agam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Panindugan karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog og komentaryohan, komentarista, panindugan!
8: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rose hip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
9: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
9: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
9: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
6: Hapon Hits!
9: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
9: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!
10: Nay, may adlaw. Sinong alam mo, Nay?
11: Hansia Clavel.
10: Ilan na edad mo, Nay?

0: supplement ni
1: Dr. Ano lang yun? D3H, Cod9PC. Sunod, ang D3Bio.
0: Ano ang imo nga nabatsagan? So, what's na naginom ka na sa mga herbal
1: food? Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: D3X 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibilis sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: opisina, sa biyahe.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: A las 5:39.
4: No, no.
3: Oh, good morning, si Danny. Waray man na sound, salamat. Bangin itong imo lamam hi ma'am nimpa, nimpa tampil. Tampil. Okay. May daman sound. Nagpakian ako didihan na itong tick. Likewise, nga dakan Dr. Esther Di Paz sa Buyabo. Kan John Max Minosa. Good morning, gihapon. Likewise, nga dakan na... tama i ma'am nimpa. Ano itong iba pa nga nakatutok 100.7. Anyway, sige. Nga di kita kung kay ano para itong mga napakiana. Yan ang may Dania Priscon. Actually, di kita marang kung anong oras. So, inin... gimbiling ko, di kay may statement iya. Kay kakulop, nag-manifest na hikuan, kay gimpakyanhan kun, I mean, san o good ko no, papalingkuron a state witness itong prosecutor, ikaw niyan, former Senator Antonio Trillanes. So, nasa rin hi, inin na, Congressman Luistro, Chinky Luistro, mga kasangkayan, na, di rin na nira, igsasalang as, witness, ikaw niyan, Senator Antonio Trillanes. So, may na statement actually didi, ito niya Facebook kay Antonio Sani Trillanes IV. Earlier in the day, I requested the House prosecution under Chair Jinky Luistro to formally withdraw my name as a witness for the prosecution. This way, the prosecution panel would be relieved from the pressure it is going through. Having said that, pagkakandag ako ng press con bukas para ipresenta lahat ng ilalabas ko dapat sa impeachment trial. So buwas, instead nga, kung ano't yayayak nun, supposed to be itong impeachment trial nga supposed to be witness siya, inaadan niya yayayakan itong press conference gawas sa impeachment court. Now, papakiana ka mo. Kay ano nga nag-withdraw iya? Likewise, kay ano nga may the pressure hiton prosecution? Suga din eh. Tino dito, ako nagtutuo ako kay in the first place nakadamo na iningan kumbaga detalyado niya presentasyon han mga hearing before ni Trillanes han iya mga documents na kinakaptan. Now, pressure ha panig itong prosecution in the sense nga sigurado ako kay itong mga dokumento mga ebidensya ni Trillanes diri first hand niya ito kumbaga iginhatag la ito iya iginduhol la ito iya I suppose nga ito yung mga legit ngan I suppose nga ni ngayon naghatag ito hey, yung mga documents mga kasangkayan, mga taga-amlak, mga taga-bangkot, nag-produce ito hey, yeah. Now, sigurado ko, bibil nga nito yan yan, ito authenticity ito, bibil nga nito yan yan, itong depensa, hinuan imo source ito, di mat niya pwedeng buyag-yag. Dirit niya pwedeng buyag-yag. So, kung sumiringit akong source ni di papasugpina, mahala, maharabag, mahadamo na lot ng istorya. Likewise, itong authenticity pa ito, ngayon documents. Now, di matiya pwede sumiri nga diri ko yung dirdibulsi ito na akong source din eh. Di ba? Now, it may tatabo ito, magawas ito, nga ito nga iya statement magiging marites or chismis nala ito. Di ba? Tama ba? That's why, napipressure mga kasangkayan ang kuhan. Napipressure ang gusto nira, kumbaga. Gusto ni rin i-present niyan, anay. Kadalila ha, babalikan ta kamu. I-checkanin natin maging kemtang panahon. Adis, linya si Cyril Montesa. Cyril, mabay nga aga.
5: Mabay nga aga, sir. Nga, sugat man na natin mga ka-vibes nga nakikita natin Facebook Live. Nga, nanmamati. tanhirang mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang lauhan na Biyernes, ika duha ka lauhan na Oktubre, 20-26. Anaton minayo yung minahal nga probinsya ng Leyte, makakapadlot kita no sa hay madampog ng kalangitan nga pwede magdarahin mga panalagsa or tigda nga pagtaritting at pagdalabdog, may tungod lagyapan trap ni severe tropical storm na hiya nga Choy 1. Basar liwat ang pinakabago nga satellite animation pag-asa, waray talaga hapon nakikita kamahirimo nga LPA o sino Baguio sa kub itong Philippine Area of Responsibility o maging agawas itong Philippine Area of Responsibility labot lahi ni nga Baguio nga Choy 1. Ito na adalah pal ang trap lagi hapon or extension ng 3-1 na gindudominar niyan Visayas ng Mindanao. Waray, gale warning nga ginisan pagkasa para yan ang adlaw din niya. To repeat, kanina na last reason magaw na sipata ni severe tropical storm Choy 1 na nakatuhad may karayon nga 2,495 kilometros sinirangan ito Northern Luzon. May daniya kakosko ni nga hangin nga 95 kilometro per hora haranin sintro at pagsubas kung umabutin 115 kilometro per hora at nalalakaton pa kanluran, norte kanluran in 10 kilometro per hora. Sumala itong pag-asa, di lagi hapin ni ginaasahan nga makakasulod na par pero padayon tayo ni ngagin mo monitor. At ang real time lang ang temperatura, dakita 25 sentigrado nga pwede mabutin 33 sentigrado. Iyan na nga adlaw. Ano ito na adlaw? Sinidlit kanina, alas 5.28, matutunod niyan niya kulog, alas 5.30. Ano ito daylight time yan ang adlaw? May nakita 12 ka oras ng 2 minutos. Tikang Didi, happy day rin mo late. Inin, Hirogel Montesa, ni weather presenter, maupay nga aga, at tunay-tunay and happy weekend.
3: Happy weekend gihapon, Sir Well. Okay, damang salamat Sir Well Montes sa mga kasangkayan para itong kahimtang panahon. So, igpadayon tala ini mga kasangkayan ano nga kun kay kumbaga amugad lagi hapon. Kumbaga amugad lagi hapon kay schedule man supposed to be hiya and then itong amlak director kun dire kun sasay by Monday. So supposed to be kakulup nga ni adto kaya lang inin may da mga documents pa nga gagamiton unta as mga ebidensya nga waray pa marking so magkakadan marking nga pagkaya na para pangandaman itong Monday nga magiging statement itong amlak. Pareho gad lagi hapon ini mga kasangkayan nga

Olds. Kaya I suppose it shows ni Trillanes, di kang mismo amlak, nanti kang mismo bangkot, naghatag ito iya. That's why di rin niya pwede. So, kung di rin ni Egg Devils, magawas nga chismis ito. So, pareho gad lagi hapon, kaya you know, kung ano't niya yayak nun, supposed to be a impeachment court, amot niya i-prepress ko na pagkaya na. Mag-prepress ko niya pagkaya na, bali itong amlak nga itong bangko by Monday, pag-confirm na la itong mangya, pareho lagi hapon. Kaya mangyapon pa itatabo supposed to be. Diba? Now, iton kumbaga, aada na iton amlak, aada na mga taga-bangko, nga amo iton magkukonfirm magkasangkayan. Hiton, igbubuyag-yag niyan. Based ito niya mga documents, mga nagpaka-deposit, tirin nagpaka-deposit, pero nakasulod, kakanoig deposit. Diba? Pareho lagi hapon. So as siya ito trason kung ay ano hiyan na lak ay kumbaga sing paman ini strategy ini strategiya ini makasangkayan mapinga ni tagawas kay diri sing paman ini na diri ini ha court impeachment court kundi ato ha public tawag ito court of public scrutiny. Ah, oh kay diri man hiya kabingan iton sub judice rule, so pwede hiya kung ano tiyayaw-yawon ni di gawas. Di ba? So pareho gad lagi hapon ini. So niyan bantayan naton do asya gad lagi hapon iton para nagsubaybay. Di ba naigbo siya labayon ang microphone before ni Digong. Kaya mo ito during han Blue Ribbon Committee. Oh diri Blue Ribbon kwad kumaranto kay congressman na nagkanto mga congressman, di ba? So, quadcom siguro ito na gipapa Kuan Hian Weber na naigbus niya. Kay, basta kung ma-mention ni Kuan itong nga era mga bank accounts mga kasangkay, nangangalas-ngalasan ko dito ira. Nasisina ko dito ira. Now, kung kay ano nga, sigit siya rin na warat ka maturan, buwa ito siya rin ni Trillanes. Kuan la ito, Marites. Pero kaya ano nga di rin niraging kikihaan. Kay once nga kiyaan nga ni Nira Trillanes magkasangkayan, magkakaadan panahon ni Trillanes, igbuyag-yag ito. Ha? So, yan na, didalha publiko, kumbaga, di ba? So, ini, panahon na anta, ini. Kaya lang, siguro nasagdo na niya at prosecution, kaya questionon kita ito. Baging, sigurado kaya questionon kita ito, di nito ni mo source ito, hino taghatag ito ay mo. Taka sigurado ko di matinig bubuyag-yag ito, Yesus. Kaya supposed mga source ito, mga tagamlak ito. Mga taga-bangkot source ito, tinood ito. Nga ako nagtotoo nga tinood ito nga ikinakaptan ng mga. Kaya lang, magawas itong chismis. Kundi rin iigbuyag-yag kung hindi tiya source. Of course, kaya ito authenticate man ito. Kung iigbuyag-yag niya, for example, masering Hewan de la Cruz niya source, naghahatag papasugpi naman ito. Di ba? Sigurado ikipapasugpi na ito to confirm ito nga mga documents. Di mahalabat istorya. Di ba? Mabubutang panalanganin ito niya source. Diba? So, in the first place, sering pa man niya, ito talaga naman tamlak, amot magyayakan, hadi nga akon, amot magkukonfirm. Diba? So, plus, ibabangga niya tiya priskon, magkasangkayan, hiton magiging statement iton, amlak by Monday. Pareho gad lagi hapon, magkasangkayan. That's why, kumbaga, an na-relieve, an pressure, an kuan. Kaya gipre-pressure yan, ipresenta na good, palingkuron na good, ikaw as witness, ikaw niyan, Senator Antonio Trillanes. Lalit na, nakikita siguro ni Trillanes nga, ba, ayaw na lang, sige, ako na lang, i-drop na lang ako, ayaw na lang niyo himon ng witness, mag-pre-press ko na lang ako. Ha? Oh, kaya in the first place, kung natang kaya kung hindi naamot, tak-press ko niyan, yan na, Friday, schedule niya, press ko. Ha? So, by Monday, mamamati kita at amlak, masering kita. Sakto good. Sakto good. Kayo, no? Itong prosecution na pagkaya na, may the documents niya kung ano't kinakaptan ni Kuan yan. Ano't kinakaptan ni Trillanes. May na doon. So, i-question, pwede question niyan. Itong prosecution by Monday. Nga itong mga taga-amlak. Igtatanding, kumbaga, igbabangga itong mga kasangkayan. Di ba? Kuan ini mga legal strategy ni mga kasangkayan. Strategiran niya. Do bagahin nakita ko nga na relief gihapon mga kasangkayan ang depensa. Pero naway isa ni ran prosecution. Hmm? Ka
kaya yun o, magkasangkayan, mawawarayan credibility actually. Mawawarayan credibility, Trillanes. Once nga i-cross-exam niya ito,

Pinsa. Tugutan ta nga makagpresentar siya. Ito yung mga ebidensya. Iko-cross-exam siya. Sigurado ako, kukwestiyonon man ko niya. Kundi nito ni Musor Siton. Hinot ni Musor Siton. Takay sa ring ko pa man, ibabalik-balik, o di mat niya pwedeng buyag-yag. Kunan niyo tiya source. Labi na kunin tiya source rin ko pa mga taga-bangko. Mga taga-amlak, kaya rin pwede. Lugar ako, maamin na gito. Kung baga ako manggod taga-amlak, kaya ano, di rin pwede. Likewise, taga-bangko, di ba? May tinatawag nga mga bank secrecy. Ako ni mo source, nag-atagakaya mo, kaya magsangkay kita, close kita trillianis, taga-bangko ako. Yan, gingaranan mo ako during an hearing. Maamin ako, nga tingang taakon, di rin pwede. Maamin na tikang takon. Bes ka pa mag-mention ako, maamin na tikang takon. Kaya no, delikado ng diri, violation ito, hit bank secrecy mga kasangkala, binhaamlak. That's why magawas ito nga chismis. Diba? So, adi kita ito ng court of public scrutiny. Priskun yan. Kaya kita niyan it mabangga by Monday. It magiging statement, priskun ni Trillianes ngan magiging statement hiton amlak ngan hiton mga tagabangko. Since it oras na si ring kutubla kita din hi, by the way, salamat nga daan o salamat nga daan. Damo nga salamat han nga tanan, nga tanan, nga tanan nagalin susunod na ato no sa kasimana nga programa, ini nga programa. Likewise, an akon online program, where I'll talk with Dan Riquez. Thank you so much. Ngan of course, tanan nga mga programa na mo di Happy TV, Facebook, likewise sa 100.7. At technical, engineer Ronel Angay-Angay. Likewise, si engineer Betty Boy Noel Canonigo. Hindi naman, hi kabibes Danny Morbus Riquez. Nagpapasalamatan niyo pa daw nga pamati. Maupay nulat nga aga. Happy weekend. Haton nga tarang.

0: I'm Radio. The vibes.
1: Ang lupet.
2: Mga kasangkayan, bantayi itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga, tubtob alas 4.30 han kulup. An ira clinic na imumuta nga Avenida Veteranos, Barangay 23-8, Tacloban City, na andihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan ni atensyon an aton lawas. Kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan itun imo panlawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch.
3: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
4: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw! Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
5: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw! Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
6: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin niya ng karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw! Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
7: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw! Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
8: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw! Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Pinitiyak ng medical professional na ligtas ang quality para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
10: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, then Waco.
11: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa paligay, abala, nagbabagsak ka na, mga kabayan sa tindahan, pati kabahayan, walang hibatan,

lamang makapangyarihan. Itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapadiran ay nagpunusa sa aming kamalian, at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay naganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalantaan. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kaugawan ng tao. Inilulurog namin gawin kami mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawahan mo kami. O Mariyang Kalinis-Linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin.

0: Radyo Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at poot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Rocco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away! This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Kavibes a sound trip. Hey!

0: Napakayanala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayanala!
1: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod gahiraman ang ginsisweldohan ng mga molupyo.
0: Napakayanala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
0: Napakayanala!
1: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: FM Radio, the vibes! Ang lupet!
3: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabon ug Maasin. Nagkanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fish Corps Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
4: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
5: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
4: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
6: Hapon Hits!
4: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
4: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet!
7: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
6: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the latest sports complex, City Grids. Get ready for...

0: napinakikinggan FM Radio Good Vibes.
1: Panindugan karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, taghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
0: This is FM Radio.

0: Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect, huwag pagkain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music.

0: The time now on FMR. It's 6:45.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
1: Problema sa final liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Bibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

0: Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 7:02.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
4: Oh no!
3: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang baghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalan pumakad ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
0: This is FM Radio.
5: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: Umaga, ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, ka-vibes!
1: Ang lupet!

pwede kalmahan lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo!

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: The time now on FMR. It's 7:30.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
3: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga musika. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.
5: Nga tanan kita na gustuhin maupay nga salida kada gabi, pero mas deserve an imo sala ang TV nga maurupay itong picture quality. Upgrade na sa Sony Bravia 3 Mark II nga may the advanced 4K processing, nakakawaw nga color accuracy nga cinema grade Dolby Atmos sound. Bisita ha ang RL Appliance Main Real Street para mo makita ang nakakabilib nga pagkakaiba. Makakapili ka pa itong kadakohan Bravia 3 Mark II tigang 43 nga dahang 100 inches. Hasoni Bravia 3 Mark II Cinema is indeed coming home.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umumaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio Ka Vibes!
1: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 7:47.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Para sa malinis na dugo.
3: DJX 500.
2: Para sa marusog na tayo.
3: DJX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DJX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DJ Jaja Melon. Wow, yummy.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music.

0: Tupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupet!